chance na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Cherry Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Charity Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Charity Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa charityibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Charity Balon Travel and Tours in Charity Balon Travel and Tours. Keeping

0: sa iyo.
1: Kaysa rap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: pipigilan mo na nga yung paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sabikulado o ragun?
3: Tuhod, siko, baywang.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Ay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Uy, pare, Mar Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
2: Mahalagang paalala,
1: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pag-asa,

0: pinapakuhan.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: pali, nabaya talaga ako sa burang kaswado. Ha? Ano man? Nagsishapol pa kaya magkapalit? Ikaw, hindi niya ba akong sentensya doon? Ngayon, ay, ito sabi pa natin ako sa manuko. Kaya pati lugudi ka, napiyari sa pusta.
1: Ay, dahil man gayon pali.
0: Kasi nga, ha? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pali sa balyo.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Basta Bicolano o Hagon!
6: Ito po si Gagana. Dakura kong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa tuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa rumbaks pa lang na umbos ko, namati ko sa rahayan. Sige, salamat po.
7: Ang Mings Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mings Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa sabot-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: Reliving your memories.
15: I can see the pain living in your eyes.
14: And the songs that made you smile.
15: No,
14: and the feelings you won't let go.
15: Around it just begun.
14: Uragon Retro Morning.

99.7. Oraga na niya 3 minutes before sumapit ang alas gis ng pagka-morning. Okay, kasama niyo si Ligaya guys sa programang Retro Morning. Kaya tutok lamang kayo dahil makakasama niyo pa ako till 11. Kaya dyan lamang kayo guys. So just sit back, relax, and here's Where Are You Now by Nazareth. Keep it right here only here on 99.7. Orago.

0: Magbulag na kita! Iyo, Maraiman, basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah! Lima? Ano ka, boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natataso apat niya on sa'yo mo! Natural, takay pa di mo ito!
2: Mas sabikulado o hagod?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema! Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
4: Kantadang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: 9-in-1+1 with brown rice extra
1: at Mark Choco Mix.
0: 9-in-1+1 chocolate drink mix
1: sa iisang bubong.
0: Ang parmasyang laging tapat
1: na nandyan lang sa iyong tapat.
0: It's the KGP,
1: the Generics Pharmacy.
0: Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
2: KGP, the Generics Pharmacy.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: sa iyo.
1: Ay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Ay, Dok, mapakonsulta ko ta ako.
1: Oh, nantan, ano nga matiyan mo?
0: Indaman kayo, Dok, maluluya kay Abadan pag mati ko. Hindi ako nakakakaon. As hindi ako nangangaturog.
1: Ay, yung gaya ang sinto, mas kami mga helang na arugaan.
0: Talaga, Dok? Ano pong helang ko?
1: Wala kang pira.
2: Mas sabikulado o lagun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid, pili sa mga leading drug...

0: po si UV Baranda at may pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtega ko dito sa Lins Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay lang ang karahayan. Hindi na po tinatake na parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
1: Ang Lins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Lins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Lins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Mag-aalaala.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
2: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Mas sabikulado o ragon.
0: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
0: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
4: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
6: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
5: Ha? Ano yun?
6: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
5: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
6: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
5: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
0: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

ato mga tugang kita pon magsabay-sabay digdi sa programa kan bagong normal aldo kita kunyad mga tugang ni Miyerkules petsa 13 kan bulan na Mayo 2020 sa isa. Pero wat po marinaw to na sa mga parantabay niya to digdi sa bilog na probinsya kang Albay. Ang programa ini ato sa inyo ni Vice Governor Dideco kasabay na po ang kabos sa miyembro kang sanggo ng Palalawigan. Lalo na po si kinatawan Melissa Badesa, kinatawan Carol Sigaso, kinatawan Mila Bala, kinatawan Brian Arandi, kinatawan Glenn Casolla, good morning.

dari wampuan mga congressman kana ko bigo sa panginut mga tugang ni Congressman Pedro Garbin, Congressman John Chan. Ang mga congressman na may paninindugan, sabi nga ni mga tugang desi na nagpartisipar duman sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte among the congressmen representing Bicol Region. Elected by DC kasi mga tong party list, si Congressman Det Escudero Cansol Sogon, si Congressman Pedro Garbina, Congressman John Chan. Ang pigahanap ko mga tugang si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, Congressman Erese, Congressman Toby Chanco, Congressman Rupos Rodriguez, kada yung mga

0: Pagindaron na ingulagan ka mong rawa nga kanino tapos ito pala mga paburman sana ka mo. Ang dapat sa inyong gibuhon, ipako ka mo sa krus. Hoy, sobrang init ko yan mga tugang. Sabi nga ni Fook, ang pag-asa baka mag-abot kita ngayon sa 42 degrees Celsius. Ang init mga tugang namamatay ang degrees albay, particularmente ang heat index.
1: I guess I always will. Always felt that we...
0: Ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa panginit mga tugang ni Mayor Isha Mismayal kasabay na tabi mga tugang nakapirang miyam lukang sanggun ng panglongso din mga hilang na amnesia. Good morning tabi, Councilor Ato Valladolid, Councilor Sanxian Imperial. Sa gabos siya itong amigo nagantami ng unyan ng pagkakamaray na morning. Lao mga po na nasa maray ka mong kamugtakan sa mga oras na ini. Nagluwas na mga tugang ang tunay na traidor. Nagluwas na mga tugang ang tunay na may sagigibuhan. Sa nasa likod mga tugang kanbigla na paglaukan mga tawan kanayang biayasin mga tugang ni Senador Antonio Tulio. Duman mismo po sa House of Senate Delantegua pala mga tugang kimagakani kong bindisyon kasi pamayok ang Senate Sergeant at Arms nagdumitir mga tugang ninhulit ni niya aram na may kasabot pala mga tugang kasabot si Soto kadaing supog bako nabulaga ka.

0: holds me inside.
1: Sa mga barangay officials, kan sa tentang barangay Kaligas, pero mudumuntaban nito ang barangay Pigdatabangan, di mga tugang Pigdatabangan, tabangan nito, bako na tawagan nito. Bako na naglaog ka mo dyan, para protector ng sedong sa diri, magkadilin siya ka mo, magkapira ka mo.

Sa kabus sa klaseng drivers sa nagantabay ng unyan na pagkagamaray na morning. Good morning, tabi sa inyo. Kabus sa lalo sa mga parapadyak, mga tugang na atapa, nagantabay na kijas magayanis. Thank you so much. Sabi nga ni mga tugang kako, kamuan sa kanyang inspirasyon, jawa gurano mo kaura, gurano mo kasikat na broadcaster. Kundi ka man peradagogan, luas mo kan mga tugang syunga. Ay, luas mo kan mga tugang nganga. Ano na soto bako nabulog akakan katraiduran mo kan pagiging hudas mo? Kaya pag minsan mga tugang bibanatan nindo mga tugang si Diba de la Rosa. Tama po ang sabi niya, kan siya na ipigahanap nindo. Kan siya yaon na pigbabati kung sino niya tatayaon siya duwan. Ano talaga ang laog kan utak nindo? Bata mga tugang, kung arin palugod sa dayong utak kayo, palugod tabi ang mahilig magbatikos. Kung arin palugod mga tugang sumay pagkasabot, ay lugod ang dangag.

Ang lokal na gobyerno kandaraga sa Panginoon mga tukang ni Mayor Vic Perete. Asa man sa kabas pa niyatong amigo na ganta man niya kunyan pagkagamaray na morning. At makabati ko sa mga tukang ilinga po nito mapalas kay survey. Ilinga po nito ha. Kag nanggana si Robin Padilla kayto na nanggana Senador Figuro Lucan. Kaya ano man yung magilibukan sa Senado mas maray pa mga tukang utak ni Robin Padilla. Kumpara duman mga tukang sa mga abogado sa Senado na mga abogado ni Campanilla. Ilingan nito mga tukang Soto. Napika-orgulyo niya, limang balik na siya bilang senador kan Republika kan Pilipinas. Panpilo Lacson, dating PNP chief. Atay ni Kiko Pangilinan. Abogado mga tukang napika-orgulyo niya, balik-balik naman siya bilang senador. Anahapot, ano lamang ang naginibo ninong karahayan para sa mga Pilipino? Arogo nito mga tukang si Kagawad Berlon kan Barangay Lakaga. Ansolamenting kamabutan makapag-service sa barangay. Kaya grabe ang paghanga sa iyo ni Delia Loris. No? Sabi sa kuya ni Delia Loris, may gusto niyang Kagawad bingi si Kagawad Berlon. Di sabi ko, mareka pa, may mareka pa niya ko. Magrabe ang paghanga mo kay Kagawad Berlon. Inda ko sa nakungan na niya, ang niyang tagrabe ang paghanga mga tukang ni Delia Loris.

0: Siyempre po, ang sakuyang palawa, sinama mo tayo ng barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano. Kasarabay na po ang sakuyang bilog na pagliba sa council. Kagawad din kagawad Archeya. Asin man si kagawad Roland. Ano kagawad Roland? Birthday mo ngunyan? Kung birthday mo ngunyan ni kagawad Roland, panalina kagawad, happy birthday tabi sa inyo.
1: Happy birthday!

Grabe mga tao, nagluwas po ang tunay na katotohan na nag-try durman sa naparan mga tugang kay Senador Bataw de la Rosa. Iyong mga tugang si ano, ang nag-try durman sa naparan mga tugang iutabi si Senator Vicente Soto. Kaya believe ako duman sa pamayo po. Believe ako duman sa pamayo kang Senate Sergeant at Arms. Nakan maraman niya mga tugang na pigpasubo siya, ginamit siya automatic mga tugang nag-resign. And yung pigili-pili niya mga tugang sa publiko na initabi ang surat ginibo mga pinadara mga tugang kay Soto kan mga taga National Bureau of Investigation. Kaya ano po man ang ambog mo? Ano po man ang gigibon mo? Luminuas ang tunay na katotohanan. Ngunit niyan mapaliwanag katapos mga tugang maraot na sabot. Now, kan pinatalsik nito mga tugang si Senator Soto o si Senador Chiche Escudero bilang Senate President. Iyo lang ini mga tugang ng administrasyon na kadakulakul na mga tugang naging Senate President. Imagine mga tugang sa ilunod na taon natin ang nagkakapot mga tugang si Zubiri. Pinatalsik mga tugang si Zubiri, nagtukaw si Escudero. Pinatalsik mga tugang si Escudero, nagtukaw mga tugang si Soto. Pinatalsik mga tugang si Soto, nagtukaw ngunyan si Senator Alan Peter Catano. Kaya nagangalas ako tabi Brian na Rocco. Nagangalas ako Brian, yata at suposo biya yung mga congressmen niya, especially si Congressman De Lima, nanimot mga tugang garipin ming marautan, but kundi mga tugang nakakakaon kan sa Bani Junel. Deng ribok-ribok sinda mga tugang kan magsalini ni liderato sa Senado. Antara mo ni da mga tugang wrong timing da. Anong wrong timing? Madadagit dan mga taong bayan. Anong taong bayan ang pigahanap nindo? Kamu-kamu man sana?

0: inside out.
1: Ang kapitan na may prinsipyo, may paninindugan nyo dyan. Mga tugang si kapitan na asing Montreal kan Barangay Pandana. Iba na ang may alama. And sa kuyang amiga, good morning tabi. Kikagawad edin, kikagawad din. Edin Daria, good morning. Kanina si Manikisar P.U. Imperial. Kagawad balin Imperial kan Barangay Humapon. Maray na ututabi sa imo. And of course, mga tugang sa number one na kagawad kan Barangay San Roque kanja, good morning tabi. Kagawad Alex Medalia. Sir, mampu nang kapabot ng good morning sa bilog ng mga tagalakag si Kagawad Albert Belron na si Man si Kagawad Jabore. Ang mga sunod na kapitan, kan Barangay Lakag, kakapitan na Kagawad Jabore. Sabi nga niya, mga tugang reading ready na sinda para mga tugang sa karahayan kansay ng barangay. Pag si Kagawad Belabore ang naging kapitan, di siya mangdadagit kansay mga residente sa simpapalaugo niya sa indang barangay hall. Kaganyang duman pag-urulayan ng problema. Bako mga tugang araw kang nag... Ako mga tugang araw kang nagkapila diyan, porket barangay official, minalam lang mga tugang kan mga constituencies niya, maski sa gilid kantina, pudida ba?

At iarayot ayot kayto si Padilla sa pagiging number one. Ano ang magiging ibon nindo? Because mga tugang duman sa Mindanao region, alos mga tugang kadaklan kan Muslim community nagboto mga tugang pabor kay Revilla, pabor kay Padilla. Kung paano niya mga tugang na ipaglaban duman sa mga Muslim, ining mga kuro-katoliko na ini, ining mga ano na ini, ano lang mga naipailing nilang karahayan? Ano lang mga nagibong karayan, katoliko nga ni mga tugang diyan, nagkasurundo. Kaya ako ning kasa, kung maglipat ako mga tugang maghali ako sa katoliko, malipat ako mga tugang sa 500, kasabay ko diyan si Kagawad Berlon.

init ganyan, nalain mo masabutan. Kaya so, kan mga nakaging aldaon sa mga barkada ko, mga tugang nabalo kan pag-uran, primerong uran kan bulan na mayo nagturo ko, mga tugang sa gilid kan tinampo. Sabi ni Tibad Labang ay mga baribi, alagad mga tugang ang nangyari, ibis mga tugang na mga baribi. Nag-urubag mga tugang talag kasarangawan kan daga. Pagtindog yung mga, pagtindog ninyo mga tugang galing na tabi, nakagat kibuyog.

0: may
1: irak man mga tugang ano kay sabi nga ni nagreklamo da mga tugang anpig ko kumpara ngunyan anpig ko kumpara mga tugang ngunyan ito palan po tabi na mga tawan kan NBI mga tawan mga tugang kasabay mga tugang si Matibag kasabay mga tugang si Turganes ito palan may pinarang surat mga tugang Kisoto ang sibag ni Soto simple man sana dema da niya piguhuna na maabot si Bato de la Rosa. Akoon mo na tabi na pinatalsik ka na. Ika ang kasupog-supog na senador kan Republika kang Pilipinas. Tabako ka man abogado, nagapretend ka na abogado. Kadipisil mga tugang digdi sa Pilipinas. Sa kadakul-dakul mga tugang na abogado sa Pilipinas, din niya tumasabutan kung narin ang tama. Kung si siya mga tugang nagigibukan tama, siya nagigibukan sala. Pero makamurumuno dyan pala sa banwan kan daraga kasudma. Igwa mga tugang kipigpasan appropriation ordinance. Sige, kagawad ayan, makasinag bilang chairman kan committee on laws. Pinagkontra na mga tugang kanagkapilang miyembro kan sanggunang bayan. Abo ni dumapakari ang banuan kan daraga. Abo lamang ni dumang kagwa kita ki mga aktividad.

Imagine po ano, tapay. Imagine mga tugang ipinabakal mo sa sayong pag-iriba. Kaya pagminsan, kung igwa ka mo mga tugang kibarkada, dahi ka mo masyadong makatiwala. Kung pigigibo ni do 7525, uyun na ano, iro ko lang, naduunan ko kayo ng ano, 7525, sana tabi sa masod, gibon yung 25 sa barkada mo, 75 sa mo, kasi ikaw mga inot na nakakaram ka ang sadiri mo. Kaysa ipapasubo mga tugang ang sadiri mo. Good morning tabi ki Kagawad, oy good morning tabi ki Malo, Musa Talyo Markayda. And of course mga tugang good morning tabi sa Gabo, sa nagantabay nyo ng pagagamay, dito talaga Malo. Pinasubo mo sa iyong pag-iriba, ikan ang pinakamaati, ikan ang pinakadusta na naging Senate President kan Republika kang Pilipinas. Imagine ha, ara mo ng sala, kaya ang unyan mga tugang, dahil niya maako, sabi niya na bulaga, dahil niya mga tugang maako na mabalingbing si Lorin Ligarda, sa sawa Ligarda. Kaman sana ha, kaman sana, aki mo si Congressman Leviste, kan may ka-premier distrito kan Batangas, iayot-ayot mga tugang kan para sumalakanyan. Hindi ka pa daw kan mag-isip. Kaya tama po ang pigtaram ni Dangunyan, ang Senado mga tugang independent-minded po yan mga tugang, makuarog ka nagkapil ang congressman. Napagabot mga tugang duman sa kongresa, kung sisayang yaon duman buruk lusan si Da, yan ang nagpaparakuro kontra nga. Nakanginot mga tugang nagpakinabang yan ng usukan panahon ni Duterte. Lalo na mga tugang si Congressman Janet Garin, Congressman Lorenzo Defensora, at makaog mga tugang sulang congressman kan Bic Albay, ako sa tulong congressman kan Albay, alusin na mga tugang Paldoning Maray nilang na nagpirma si Naring Yes. Sa mga congressman sa Bicol, solamente mga senatugang na nag-abstain ay yung mga tugang si Congressman Dick Escudero kan Sorsogon. Asin mga tugang sa mga party list kan Bicol, ang solamente mga tugang na din nagpartisipara, si Congressman Pilo Garbina, asin mga tugang si Congressman John Tran.

Taram kamu taong bayan ka mga ding supok na gagamito ninyo ang taong bayan. Mike Bilardo, good morning. Kasi good morning man tabi kay classmate mani Dores Lostado Mauro. And of course, ako yung kapamilya. Good morning kay nung Loterinha, Long Loterinha Marino. Good morning, Long. Sir P, asin kagawad, balin imperial. Good morning, asin good morning, man tabi. Kami kong Edgar Losela. Kadagan tabi na po, kunyan pa. Good morning, tabi sa'yo, amigo. Miss you so much. I'm playing the fool. Kaya sana tabi pagminsan ano pag pagminsan po ang tawo pag may pakinabang pa sa imo gagamiton ka papakinabangan ka after that mga tugang lingaw ka na kaya makamurmundo although after that bago pa nakaigwaning barasan sa Senado susako yung amigo si Attorney Leyes tapos mga tugang si Attorney ano inapudan ako ngayon sir abangan mo po ang mangyayari mamaya so which is inabangan ko kaya sabi ko nag-iling kami ni Ryan after mga tugang may program yaon kami ni Ryan nag-iling-iling nagtukaw-tukaw kami ni Ryan dyan sa luwas sabi ko niya at nagpipresentar ng resolusyon pigpresentar mga tugang ni Senator Amy Marcos ang Senate Resolution 1034 ang nakabukta ang nagpipreside naman mga tugang si Senator Jingo Isara sabi ko why what happened ito pala mga tugang the time na mag-assume and mag-resume ang session

kan kang kongreso automatic mangato kang senado automatic mangato kang nagkaigwatulos ki motion si Kegawad o si Senator Jovel Villanueva. Sabi niya mangato kang i-declare na vacant ang gabus mangato kang na posisyon sa senado, which is natanggal mangato kang si Soto bilang Senate President. Kaya sometimes sa mutabi ang solamenting advice ko sa indo ang barkada po ni dunung kanangkad ka mo magtiwala, because there's nothing wrong. Maski may kasabihan kitang numan is an island, you cannot live alone. But sometimes mga tugan ni never love, there is an exception. Kasi po pagabot kan oras i-human sad ang mapasubo sa indo. Imagine ha, may minadala na pala na komunikasyon. Kaya ang pagtatago mga tugang kan komunikasyon, pag minsan mga tugang igwa po dyan kinapapasubo. Yo, marengan ni mga tugang taping post ni Lieutenant General Samonte. Ito mga tugang na letter na pigpada ni Lacs ni Soto. Di siya mga tugang makakambo. Yo, tapos kang inot pigurulo kanin yung mga tugang si Padilla. Ano man nga tananggan yan bilang senador kang Pilipinas, mas maray pa mga tugang bakong abogado si Padilla, at least mga tugang may arama. Kaya dipisilon po sa sarong tao ang nagapretend. Ako po personally ha, yao na kita dyan, naglaw kita sa sarong kaning bagay. Kami po sa broadcast, every time, every minute, every second sa matukaw kami sa tubangan kan mikrofono. Dapat mo tabi mga tugang, may nag-review kami. Ano ang issue na dapat ming i-discute? Hindi man mga tugang uro daw na pirming araw kanyang isyo, tabaka mga tugang magsawa mo ng paradangog. Bata ang unyan, bako sa pag-ambog mga tugang log mo na ako, because lalong nagdadakol. Good morning man tabi, Kikigawa John Barcenas kan barangay tula-tula. Kuya John, naipasan na po tabi kasun maang Senate number 10034. Nasabi po ni Senator Amy Marcos, it will be held on the second Monday of October 2024-27. Ang samuyang solaminting burat kasanggunian, Kagawad Edna Luños, ang pinakamayagos ming chairman kan Bausi, pinakamayagos ming chairman kan Committee on Women and Family Relations. Sabi nga ni mga tugang pagabot sa seminar, talagang bihasa ning maray si Kagawad Edna. Kaya sabi ko, mas maray man kung inkaso ma-extendir, because kaipuan pa kan mga kabarangay mi, ano sayang servisyo. And good morning, ang tabi ki Kevin Soto, good morning, and masunod na Kagawad kan Kedok. Kasi man kanyang Tisi Balasco, good morning. Kasi man si Kagawad Warren Miraflora. Kagawad Warren, di ako naka-attendir kaapon ng session sa dalaga. Mas sayang paano ako sa sanggunyang panlalawigan. Ano ang nangyari naman? Kasi pigbasura palang ka nagkapi ng miyembro kang sanggunyang bayan. Itong appropriation ordinance na pigpasan ni Kagawad, makasinag para sa mga programa. Kasi man na nagbalasurang Kagawad, ano man na nagkaraon ninda abunin ng mag-asenso ang banwaan kang daraga? Can't hold on to the feeling that's gone, and there's nothing to lose. Amigang Mary Cisa, good morning. And good morning man tabi sa kayong pinakamagayon na inaanak. Good morning kay Gawa Joanna Marilla. Jo, good morning Jo. And syempre mga tugang kipading John, kipading Erna, good morning asin sa bilog ng mga taga-

email kang cellphone ko, maringan ito nag-silent. Naging special mention pati kami daw man sa susyon. Nagkataw lang mga tog na Diamond Aram kung siya nagkakapot kang cellphone. Kap Maro, Miranila kan Balinar, good morning. Nang Mila, good morning. Asin man, good morning. Tabi kay Maling Soleng. Asin sa gabus ng mga senior citizen. Asin gabus, mga tugang na mga taga-kilako. Kandarga na ragan. Tabi nga na pagkaka, good morning. Salamat nun, Tabi. Sabi nga ni mga tugang kamang sa kuyang inspirasyon na. Lalo na po sinang tiksin na gari kumasan na ina na pigalambingan. Unedilya, good morning. Kimunedilya.

0: Lima mga pong maraot na maging simple ka, ano? Sige po. Ano oras mga tugang? Eksakto na pong 29 minutos na makali. Leko, dada, di ba? Sa'yo ka ma-play commercial din eh. Oy, Michelle, Loki sa Binal. Good morning, tabi sa kabus sa mga taga Bicol College. Mabalik ako mga tugang pakilis po niya nagkapirang palagatak.
1: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kansang hudiang panlalawigan kan albayo.
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa samot-saring partid ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
6: Yung pumirma ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-pick na mo. Nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ko ng Manila,

0: Siyempre, si Ruby ito, dahil ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi, nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Dave, malapit ang anniversary natin.
2: Oo yun, parang kailan lang.
1: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
2: Siyempre, Lola's yun.
1: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
2: Siyempre, Lola's yun.
1: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
2: Siyempre, sa Lola's yun. Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa iyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Mula pa noong taong 1996, ang Jeremy Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LG Use Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. O sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremybalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours in Jeremy Balon Travel and Tours.

Tapi kontrol pala ninyo mangatugang sa appropriation ordinance. I think supplemental budget yon para mangatugang sa mga programa kota anakan lokal na gobyerno kan daraga. Ibin dayda mangatugang na approvean kasod ma. Siguro mangatugang nagkonta sa majority. Pero kung isipon ninyo kung para sa karahayan kan mga daragenyo, kaya sometimes ang tawong nakapalibot sa indo riparuhon nindo mga tugang tatibad maray sa napag may kaipuhan sa indo pagkatapos kamong pakinabangan lingaw na kamo. Ako sabi ko nga ni mga tugang, maski may kasabihan kitang numan is an island, you cannot leave alone, but for me, kay bali magsula ako mga tugang sa kilaban, basan importante, nung kakunanggat ipinasubo ang mga tawong nagdamay sa ko, nung kakunanggat ipasubo ang tawong nagpadaba sa sakuyan. Kasi, nabigla ako mga tugang kasod ma, kasi pideda na aprobaran. For what reason? Kadakulda ako lang dapat pang riparohon dyan mga tugang sa Banuan Kandaraga. Kasi po tabi kan mga nakaging panahon. Sabi nga ni, nakakuha kitang informasyon na sabi na mga tugang inako naman ni Municipal Accountant Alfredo Salyan. Ang sayang pagkukulang, ang sayang kapabayaan. Na sabi nga ni mga tugang, there's nothing wrong kung mag-akbo ka mga tugang kan katotohanan. Kadakulpa na dapat riparohon dyan. Good morning tabi kan Will Barquilla. Kadakulpa po tabi na dapat nang riparohon dyan sa Daraga. Kaya kamutabi na nakapalibot sa alkalde. Sana tabi pagabot.

0: karam, bullshit. Sabi ko, yaon ka dyan, maurambog ka. You are pretending that you know everything. No. Ako again, dublihon ko mga tugang, since na nag-assume ako as barangay official since 2018, ako po kay to kang nagkandidato, yaon ako mga tugang sa Ibong Nakudal. Pero kang yaon ako mga tugang as barangay official, as barangay kagawad, never akong nagkontra. Mas maripang tumabang ako, bako mga tugang na maging perwisyo ako. Kaya ngunyan, ah, sarong taon na mga tugang, ano so mga nagarabasing kwarta, nagarabasing pondo, para mga tugang sa lead, kandidato nila, ano nagyaraman ka mo? Nag-arasenso ka mo? Dahil, ang nakuha ninong kwarta, panandalian man sana yan. After that, ano na? Dahil na kamong pandok. Because, arog ka nang nangyari sa indo. Dahil na kamong pandok. Dalang ta sinamsam ni Dusupirak, na bako man sa indo. O ngunyan sarong taon, nakailinga po nindo ha, sa probinsya kang Albay, ano ang nariparo nindo? Ano ang nariparo nindo di sa probinsya kang Albay? Kan magtukaw si Rizal bilang gobernador kang probinsya, nakadala na lamang mga tugang kayo sariling proyektong pigyanapan niya? Bako! Ngunyan nagkakaigwan ng opening kan mga ospital. Yan mga tugang ipinagibo ni dating gobernador Alfrancis Bichara. Kaya sabi ko nga ni Congressman Bichara o kay Governor Bichara, magkandidato kay Liwat, Liwat kang bumalik sa politika digli sa Albay. Lalo na po tabi sa segundo distrito kasi kaypuhan pa kan mga taga segundo distrito ang sa among serbisyo. Nagka-problema kita sa quarry. Sabi nga ni mga tugang naglangkaw so presyo kan bye-bye. Kung di mga tugang nagkariribok, di mga tugang nagkaturulag, di mga tugang mapoprofundo ang isyo, narong dumanin doon so nangyaring mga parapala pala, diyan mga tugang sa Maysalog sa barangay Malubago kan Daraga. Pig-initan mga tugang kansalong nagangaran na Joel Alamares. Nagkaigwanin pagtiripon dyan mga tugang sa may gilid kansalog. Ano nangyari? Controversial. Because of ano? Because of quarry mga tugang. Iyo? Hospital. Pigambugtan, naigwa kita kay mga accomplishment? No. Those projects are projects mga tugang ni Governor Bichara. Sarong taon na ka mo. Kan ka mo naghudas sa inyong mga kandidato. Iyo? Sarong taon na kan ka mo maghudas sa inyong mga kandidato. Imbis na supirak ipanaw nindo, ano ang ginibo nindo? Ibinulsa nindo. Iyo? O ngunyan, igwa pa ka mong pandok na ipapailing. Salbatan. Ako po personally, kung ako siguro nakagibo ng kasalan kitopi, nung ka na ako magpailing kitopi. And good morning, Mantabi, Kikagawad, Larry Linaresas, kan Barangay Matnog, kan Daraga. Good morning, Kagawad. Happy peace sa tabi sa iyo sa Friday.
1: Someone who understands me and knows me inside out.
0: And then, kamu mantabi ng mga residentes kan barangay. Iyo? Kamu tabi ng mga residentes kan barangay, iwasan po tabi nindo ang masyadong pamumulitika. Iyo? Arog so nagdigde, nagaagad ding tabang. Gusto man niya mga tugang makakuaning mihoras. Ang solamenting kahapotan ko, nagduman ka kay Kapitan Nindo, ngaya dai. Sabi ko, maski po tabi grabing pulos pugos mo, grabing urag mo, iyo, ang magi mo mga certification ang kapitan mo, ang mga barangay official nindo. Kaya pag minsan nga, para ka nga kagawad, no. E respeto nindo, kasi mga tugang yaon po sa barangay, being the smallest political unit, arami mga tugang ang nangyayari sa Samuya. Arami po tabi ang dapat mong gibon. Kaya itong sukagawad na nagaburublog, na pig-advisean kami, no. Bako yan trabaho mo, na mag-uro-advise ka, iyo. Good morning, Mantabi, ki ng Aida Lumiro dyan sa Barangay Mope. O nalang Aida, magkakapitan ka na dyan sa Mope. O incumbent ka nga na kagawad. Ganun incumbent na kagawad nga na sa Barangay Mope, si kagawad Aida Lumiro.

And then siguro man duman man sa kapa ko mga barangay official, sana tabi kun kamu man magibukilista, dahil yun ipagtago. Ang importante ning marekomunikasyon, kamu bako mo yan, instrumento man lang kamu. Pero kung itatago nindo, gusto nindong suluhon, di pala minit mulugod, taganing pagabuting oras, ining ayas o ginamit kong papeles, inis o ginamit kong kasulatan na kapangluka ako kan sa kuyang kapwa. Mako, makaraot mga tugang narukan kayan, kaya ako tabi kinang Aida, gigibukan ubo, sabi nga niya niya na sa bilang usad na taga-media, bilang usad na barangay official, ang pag-ingat ko ng Aida sa sadiri ko sobra, abo ko makomentaryuhan, numahilig ako magkomentaryo, tapos lang kung ako ang pigo komentaryuhan, sa barangay prangka po akong minataram. Yo. Mas malay

0: Ang sa kuyang kapamilya, ready-ready naman mga tugang magkandidatong kagawa dyan sa barangay Padan. Good morning, tabi kay Marlon Espinas. And good morning, man, tabi kita Tabarong, tapos kay Nananeli Espinas. Ang sa kuyang kapamilya, si Richard. Kasi naman si Andrew, good morning dyan sa barangay Padan, Candaraga.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
0: Ilinga po ah. Ngunyan mga tugang, pag-una ko kan Enot. Yo? Pag-unat ko mga tugang kan Enot, grabe na ang pugawa kang nagkapira na nga i-impeach 255 congressmen and congresswomen ang nagboto mga tugang para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Given na yan. Pero proud na proud kita mga tugang. Ako, Apo Tonindo, kung ang purpose kang impeachment, magluwas mga tugang ang katotohanan, sabi nga ni malinigan dapat nalinigun, kaso lang mga tugang kung ilingunta ang sitwasyon, ano ilingon ta mga tugang duman, ang nangyari mga tugang, bako man lumuwas ang tunay na katotohanan, dili sa politics behind. Because, sabi nga ni, kadakul-dakul na isyo, ang dapat nga tutawan kay magkakanigong atensyon, especialmente mga tugang ang mga isiniwalat ni Congressman Saldico. Mismong ang presidente ang nagtaram, nagwa mga tugang kinakulao na problema para mga tugang sa mga project sa pag-implementar kang gobyerno. Which is nangyari. Ngayon, pag-abot ng oras, bago na po tabi mag-December 15, igwaki mga personang mapapanimbag. Igwaki magkakanigong, igwaki mga personang kakasuhan. Now, solamente pong nakasuhan yung dagunyan, bong rebilya. Bong rebilya. So, the rest, the iman. Uhain na. So, mga pig-irexpose, mga tugang, pig-irimbitaran ni Congressman Marco Leta, what happened? Nawara. Pinaimbitaran mga tugang si Gutesa. Ano man tabi sa imo Belinda, aram ko man tabi, classmate ka, ano tabi sa imo, ano lamang ang may pagsiserve ko sa imo? Iyo? Belinda Mapa, Mangmuntas, ano tabi ang may paglilingkod ko sa imo? Pinaaram pang mga tugang, and then tinanggal. Tinanggal kayo to si Escudero bilang Senate President. Now, tinanggal nindo, but the problem is mga tugang after that, what happened? Kaya ang unyan, kung ano man po ang namamatian ng kulog ng buot na ginibo mga tugang kisoto, arog man ka ng ginibo ninda mga tugang kitukan, palayaso ninda mga tugang si Escudero. Kaingat na gan ka mo sa tawong kaurampang nindo. Baka mga tugang pagabot kan oras, paguna mo kakampi mo. Pagtalikod mo, hudason ka. Pagtalikod ka, demonyohan ka. Sa bagay mga tugang si Kristo, kung di mga tugang si Judas, di man mga tugang magiging sikat si Kristo. But the problem is mga tugang, kan makonsensya mga tugang si Judas, nagbitay siya mga tugang, at least ngunyan. Si Kristo mga tugang nakapako man sa krus, igwa lamang kinaginibong karahayan para sa kinaban. Pagkagada ni Lazaro, binuhay. Iyo? So din nakakailing, nakailing. So din nakakataram, nakataram. Doon yan mga tugang sa milagro, naginibong ni Kristo. Pero kita tao man sana. Pero ako, anday ko nagad malilingawan amigang Mary ng Aida Lomirio. Igwa akong kabarangay na may helang mga tugang ki... Ano nga nito? Sabi ko, don't worry. Pag kandidato ko mga tugang kang 2018, sabi ko, relax ka. Pag-abot ng oras na ako manggana o day man ako manggana, tatabangan, tatatabangan, taka. Ngunyan po, nogmaw na ko pag nakikita ko siya na naka-recover siya mga tugang 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Walong taon na mga tugang kan isinilbar ko ang buhay niya. I do everything for her. Napagkamalan mga tugang na agum ko, sabi ko, I do everything for you. Nagpi-50-50 ang buhay niya. Sabi na mga tugang kay Tokan na pig-operahan na. Sabi niya, hindi, mabubuhay ako. Di yan si Kagawa Jess. Ayan man lang ang kogmaan ko. Kaya sabi ko nga ni Inang Aida, amigang Mary, kung ano man igwa ko ngunyan, kung ano man ang nakukuha ko ngunyan na benefisyo, bako man lang yan abilidad ko. Kasi kung di ako'y pinangaki ni mama, kasi papa, di man ako sa kinaban, di man ako makakatabang. Kaya sabi ko, this is my age, I cannot live without my parents. Di ba gano'n? Kaya siguro mga tugang ining nangyayari ko niyan sa Pilipinas, dapat tabi, magmangno kita. Dahil kita masyadong makasiguro sa tawong kakampita na pag-una mo, kahampang mo, okay sa imo. Pagtalikod mo, dalihon ka. Pagtalikod mo, banatan ka. Kaya mas maray pa mga tugang na araparapan kang dalihon, bakulang mga tugang sa patalikod. Maray si Tupi, tamahilig sa patalikod. Kaya pag minsan paghisuryawan si Wingbong, nagkukupa-kupa. Iyo? Kaya careful po kamungo niya na panahon sitwasyon. Arog kay ni mga tuwang. Kaya ako, I don't believe na ang ginibo mga tuwang na pag-impeach kay Sara. Bako man mga tugang magluwas ang tunay na katotohanan. Imagine na, mga kongresista ka mo, nagre-receive ka mo kinakulaw na kantidad, apera kang sa iyong sweldo, igwapa ka mo dyan ki MOEE. Maintenance scenario of your rating expenses na gamit kang sa iyong opisina. Imagine, gibo daw yan kan mga tultol na congressmen, congresswomen, na ang purpose mga tugang magluwas ang katotohanan. Imagine na, committee hearing magsiba ka kipiato sa laog kan kongreso, mag-urambog ka porkit may pangaran duman mga tugang na nakabugtak sa confidential record, igwa duman kipiatos ang apelyido. Kandinali ka mo ni Sara Duterte kan ngiwi, bako na inguragan ka mo. Kandinali ka mo kan Saba, mataram kayo, tama na! Ano ba ang gusto ninyo sa akin? Imagine na, maurag ka mang dali, pag ikanang di dali, nagsisayuma.

0: Kaya pag minsan Marlon, gusto ko lang maglipat sa 500. Imagine na, dili sa may kasabihan kita, separation of church and state. Nyata ta nakikiaram kamo. Kaya sabi ko, matawa naman kami ng tsansa na makaampang kami digdi sa mga tawang inunailing nito sa National Television. Nagpapa-interview. Ang salaminting kahaputan ko man sana, nyata, tapi gaglorify nito, sunagadan, sa kampanya kan gobyerno kontra sa droga. May mga nagko-complain against Kian de los Santos. Sabi nito, gigibuhon pa nito, plano pa nito gibuhon na santo. Anong klaseng santo? Ha? Kan mailing ko mga ito lang sa picture, iguana ki mga naglantad ng mga persona na ining tawang involved sa drugs. Nyata tapi ka-glorify pa nito. Hanapot ko ligdi sa mga tawang ini. So simpleng na mamanuan, so may tsura, na ginadan mga tugang kan mga drugista, ano? Nakaabot lamang na sa idong karaman, pi-glorify lamang yun. Dahil, sa politika, dahil sa kapapapansin nito, gusto ka mong mariparo, kailan nga, nagturutindog ka mo dyan, nag-file ka mo ng uro ICC case against former President Duterte. Sabi ko nga ni mga tugang kaninot, kan panahon ni Duterte, maglakaw-lakaw ka duman sa Ross Boulevard, maglakaw-lakaw ka sa nagkapirang party kan Manila, di ka nang maigna na malawbagaw. Ngunyan, mailing mo mga tuwang duman sa Ross Boulevard. May nailing ka naman duman na nakabalaybay na pante. Marengan yung mga tugang kung panting branded. Paano su pante na binakalman sa mga tugang dyan sa gilid? Binakal mga tugang sa ano? Binakal mga tugang kung sa'yo na gilid? Ibabalaybay mo duman? Kampanahon po ni Duterte, di ka nang mahiling. Kang yaw na ko duman sa Cubao, pagbaba ko mga tugang duman sa hotel, may maran ni sa'yo mo service. Service. Kaya ito po dahi. Iyo? Pagbaba mo pa sa ng bus, pag nag-iling ka na, service. Service. Ngunyan dahi na, ngunyan mga tugang balik. Digni lang sa local. Ha? Digni mga tugang sa local. May mga barkada ako na nabinipisyaran kan uplan tukhang, kan previous administration. Pigpa-seminar mga tugang, pigpa-siba, pigtawan ki allowance. Sabi ninda, naka-revive, naka-survive. Sabi nga ni mga tugang na rehab. Now, kan magtukaw na si Marcos, sabi ninda, aabangan mi sa State of the Nation Address. Sabi ninda, maurag. As in, maurag mga tugang. Sabi ninda, pagdai ngayon ng bitan sa zona ni Marcos, ang kampanya kontra sa droga, maglukyaw kita. Sabi ko nyata, bako ngayon ang prioridad, which is nangyari ngunan, ilingan na po nindo ang itsura. Ah, balik mga tugang sa dati. Ang itsura kaya sabi ko, pag may nahihiling akong drugista, pag may nahihiling ako mga tugang na nagagamit ki drugs, sabi ko talagang arog kay ni Ann Kamugtakan kan sa tuyang presidente kung siya mga tugang high sa droga. Kaya paano ka man makaisip kitultol? Iyo? Paano ka man mga tugang makaisip kitultol kung arog ka ng nahihiling mo? Ha? Paano ka makaisip kitultol kung arog ka kayan? Bako? Kaya kung yan, careful na ako kang tawong kaampang ko. Careful na ako kang tawong maranisa sa kuya. Even kung si isa ka pa man na Poncio Pilato, maampang sa'yo mo, magayuno ng istorya. Pagtalikod mo, lilibakon ka pa. Nag-re-record ka since mga tugang May 2 till now, nung kakanam. Kaya pag minsan ang titaram ko pi, kaulong ta ka muna kibalagbag. Kung makuha mo ako, makuha ko ang ano mo, ang kalidad mo, pwedeng magkasundo kita. Pero kung naroon gagamitin mo lang ako, punyi mas na buhay. Magsulo ka sa kinaban. Ano oras mga tugang? Eksakto na pong alas 12 yung pag-auto oras na po para magparam kita sa programa. Ganyan pong alaw ni Miyerkules, Pizza Fresh, second bulan na Mayo 2026, Mother of Perpetual Help Day. Salamat po sa ngaran ni Vice Governor D.D. Cosia ng Gabos sa Miyamlo kang Sanggunian. Sa mga nag-text, sa like sa Facebook, salamat po ng tabi ng Marhay, nakasabay ko sa Lado Technical. Si Manito P. Idelia, dumang sa tower, si Manu Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes. Minawalat kang tataramon, day bali sa Yumahan. Day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano!
0: Adios, mga nauto Bicolano, happy lunch time.
3: Basta Bicolano, Uragon!
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. uli kang sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kang sa mong mga salanggibo. Asin ninyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di ka ning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
3: Pasabikulado

0: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
1: Nakakaabot pa
0: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling maumayan. Pakinggan!
2: Kasangga at Kalusugan, patungo sa responsabling mamamayan.
3: Si Kasanggang NGR Camoyas, dito sa Kasangga at Kalusugan. Sumasa'y papawid ang programang Kasangga.

0: Sa Kasanggang FG Marc Amonias, isang akreditado ng kamisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang inyong makakasama sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Ang

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw mga kasangga natin sa Visayas Region. Ito namang Mindanao Region. Kumusta po tayo lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa mga kasangga natin dito naman sa Kalakhang Luzon. Kumusta na po tayo lahat? Malusog na umaga. Kumusta ang ating kalusugan? Nawa po kayo'y palaging malusog mga nanay. Sa ating mga tatay, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga minamahal na mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, nawa po ay palagi tayong malusog. Atin pong tangkilikin itong talaga namang napakahusay na mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ito pong produktong pinag-uusapan sa merkado sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ito pong mabisa at masarap na marka 5 plus 1 curry mix with agaricus, blasimoril mushroom, panax ginseng at spirulina. Then ito pong Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink at chocolate namnam healthy sa katawan with stevia, mga parents kong minamahal. Then ito pong

natin sa umaga rin ang masarap namang kape natin na may kasamang brown rice extract. Ito po namang sikat ngayon na ang kaping tunay na bigas, tunay na wagas, marka P with brown rice extract, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Ito po'y pwede natin mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, TikTok. Hanapin natin Jmar Marketing Online Shop Store para po maging tama ang padala sa inyong produkto, sapagkat napakarami ngayon ang mga manluloko. Hani, totoo naman yan, di ba? So, sila ay nagbibinta ng produkto, gagamitin yung produkto natin, then ipapadala naman dito naman sa mga bumibili ay ibang produkto. So, pang lilindang, sabi nga po nila, no? So, mag-iingat po tayo, mga parents kong minamahal, ha? Jmar Marketing Online Shop Store. I-type lang natin po ang mga picture ng marka po dyan. Kapag nakita natin Jmar Marketing Online Shop Store, sigurado na pong iyan po yun. Ha? Diyan kayo order para tama ang makararating na produkto sa ating mga minamahal na mga mamimili ng ating mga sikat na produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Ano po? So, good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga taga-subaybay sa anumang sulok ng ating lugar. Dito po sa Kamaynilaan, sa Kalangkahang North Luzon, dito po sa Calabarzon area, dito sa bahagi ng Mimarupa, dito po naman sa Kabikulan, Kabisayaan, at sa anumang sulok ng ating lugar. Mayroon po tayong produktong Marcafe, mga parents kong minamahal, ha? Kasama na rin ang ating Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, Chocolinam Nam Healthy sa katawan. Ha? So good morning mga parents kong minamahal, yung ating mga tagapakinig sa public market. Maraming salamat. Mga nasa tindahan, nakikinig sa ating programa. Thank you. Mga nasa sasakyan, ingat sa pagmamaneho. Mga minamahal kong mga parents at yung mga magmumotor dyan, mag-iingat palagi sa pang publiko at pang pribadong sasakyan sa lahat ng nagmamaneho. Mag-ingat po palagi mga parents ko. Kumusta na tayo lahat mga kasangga nating gwardiya? Kumusta na ang ating mga kasanggang nagmamasa naman ng paggawa ng pandesal? Masarap sa umaga yung pandesal, ha? Lalo kung may markapi po tayo, hani. Talaga namang masustansya po ang ating mga produkto. Yung po talaga ang design yan, ha? Para sa ating mga parents, huwag na tayong magpakalito sa buhay sapagkat narito ang inyong lingkod si Kasanggang Jmar Camonias. Alaga po ang inyong kalusugan. Hani. So, numero natin, mga parents kong minamahal, 0918-27-77888. Ano po? At dyan ko po kukunin ang inyong mga pagbati at mga patotoo para siguradong totoo ang sasabihin ninyo sa mga karanasin nyo sa mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Kumusta po tayong lahat, ha? Saan mang sulok ng ating lugar. Ako nga po palang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Jmar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Ang kapeng hinihigop sa umaga.
1: Ang Agaricus Blase Marine Mushroom
0: ay nagtataglay ng beta-glucan
1: na siyang pamuksa
0: sa iba't ibang klase ng cancer sa katawan.
1: Pinapalakas ang immune system
0: at inilalagay sa tamang antas
1: ang ating dugo.
0: Ang saya ng Pasko
1: kung umiinom
0: ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
1: Ang sarap ng natural.
0: Kasangga.

ako pong magpabili ng isang box na Margape. Ininom ko po siya. Sa looban po ng bago pong ubus po yung isang box na yun, malaki pong pagbabago naramdaman ko sa aking katawan. Dati po yung aking tonsil, dalaga pa po ako, matagal ko na po nararamdaman ito. Pag po siya namamaga, masakit pong kumain, masakit lumumod. Iyan nga po, nung uminom po ako, naramdaman ko po ang pagbabago. Okay na po, hindi na po namamaga siya. Hindi na po sumasakit pag ako'y kumakain. Eh matagal na po ito, ano pa, dalaga pa ako. Pagka po nasusubrahan ng malalimig at saka yung matatamis, namamaga po. Lalamunan ko, masakit pong kumain. Saka po, tumataas din po ang aking blood pressure. Nagiging ano po, 160 over 120. Nakumpain nga po ako sa hospital. Yan dahil pong pinagbawal sa akin. Na ano po yung mga pagkain matataba. Eh maganda po talaga po naging intekto sa akin. At dati ko mahirap tumulog. Ngayon po naging normal na. Saka yung blood pressure ko po normal na rin po. Hindi na po tumataas. Saka po yung minsan po, mahirap po ang pagdumi. Eh, mula po nga nung uminom po ako nito, naging normal na. At sa lahat po naman nakikinig, bumili na po kayo nito. 100% po kapag natikman po ninyo.

0: Po natin ngayon ang ating suki mula sa Rizal Province kung saan po natulungan itong ating produktong Mark Chocomix 91+1 Drink Mix na ito nga pong ating kasangga ay ang magandang naranasan niya sa pagkonsumo ng produkto nating itong Mark Choco. At yan nga po produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Ma'am, ano po ang iyong pangalan? Edad at taga-saan po kayo dito sa Rizal Province?
1: Ako po si Janeline Cortez, 28 years old, taga-Tanay, Rizal.
0: Paano niyo po nalaman itong

0: na ganyan katamis. Kasi paborito ko ang chocolate, kaya gustong-gusto ko ang Mart Choco.
1: Sige po ma, may kwento nyo sa amin kung ano po yung magandang naranasan nyo sa pagkonsumo ng Mart Choco.
0: Nakakaganda na po siya sa akin ng pagtulong.

0: kakaan to. Pero okay lang yun kasi maganda siya sa katawan ko, maganda ang react.
1: At isa pa po sa naranasan ko sa pag-inom ng macho ko ay ihi po ko ng ihi. Akala ko po noon ay masama ang epekto sa akin. Pero nalaman ko po na maganda pala ito sa akin. Kaya po pala ako ihi ng ihi kasi nilalabas na po nito ang mga toxins sa aking katawan. At tingin ko po dahil ito sa mga herbal ingredients ng macho ko. Kaya talagang paniwala ako na magaling itong macho ko para sa akin.
2: Sa mga hindi pa po nakakasubok uminom ng macho ko, mama, na po ang nais nyo pong sabihin sa kanila.
1: Sa mga hindi pa po nakakasubok uminom ng marchoko, subukan nyo na rin po ito. Dahil sa akin po, naranasan ko na po ang kaginhawahan sa aking katawan sa pagsusubok po nito. Kaya wala naman po mawawala kung hindi po kayo susubok. Magaling talaga itong marchoko sa akin.
2: At nakapanayam nga po natin si Kasanggang Jeneline Cortez ng Tanay Rizal, kung saan po ang ating kasanggang ito ay nakaranas ng kaginhawaan ng kanyang katawan sa pagkonsumo po ng ating produktong Marchoco 91+1 Drink Mix. At itong si Kasanggang Jeneline ay nagpatotoo dahil gusto din po niyang maranasan ng ating mga kasangga ang pagkonsumo ng Marchoco at maranasan din po nila yung magandang pangatawan po sa pang-araw-araw.
3: Meron po tayong nakaistoryahan mga nanay at tatay. Ito po ay taga San Antonio, Santa Cruz, Marinduque. Siya po ay kumukonsumo ng ating Marchoco 9-in-1+1 chocolate drink. Ha? Ito po ay may naitulong po sa kanyang kalusugan. Ayon po dito kay Mr. Nestor Gutierrez. Hindi lang po kami masyadong nakapag-usap ng mahaba sapagkat unang-una hindi po namin makuha yung maayos na signal. Kaya may mga pahayag po naman dito.

0: po naman ganun kahabaan, pero ang mahalaga po ay nakapagparating siya ng kanyang mensahe sa pamagitan po naman ng pagtawag po niya sa atin. Kaya maraming salamat, Tatay Nestor Gonzales. Ikaw na nga po ang magpakilala. Go ahead po.
1: Ako po si Nestor Gutierrez. Edad ko po ay 65. Nagasalan po niyo Santa Cruz, Marindoke.
0: Tatay Nestor, ano po bang produkto ng Jemar Herbs Incorporated ang inyo pong iniinom?
1: Ako po ay iniinom ng Marchoco.
0: Paano naman po nakatulong sa inyo ang Marchoco?
1: Malaki na tulong sa aking kalusugan. Iniinom po yung bukol, katayon sa mukha po yung sa sintro ng ilong po. Umutos po yun. Bumanda po yung aking karanda sa Marchoco. Sa isa po, ayun rayo na po.

0: pakiramdam, pati yung normal po sa pag-ihi. Nagkapasalamat po ako sa Marso ko at gumanda po yung aking pakiramdam at ay aking tuhod sa rayuma, sa kayong bukod po ito, sa kayong sa mata po, Marso ko po, umili ka akin.
1: Kailan pa po kayo umiinom ng Marso ko, Tatay Nestor?
0: Siguro mga 10 taon na lang. 10 taon po, tagal na po ako nabili niyan.
1: Isang taon na pong kumukonsumo si Tatay Nestor ng Marso ko. Ano po? Kaya Tatay Nestor, mag-anyaya po kayo sa inyong mga kababayan sa bahagi ito ng Marinduque Province. At baka sakali po na matulungan din sila ng mga herbal extract nito pong ating Marchoco 9-in-1+1 chocolate drink. Kuhayin po.
0: Ako po lang.

0: na po kayo ng Marso ko.
1: Yan po mga kasangga ang simpleng pahayag ng ating kasanggang Nestor Gutierrez ng San Antonio, Santa Cruz, Marinduque. Ang mahalaga po sa lahat mga nanay at tatay, sila po ay nakapagpapahayag ng kahusayan po ng ating produkto mula po naman sa Jaymar Herbs Incorporated na ipinamamahagi naman ng Jaymar Marketing sa atin pong lugar. Maraming maraming salamat po. At ako po naman ang inyong kasangga, si kasanggang Injimar Camuñas.
2: Magbabalik ang kasangga at kalusugan kasama ang ating kasanggang si Injimar Camuñas.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, yung ating mga parents na talaga namang nahuhusayan sa mga produkto natin. At yan po na may totoong pinatunayan ng ating mga tagapakinig, mga nagbibigay ng patotoo sa programang Kasanggat Kalusugan, mga parents kong minamahal. Gawin po nating reference yung mga patotoo, mga kasanggat kong nakikinig. At yan po ay talaga namang napatunayan na po ang tagal na hani. Kaya nga po ang ating mga produkto sa merkado, sa mga pamilihan ay numero unong tinatangkilik ng ating mga parents, most especially sa ating mga taga Bicol region or mga Bicolano at Bicolana. Kaya marhay na aga po sa inyo at dagang salamat po sa inyong pagtitiwala at pagkonsumo ng dekalidad at mabibisang produkto ng Jaymar Herbs Incorporated na ipinamamahagi naman ng Fornix Corporation. Hani? At pinamamahagi rin naman ng Jaymar Marketing diyan po sa ating lugar sa Kabikulan. Ano po? At talaga namang salamat, dagang salamat po sa inyo sapagkat sabi nga po nung kaibigan nating pari dyan sa inyong lugar ay nakausap ko po na talaga namang karapat dapat umano na tangkilikin ng mga taga Bicol region ang ating produkto sapagkat sadya namang mahusay. Hani? Kaya ako po ay lubos pong nagpapasalamat sa mga taga Bicol region sapagkat yun pong ating Marcafe Brown Rice, yung kaping tunay na may at kasamang brown rice extract na hindi po pinaniniwalaan ng ibang

0: sir, pero pinaniniwalaan po natin yan sapagkat based on our experience tayo po ay kabataan pa, ay yan na po talaga yung ating kinakape, ang sinangag na bigas na tinutubigan tapos nilalagyan naman ng brown sugar, honey. Tapos ipapainom po sa mga magdarasal o yung nagdadasal doon po sa ika-40 ng isang namayapa, honey. So kaya lang siyempre kailangan paggagawa tayo ng produkto with brown rice or may bigas, ay siyempre naman kailangan dadaan tayo sa Food and Drug Administration na bilang regulatory ng ganitong produkto na dapat ay rehistrado. So kung ang bigas ay sinangag mo, ay hindi naman kailangan na iparehistro pa sa FDA sapagkat mga peres kong minamahal, very limited naman ang pagkonsumo natin kumbaga pansarili lamang. Unlike po kay Marcape Brown Rice ay talaga namang ito po ay buong Pilipinas po ipinamamahagi, kaya kailangan ng kaukulang pabilis mula po naman sa ating kawanihan or sa ating Bureau of Food and Drug Administration at dapat halal certified. Ano po? Kaya napakaswerte po natin mga parents kong minamahal, lalo tingin sa bahan nito ng Kabikulan sapagkat yung ating produkto ay talaga namang hindi kayo nagkamali sa inyong piniling kape, sapagkat unang-una po talaga namang iyan po ay masustansya, effective po yan at may puso po yan mga parents kong minamahal. Yan po ay talagang ipinagdarasal pa ng ating mga kasanggang relihiyosong mga nasa simbahan. Ano po? Kaya yan din po ang kanilang pangunahing kape at yan din po ang pangunahing kape ng ating mga taga Quezon Province. Ano po? Dito sa may bahagi rin ng Marinduque Province, Mindoro, itong lugar ng Romblon at itong Palawan, ani. So yan po ay talagang paboritong paborito ng ating mga magkakape. Wala tayong magagawa sapagkat tunay po namang sadyang mahusay sapagkat tayo po mismo na nagsasalita ang pumoprotekta at po yan ilabas sa merkado. Kaya sa lahat ng mga nakikinig sa Kabisayaan, dito po sa Mindanao, dito sa Kalakhang Luzon, maraming salamat po. At kayo po ay sadyang kumukonsumo ng sikat na produktong Marcape, Marchoco at marami pang iba. Ano? So kaya mga kasangga nating nakikinig, alam nyo, kapag ang pinag-uusapan tungkol sa kape, ang Tatak Marcape ang talagang hinahanap ng ating mga parents. Kung tayo po, mga minamahal kong mga tagapakinig, bukod sa pagkakape natin ng mabisang kape at pag-inom ng mabisang Marchoco, ay siyempre naman, lagi kong ipinapaalala ng ang pag-inom ng capsule o itong may capsule sa umaga, pwede pong isang beses lamang pagkatapos natin kumain. Maganda po yung may capsule, ha? At sobra pong nakatipid po tayo dyan sapagkat ang may capsule ay 12 sangkap na may kanya-kanyang trabaho sa loob at labas ng ating katawan. Kaya dapat mag may capsule araw-araw para always po tayong healthy. Sa bandang tanghali naman, ang may papayo po natin sapagkat kilala na po ninyo ang ating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated, tulad naman ng isang purong vitamin C, ang Marc-C vitamin C with zinc. Ha? May kasamang zinc siya. Ha? So yan po ay pwede nating tumarin sa tanghali pagkatapos po natin kumain para sa ating pagkilos. Kailangan po natin ng vitamin C na pangtulong para ma-recover po, maka-recover tayo sa ating mga panghihina, ani. Lalo na po yung mga nagpapagaling, yung pong talagang wala ng vitamin C sa katawan, sapagkat alam naman natin na ang vitamin C ay hindi nagagawa ng ating katawan, kundi tayo po ay kukuha ng vitamin C dyan po naman sa mga prutas, sa mga masusustansyang gulay. Pero masyado pong limitado. May ginagawa po ang laboratory na vitamin C na kailangan po ng ating katawan para po sa ating pagpapalakas ng resistensya ng immune system. Malaking tulong po ang vitamin C. Magandang panlaban yan sa virus, magandang panlaban sa mga infection, sapagkat napakagaling po sadya ng vitamin C with zinc. Ang tatak ay Mark C, ha? Mga parents kong minamahal. Then, isa pa po, sa bandang hapon, pwede po tayong tumamar naman ng isang special ding kapsula para sa kababaihan at kalalakihan na nagpapalusog ng prostate at nagpapalusog ng ovary. Nariyan po ang isa pa nating produkto na pwede nating matandaan, ang Mark Up Capsule Food Supplement. Dapat mag-Mark Up Capsule para always kang ready. Mga parents kong minamahal, yan naglalaman po ito ng mga sangkap tulad ng Horny Goat Extract, Maca Root Extract, So Palmetto Extract, itong Sungaria Sinomorium Extract, at kasama naman ang Tungkat Ali. Yan pong mga herbs na yan ay napaka-bibisa para sa ating mga parents kong minamahal. Ang mga sangkap ng Mark Up Capsule ay nakapagpapalakas ng immune system ng ating pangatawan, at nakatutulong po ito, mga parents kong minamahal, para po sa mga taong mahilig tumaas ang presyon ng dugo. Malaki ang tulong para doon sa mga mahihina ang memorya. Yung pong mga gustong maging malakas ang buto, meron po tayong Mark Up Capsule, mga parents kong minamahal, ha? Marami pong natutulungan ng ating mga produkto kung sakali po ito yung ating kukonsumuhin. So, ang mahalaga sa lahat, mga parents kong minamahal, aprobado ng Food and Drug Administration ang ating mga produktong kapsula. Ani? Ulitin ko po, ha, mga parents kong minamahal, ha, huwag na kayong sabi nga maghanap pa ng sobrang paliwanag, sapagkat unang-una, hindi po ilalabas sa merkado ito kundi makatutulong sa kalusugan natin upang maging malakas po tayo ang resistensya, maging malakas ang pangatawan, at syempre naman paglakas ng immune system para maiwasan naman natin ang mga malalang karamdaman, mga parents ko, ha. Tandaan po natin, kung kaya po natin na magkonsumo ng kapsula sa umaga po, Mark Capsule Herbal Food Supplement, 12-in-1 po yan. Maraming mabibisang herbs yan. Then, sa tanghali, purong vitamin C, Mark C Vitamin C with zinc, and then Mark Up Capsule. Sa bandang hapon, pwede po tayong tumamar araw-araw niyan, mga parents kong minamahal. Huwag tayong magpawala niyan, sapagkat maganda po yan sa ating paghahanap buhay, sa ating mga activities. Sigurado pong masigla po tayo sa pagkonsumo ng tatlong kapsula ni JMR Herbs Incorporated.
1: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Jimar Camonias. Jimar Camonias, Camonias, Camonias.
0: Maraming salamat sa ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay. Bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal. At sapagkat yung time po natin na wala na po, ubos na rin. Hani? Kaya lagi po nating antabayanan ang programang Kasanggat Kalusugan. Araw-araw po yan sa himpilang ito. At syempre, mga parents kong minamahal, thank you. At babati po tayo ng isang malusog at happy, happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday!
0: At sa mga garao sa mga ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary! At sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Dalangin po natin sa puong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat. At nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe naman sa FB Live, ha? Sa Facebook po yun, ha? Laging may live po dyan. At syempre sa ating Kasanggang News Update, nariyan po lagi ang ating Kasanggang Arvin Enriquez, ha? Ito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Maraming maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan, ang programang nakapagpapalusog sa ating mga parents kong minamahal, ano? At maraming maraming salamat. At bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal. I love you all.
1: Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.

0: James, malapit ang anniversary natin.
1: Oo yun, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lola's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lola's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lola's yun. Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubaga ng mga gano, umutumin ako. May mga blood-blood ako nagbubuta.
3: Tagal na yan?
2: Tagal na. Sinuray na, nilagyan ng eye drops. Ang kapi talaga, tapos yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
3: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
2: Wala na, marigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nagkabila ko ng eye drops.
4: Ang main Sonora Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
5: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
6: 9.7 FM.
5: Radio Uragun. The newest.
7: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry. I ain't your mama.
5: And the most requested.

0: yan, agong. Tatatagdaga ka muna ng mga gamit mo.
1: Habang ko na, mahalin ako rin eh.
0: Kung nangyaw kang mga pasalim mo, ah.
1: Iyo, pirmi yung sala musala.
0: Dahil akong ginibong tama rin di sarong nari.
1: Pirmi na sala musala.
0: Aw, dyan ka mga sasala sa pipe mong an.
1: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Sa Bicolano o Lagun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Han, tulog na ba si baby?
4: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
3: Ay, sorry ha. Han, oras na.
4: Oras na para.
3: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
4: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han! Halika na! Ready na!
3: Oh, ano yan?
4: More Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
3: Eh, ikaw talaga, Han!
4: Oh, di ba natural ang sarap ng More Cafe?
5: More Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural! Now available in groceries and drugstores near you.
6: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng More Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: kwentong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ito, si maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ay, ti ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ang, ano niya, ma'am?
0: Wala nang bukol. Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Main Sumula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Main Sumula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Main Sumula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño.

proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

90.7, oras na niya sa 13 minutes makalipas sa ang alauna ng pagkahapon. And you're with Ligaya on the radio. Magandang afternoon. Grabe, apakainit sa labas. Kaya para sa mga maiinit na pagbati, sige na, push na, send sa aming number na 0961355-6393. Here we got a song. And here's a song, Glory of Love by Peter Cetera. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7. Orago.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kamit mo! Cellphone mo to!
2: Masabikulado o lagun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragons.

Timeline 90.7, Oragon and Yaza. It's exactly 1:54 in the afternoon and you're with Ligaya on the radio. And batiin natin ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Anislag Relocation Site. Ayan, Anislag Banyadero Relocation Site. Tama ba? Nalula. Yes, good afternoon po mga ka-Oragon. Thank you sa laging pagtutok dito sa aming stasyon. Yan, apaka-init, kaya inum-inom lang lagi ng tubig mga ka-Oragon. Yes, para pa din sa inyo mga guru greetings, sige na push na send na sa aming number na 0961-355-6393. Siyempre, eto din, nagpapacheck attendance ang ating mga certified listeners dyan sa Pacifica Agrivet. Hello kay Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Good afternoon. Kaya dyan lamang kayo. Here we got a song, Bakit Pa by Jessa Zaragoza. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Masapikulado o agon?
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

99.7, orago na niyang 16 na minuto makalipas sa ang alas 2 ng hapon. Yes, kasama niyo pa rin, walang iba kundi ang babaeng nakaka-L sa programang Oragon sa hapon. Where do broken hearts go? Saan nga ba? Yes, at eto nga, talagang usap-usapan ngayon na nauwi sa pagkansila ang inaabangang kasal ng aktres na si Bea Alonso at businessman na si Vincent Go. Grabe, ang hirap pala talaga pag mayaman. Yan, hindi sila nagkakasundo guys sa umano'y provision ng kanilang prenuptial agreement. Ganun ba talaga kapag sobra-sobrang yaman eh? Yan, naayon guys sa mga usap-usapan, nagkaroon umano ng stalemate sa prenup ng dalawa na naging pangunahing dahilan sa pagkaantala ng wedding plans na inaasahang gagawin sana sa Spain. Yan, abang-abang na lang tayo guys. Yan muna ang aking chika for now. So yes, tutok lamang kayo, wag na wag aalisin, wag na wag maglilipat. Here's You Take My Breath Away. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Orag.

0: sumabi ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. The sweetest melodies.
3: So beautiful.
0: And the unforgettable memories.
3: I miss your love since you've been gone.
0: Played in one playlist. You are Uragon Sahabun.

Welcome to the Line 90.7. Oraga na News. It's 2:30 in the afternoon and you're still with ang babaeng nakaka-L. Uy, shout out sa lahat ng ating mga kasamahan. Yan na talagang bumabiyahe ngayon. Yan, ingat-ingat sa inyo. Hello dyan kay she, kay Ate Wing, and kay Sir Rod. Yan, ingat sa biyahe nyo ha. Dalhin, pasalubong. Yung pasalubong talaga, yung kalimutan, yung bato sa Camarines Sur. Charot. Any also, good afternoon din sa lahat ng mga nakatutok sa atin dyan, guys. Talagang tutok na tutok jar na sa Irish Canteen dyan sa Ilawod, Daraga. Hello sa mga driver sa Rawis B and sa mga driver din ng Daraga Legaz Pinaruta. Ayan, hello hello sa lahat ng mga certified listeners natin dyan. Uy, sa mga drivers na talaga namang napakasisipag mabiyahi umulan man o umaraw. Ayan, saludo po kami sa lahat ng mga drivers out there. Ayan, hello po and magandang hapon. And syempre, good afternoon din sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikanilang kaarawan ngayong araw ng Miyerkules. So today is May 13, 2026. I hope you're happy ngayong araw nito. And syempre, batiin ko rin ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Anislag, lalong-lalo na sa Conde family. Magandang hapon! Siyempre, hindi natin kakalimutan ang tutok na tutok dyan sa Maroroy Daraga. Hello kay Manay Lidja. Yan, kay Manay Lidja, kay Jason, sa Makiniane family, Amaranto family, Astillero family, and Bahamunde family. Maganda ang afternoon. Yes, dyan lamang kayo ha. Marami-rami pa tayong mga magagandang tugtugin. So here's Von Arroyo, But If You Leave Me. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Paragoy.

0: Pigilan mo na nga yan pag lalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit?
1: Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sa Bicolano o Ragun?
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Lins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Lins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Lins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Tuhod! Siko! Baywa!
7: Aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: The sweetest melodies.
14: So beautiful.
13: And the unforgettable memories.
14: I miss your love since you've been gone.
13: Played in one playlist. You are Uragon Sahabun.

9.7, oraga na niya sa 54 minutes after 2. Grabe, mainit-init na hapon mga kaorago. Talaga namang tagaktak ang pawis ni ate at ni kuya. Well, so shoutout pa rin sa inyong lahat mga kaorago. And syempre samahan niyo pa rin ako till about 5 sa programa Oragon Express. Kaya dyan lamang kayo ha. Huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat. Para pa din sa inyong mga guru greetings, push na send na sa aming number 0961355639. And samahan niyo pa rin kami guys sa aming mga tugtugin sa programang Oragon Express sa 3 till 5 yan ha. And syempre thank you sa lahat na matumutok simula sign on hanggang ngayon. Uy, sa mga Baskarenyos, hello po and hi sa inyong lahat. At syempre sa lahat ng mga mahilig sa Mr. and Mrs. Tuwing 13th ng May or every 13th of the month ay merong sayawan dyan sa amin. Sana all. Diba yan ang mga, ano yan, ang kanilang mga, ano tawag doon? Nawawala sa dulo ng dila. Yan ay yung kanilang hobby tuwing 13th of the month, yung magsayawan, lalo na yung mga senior citizens natin. Yeah, so dyan lamang kayo guys ha, huwag na huwag alisin, huwag na huwag maglilipat. Here we got a song, Zumba Kuduro. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Orago.

0: nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Mas sa Bicolano o Ragun?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agom, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agom, igo akong kaduratan, ma'am.
1: Mas sabikulado o ragol?
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbo Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
8: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
10: Pambatang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: You want it!

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Sir, ano pangalan mo?
3: Roroyo po.
2: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NILS?
3: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?
3: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
4: Ang NILS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NILS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NILS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Tuhod! Siko! Baywa!
6: Aray!
0: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: The most wanted love songs of the 80s. I can't fight this feeling.

sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay nung

0: Phoebe?
1: Yes, sweetie?
0: Tandaan mo, naigwa kang ako sa kada pagmatang maasing panturog mo.
1: Huh? Ano ka munta?
2: Mas sabikulado o lagun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: tama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Si Siberio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
5: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mims Mga San Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Consental, ang isa sa pinakamabisang sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Consental ay responsable sa pagpapalaki ng daloy ng dugo sa ating mga utak. Epektibong pangbawas ng pagkabalisa, nakakatulong din para mabawasan ang stress at probadong nagpapalakas ng ating cognitive health. Ibig sabihin, mas focused ka dahil pinapalakas ng Consental ang iyong concentration at mental flexibility. Consental, isa sa pinakamahusay na sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Available na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Means Wellness Center branches region-wide. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region-wide.
7: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
8: Ako po si ang problema ng mata ko, parang may mga turo-turo sinidubagan ng nag-ano, tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagigita.
9: Tagal na yun?
8: Tagal na. Kumurunan, nilagyan ng eye drops. Ang kapi talaga, tapos yun, nag-umpisa na yung eyes
9: ko. Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
8: Wala na, matigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abil ako ng eye drops.
5: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Pare-pare. Yung problema ko, allergic. Isang linggo lang ako nag-fit ng mabig na nawala yung allergic ko. Bumalim. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ko na pininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
5: Ang Mims Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Bibene itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
10: Eh po, ito yung maestra po kung ang ito.
3: Mapabaak na punta.
10: Oh, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ay, ti ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
3: mga bukol.
10: Bukol.
3: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
10: Opo. Oh,
3: ano sabi sa imo?
10: Lang, ano niya, ma'am?
3: Wala nang bigon? Oh, grabe po, salamat sa imo.
5: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
11: Perambulan ito.
5: Tapos nagpa-vlog cam ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
11: Clear na gabus.
5: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Anong pangalan mo?
12: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadalgan ko, nagaparapiyot po. Tapos yung sa tuyan ko pong nagaparakulog.
3: Ano ito? Dahil ka na nangangaturog, pangpulog?
12: Hindi na po talaga.
3: Parang bulang ka lang nag-inom?
12: Mag-1 month lang po.
3: Uday ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
12: Parang matutumba po ako dati RQT.
5: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po

0: di Adgo. Yung sa na antigan maintenance ko, sa dahil pa man ako nag-maintenance ko na high blood, pero normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagpapano ko, nanonormal. Dahil sa kape.
1: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Mola Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Ito po, si Irene. Dekor akong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Itutulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako yung kape. Sa umbas pa lang na umbos ko, namati ko so karahayan. Okay, salamat po.
1: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Means Mola Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
5: Magayon ko. Nagralang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
4: Dati ang grado niya, pera?
5: Ano? Ano man, 90. Tapos nag-94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donor.
4: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
5: May siyang 89, naging 92. Tapos, with honor siya.
4: Tapos, healthy.
5: Oo, yung pinagtaba man, siya magsmaksag siya magkakaan.
4: Active.
5: Oh, active. Tsaka,
4: yan ang pagkakaiba kang Nins Juice. Sada ay nakaka-Nins Juice, anak.
1: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Marami na ang nakasubok.
7: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
6: Marami na rin ang nagpapatutuo.
8: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
6: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
7: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
6: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fifty and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi.
9: Nanay, anong pangalan mo?
10: Milan Luz Clemen. Medyo matanday ang nalawas ang mga damon, ang tuhod.
9: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
10: Maray po.
9: Maray na. Kang nakakalaman kapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
10: Mare, ang lawas ko ay garo.
9: Magaan?
10: Magaan.
9: Pagkaturog mo?
10: Pagturog ko, okay lang po.
9: Ayun, sa pag-CR mo?
10: Ayun.
9: Maayos na? Maray so kape?
10: Ayun.
1: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Ano pong pangalan? Alan mo?
11: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
9: Ilang oras na lang tulog mo?
11: Isang dalawa, tatlo.
9: Ngayon, anong unang binili mo?
11: Means coffee.
9: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
11: Pag dumi po, dati minsan din, nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
9: Wow, yung pagtulog mo?
11: Maganda

0: Ating Simula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
1: Ang Main Simula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
2: Anong pangalan mo?
3: Maria, Lopez Mangampo. So, sa puso ko, kapya tuso, kukulong.
2: Happy rada po ang blood sugar mo, sabi kang doktor.
3: 160
2: ito. 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
3: Apat na beses.
2: Anong makulog? Stolak?
3: Tatlo na.
2: Gari ano?
3: Mag-auson.
2: Yeah. O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
3: Nadali naman nagparakulog.
0: Ang Main Simula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
1: Ang Main Simula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Main Simula Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
4: Alam niyo ba na ang Goto Cola ay isa sa mga pinakamabisang sangkap ng Minz Cafe? Ang Goto Cola ay kilalang nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, nagtatanggal ng stress at pagkabalisa, nakakapagpatalino, nagpapagaling ng mga sugat at peklat, magandang lunas sa sobrang pagod. Nagtataglay ng antimicrobial properties, mabisang nakakatanggal ng sobrang fluid at sodium sa katawan, nakapagbibigay ng sustansya at suporta sa ating central nervous system, kilala ring antioxidant at anti-inflammatory agent. Minz Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix, mabibili dito sa Radyo Uragon at sa lahat ng branches ng Minz Wellness Center region-wide.
2: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagbaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
3: Tulong.
2: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
3: Yes.
2: Pero ang nagdetok siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after one month?
3: One, ano po, 30 over 80.
2: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
3: Yes.
0: Ang Main Simula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
1: Ang Main Simula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Main Simula Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo. Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
5: Lourdes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
5: Kasi po, yung mata po.
2: Malabo?
5: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang rinis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
5: Medyo malinis
2: na. Malinaw-linaw na?
5: Malinaw-linaw
2: ng konti. Nakakakita ka na ng konti?
5: Oo.
2: Oh, so maganda ang ice ba?
5: Maganda yung ice
0: ba. Ang Main Simula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Simula Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
2: Hi Kim!
6: Tumating po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
2: dugo.
6: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
2: Wala na yung
6: bukol.
2: Bukol? Tapos yung kape?
6: Opo.
2: So ano nakatulong sa'yo, yung Minz Cafe?
6: Minz Cafe po at saka Minz Cafe.
2: Yan lang ang iniinom mo?
0: Ang Amin's mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Amin's mga San Fermin Pilar branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Ano ang nararamdaman mo?
8: Mata ko po.
7: Hindi mo maibuka?
8: Hindi. Nahihilo ko ako palagi.
7: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
8: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
7: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
8: Pinawisan na po ako.
7: Tapos, hindi ka na nahilo?
8: Hindi na po. Namulat na po.
7: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
8: Hindi po.
7: O, gagaling ka na in Jesus' name.
8: Salamat, Lord.
0: Ang Means mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Sir, ano pangalan?
9: Karoyo po.
7: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NIMS?
9: Nagbibalat ang mata po, ang baga ko, maganda ng paghinga.
7: Dati, kinakapos ka na?
9: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
0: Ang Means mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means mga San Fermin Pilar branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Nins Wellness Center. 2 months pala, nakamatay lang ang karahayan. Hindi na po tinatake na. Parang kumikirot minsa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
0: Ang Means mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means mga San Fermin Pilar branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Tatay, anong pangaran mo?
11: Isiberio.
7: Anong digdig ka mo niyan? Ano ang problema mo?
11: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
7: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
11: Yun na.
7: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
11: Sa puso.
7: Sa ano pa?
11: Sa baga, miso sa kidney ko.
7: Oo, narahay ka po, digde?
11: Iyo po, narahay ako.
0: Ang Means mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means mga San Fermin Pilar branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
12: Parang oval ano.

0: hawakin ko bumulwak at hanggang din sa kamay ko. Nana naman yun.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, puyusos na siya.
2: Ang mismo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
3: Ano pangaran mo?
4: Edwin po. Ang pipagulang mo kayo di ang mata.
3: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
4: Katarata po.
3: Muya kaoperahan.
4: Hindi
3: po. Hindi ka nagpa-opera.
4: Dati po hindi ito manabuo ng parang alapaap.
3: Ah, di mo niya, naglinaw-linaw na, nawaran na sa alapaap?
4: Nag-ninikis na po ang alapaap na.
2: Ang mismo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang mismo nga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
6: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata ko.
3: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
6: Iyo po.
3: Ngunyan, anong ginibo mo?
6: Nag-ano lang po ako, ay spa lang po ako.
3: Oh, so isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
6: Sige, sige.
3: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
6: Magayon na po ang findings niya.
3: Glaucoma free ka na?
6: Glaucoma free na po ako.
3: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
2: Ang mismo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
7: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!

0: kalusugan hatid sa inyo ng Mutual Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Marisol kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Mutual Center. Dito sa ating programang ikaw at ang iyong kalusugan sa Mutual Center, hindi tayo basta-basta naniniwala sa sabi-sabi. Alam mo naman si Tita Marisol, gusto ko laging systematic at may empirical data. Bago tayo dumiretso sa ating malalim na audit, heto muna ang isang riddle para sa iyo. Dalawa ang bintana pero isa lang ang tanaw. Kung ang isa ay tulog, ang utak ay naliligaw. Ano ito? Siyempre, ang sagot dyan ay ang ating mga mata at ang neurological integration nito. Ngayon, pag-usapan natin ang amblyopia. Hindi ito simpleng malabo ang mata. Ito ay isang system failure sa pagitan ng optic nerve at ng visual cortex. Sabi mo nga, question everything. Huwag kang makikinig sa mga nagsasabing salamin lang ang katapat niyan. Maling-mali sila. Sa kasaysayan ng ating species, ang binocular vision ay napaka-critical para sa depth perception. Kailangan ito ng ating mga ninuno para sa hunting at survival. Kapag ang dalawang mata ay hindi nag-i-emit ng parehang signal quality sa utak, nagkakaroon ng competitive inhibition. Ang utak mo, inaanak, ay isang efficiency machine. Kapag nakita ng visual cortex mula sa isang mata ay garbage data dahil sa blur o misalignment, gagawa ito ng neural pruning. I-off ng utak ang input mula sa mahinang mata para maiwasan ang diplopia o double vision. Ang amblyopia ay hindi structural problem ng eyeball mismo, kundi isang neurodevelopmental mismatch. Ibig sabihin, hindi perpekto ang lens at retina mo. Kung ang brain-eye connection ay corrupted, hindi ka pa rin makakakita ng maayos. Ito ang tinatawag nating captured science sa mundo ng ophthalmology. Masyadong nakafocus ang marami sa refractive error or salamin, pero nakakalimutan ang synaptic plasticity sa utak. Huwag tayong mag-sugarcoat. Kailangan maintindihan natin ang mechanisms kung bakit ito nangyayari. Ang isang delayed visual processing ay hindi lang basta bagal. Ito ay latent latency sa neural transmission. Sa simula, ang mga senyala ay hindi physical kundi functional. Poor spatial localization. Hirap ang pasyente na tansyahin ang distansya. Ito ay dahil sa kawalan ng stereopsis. Kung wala kang binocular solution, ang mundo ay parang 2D picture lang. Visual fatigue and astigmatism. Dahil ang isang mata lang ang gumagawa ng lahat ng computational work, mabilis mapagod ang ciliary muscles. Kaya ka nagkakaroon ng mga headaches, lalo na kapag high contrast ang paligid. Peripheral neglect. Ang utak ay unti-unting nag-a-adapt ng monocular map. Hindi mo napapansin, pero ang field of vision mo sa apektadong side ay parang naka-low resolution o deprioritized ng isang central nervous system. Microstrabismus. Minsan, ang mata hindi halatang duling, pero mayroong fixation instability. Ang mata ay lumulutang dahil hindi ito nakalock sa isang target. Kapag hindi na-address sa critical period karaniwan bago mag-age 7 or 8, ang amblyopia ay nagiging permanent neurocircuitry. Suppression scotoma. Gumagawang utal ng blind spot sa software level. Kahit bukas ang mata, ang visual cortex ay hindi nagre-register ng image. Ito ay active inhibition. Eccentric fixation. Ang fovea, ang sentro ng malinaw na paningin ay hindi na ginagamit. Ang pasyente ay tumitingin gamit ang gilid ng retina na may mas mababang photoreceptor density. Resulta, permanenteng 20 over 70 o mas malabo pa. Contrast sensitivity loss. Hirap makakita sa madilim o sa mga sitwasyon na magkakalapit ang kulay. Ang iyong photopic at scotopic vision ay compromised. Crowding phenomenon. Hirap ang mata na kilalanin ng isang object kung ito ay napapalibutan ng ibang objects. Ang neural resolution ay masyadong mababa para sa complex pattern recognition. Why the system crashes? Bakit nga ba sumusuko ang utak sa isang mata? Hindi ito malas, ito ay biology. Una, strabismic amblyopia, misalignment. Ito ang pinaka-common. Kapag ang mga mata ay hindi nakaturo sa iisang direksyon, duling o banlag, ang utak ay nakakatanggap ng dalawang magkaibang images. Dahil hindi kayang i-process ng utak ang dalawang magkaibang data sets ng sabay, high cognitive load, pipili nito ang mas malinaw na image at i-ignore ang isa. Ito ay isang survival mechanism para hindi mahilo ang tao habang naglalakad o tumatakbo. Pangalawa, refractive amblyopia. Ito ay kapag ang isang mata ay may malaking difference sa refractive power kumpara sa kabila. Halimbawa, ang left eye ay 20/20 pero ang right eye ay may malalang astigmatism or nearsightedness. Ang utak ay makakatanggap ng isang high definition image at isang low resolution image. Ang gagawin ng utak? I-off ang low resolution feed. Inaanak ang tawag dito sa IT ay data throttling. Pangatlo, deprivation amblyopia. Ito ang pinaka-severe. Nangyayari ito kapag may humaharang sa liwanag na pumapasok sa mata gaya ng congenital cataracts o ptosis. Droopy eyelid. Kung walang light stimulus na umaabot sa retina sa unang bahagi ng buhay, ang visual cortex ay hindi kailanman matututong mag-interpret ng images. Ang neurons doon ay gagamitin lang ng utak para sa ibang functions. Use it or lose it, ika nga. Dito tayo magiging blunt. Ang mainstream medicine ay madalas mag-focus lang sa patching, pagtatakip ng malakas na mata. Pero inaanak, kailangan natin i-audit ang internal environment. Ang visual system ay nangangailangan ng mataas na antas ng essential nutrients para sa neuroregeneration. Ang mga anti-nutrients na kinakain ng marami, gaya ng seed oils at lectins, ay nagiging sanhi ng systemic inflammation. Kapag ang iyong microglia sa utak ay laging on fire dahil sa maling diet, mahihirapan ang iyong visual cortex na mag-repair o mag-create ng mga bagong synapses. Kailangan natin i-optimize ang iyong sound-mind-body connection para masuportahan ang natitirang visual function mo. Dapat mong tandaan, stand tall, see the flood. Ang flood dito ay ang dagat ng maling impormasyon at mga pagkain sumisira sa iyong neurological integrity. The cascade effect, amblyopia as mechanical and hydraulic failure. Sa ating clinical audit, huwag mong isipin ang amblyopia ay parang silang salamin lang. Isipin mo itong isang hydraulic failure sa iyong neural pathways. Kapag ang isang pipe, ang right eye mo ay may mahinang pressure signal strength, ang buong manifold, ang visual cortex ay nag-a-adjust. Ito ang tinatawag nating the cascade effect. 1. Proprioceptive drift. Ang iyong utak ay umaasa sa visual input para malaman kung nasaan ang iyong katawan sa space. Dahil ang right eye mo ay hindi nagbibigay ng tamang depth data, ang iyong cerebellum ay kailangan mag-overwork. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay may microstumbles o kaya ay mali ang tantya sa pag-abot ng gamit. Ang mechanical output mo ay nagiging inefficient. 2. Ocular hypertension and drainage. Kapag ang isang mata ay laging strained, nagkakaroon ng tension sa extraocular muscles. Ang tension ito ay pwedeng maka-apekto sa aqueous humor dynamics. Isipin mo ang mata mo ay parang isang hydraulic pump. Kapag ang muscles ay laging puyat at pagod, ang drainage system ng mata ay pwedeng maging sluggish. Ito ang dahilan kung bakit ang excessive brightness ay nagtitrigger ng sneezing at headaches. Ito ay isang systemic overload. 3. Neuroinflammatory loop, 0.5. 4. Ang inflammation ay parang rust sa iyong neural wires. Kapag may rust ang wires, lalong bumabagal ang visual signal. Ang amblyopia mo ay lalong lalala ang processing delay kung hindi natin lilinisin ang iyong biological system. Inaanak, para ma-manage ito, kailangan natin yung strategic intervention. Hindi ito basta uminom ng gamot. Ito ay pag-re-rebuild ng iyong internal infrastructure. 1. The animal-based foundation diet. Dahil ikaw ay nasa albay, gamitin natin ang mga resources natin dito. Ang mata at utak ay gawa sa lipids at cholesterol, retinol, vitamin A from beef liver. Huwag kang makikinig sa mga mainstream opinion na masama ang taba. Ang retinol ay ang fuel ng iyong photoreceptors. Bumili ka na nga tayo ng baka o baboy sa palengke ng dalaga. Ito ay bioavailable. DHA from Fresh Catch, ang isda mula sa ating karagatan, Tobacco or Legaspi Port ay puro ng omega-3. Ito ang nagpapabilis ng neural transmission. Kung gusto mong mawala ang delayed visual processing, kailangan mo ng high DHA environment sa iyong utak. Choline from eggs, para sa synaptic plasticity. Kailangan ng utak mo na mag-rewire para mas mabilis ang response time. 2. Eliminating interference or anti-nutrient audit. Tanda ng 7 commandments, avoid anti-nutrients. Ang mga seed oils gaya ng vegetable oil na nabibili sa bote ay parang sludge sa iyong capillaries. Kapag ang microcirculation sa iyong mata ay barado ng oxidized linoleic acid, paano makakatanggap ng oxygen ang iyong optic nerve? Itapon mo na ang mga yan. Gumamit ka ng lard or taba ng baboy or coconut oil na marami tayo rito sa Bicol. Huwag mong hayaang lumabang iyong paningin dahil sa pagpapabaya. Narito ang mga tanungan sa kanilang problema sa paningin ng Miss Wala Center.
1: Ito po si Corazon Sagali. Pwede pong matapos.
2: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
1: Iyo po.
2: Ngayon, anong ginibo mo?
1: Ano lang po ako, ay spab lang po ako.
2: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
1: Sige,
2: apat na
1: po.
2: Bulan. O, di ka nagpupundo. So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
1: Magayon na po ang findings niya.
2: Glaucoma free ka na?
1: Glaucoma free na po ako.
2: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
1: Ang po sa may mga kamatian po sa mata, glaucoma o tatalak, mag-igil lang po sa means wellness para mabulong po ang sa inyong namamati.
3: Ako po si Josefina. Romero ang mata ko. Nang lalawgon, ano kong nahiling na.
2: Wala ka na nakikita?
3: Nahiling po ang lalawgon, ang mata, ang dungo, ang yuso, mayo na. Ang layan, blurred na.
2: Lahat blurred na?
3: Mana, may katarata ako. Kung gusto na akong pa-operang karang ko, kundi nang sabi man akong habo.
2: Oo.
3: Kung pwede pang maray sa pata.
2: So, mga ilang buwan kang ganyan na wala ka nang makita?
3: 3 bulan na to. Pero niya akong may alalay.
2: O, ilang buwan ka na sa akin?
3: 4 ng bulan.
2: So, mga ilang buwan ka bago nakakita ulit?
3: 1 bulan.
2: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan ko?
4: Lourdes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
4: Kasi po, yung mata ko.
2: Malabo?
4: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? 4. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
4: Medyo malinis ma.
2: Malinaw-linaw na?
4: Malinaw-linaw
2: na. Nakakakita ka na ng konti?
4: Oo.
2: Oo. Oh, so, maganda ang ice pa?
4: Maganda yung ice pa.
2: Oh. Anong pangalan mo?
4: Ako po si Mama.
2: Ano ang problema ng mata mo?
5: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinidubagan ng nag-ano. Tumitingin ako. May mga blood-blood ako nagigita.
2: Tagal na yun?
5: Tagal na. Noong na, nilagyan ng eye drops. Ang sakit talaga, as in, pinapikit lang ako. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes ko. Ang ganda talaga, may mga pinanggal sa mata ko. After nun, ang sarap.
2: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
5: Wala na, ngayon, wala na.
2: Pati-kati?
5: Pati-kati, wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ako ng eye drop.
0: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8:05 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Tarok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Miss Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
2: Ano pangaran mo?
7: Edward po. Pagkagulang mo ka, mata.
2: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
7: Katarata po.
2: Muya ka-operahan?
7: Yun po.
2: Hindi kayo nagpa-opera?
7: Dati po, hindi ito. Manabuo ng parang alapaap.
2: Ay, di mo niya. Naglinaw-linaw. Nanawara na sa alapaap?
7: Nilipis na po ang alapaap niya.
0: Ang Means Wellness & Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ano ang nararamdaman mo?
8: Yung mata ko po.
0: Hindi mo maibuka?
8: Hindi. Nahihilo ko palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
8: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
0: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
8: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahilo.
8: Hindi na po. Namulat na po.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
8: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
8: Salamat, Lord.
0: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
0: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
10: Parang oval ang style niya. Yun, mga 4 years, 5 years na ginawa.

0: bakit ko bumulwa at hanggang din sa kamay ko? Nana naman yun.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, puyusos na siya.
2: Ang mismo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nataan, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulugan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulog.
3: Tatay, dati ka ng pasyente ka, Digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, Digde?
4: Sa puso.
3: Ano sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po, Digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nag-take ako dito sa Means Wellness Center. 2 months pala, nakamatay lang ang karahayan. Hindi na po tinatake na para kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako tapos sa ibang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Sir, ano pangalan mo?
7: Arroyo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit paano, nakakadiretso na.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Hi, Kim. Kung natin po, 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
3: dugo.
8: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
3: Wala na
8: yung bukol.
3: Bukol. Tapos yung kape.
8: Opo.
3: So, ano nakatulong sa'yo? Yung NINS Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang NINS Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang NINS Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang NINS Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
10: Love, yes.
9: Nanay, ba't ka nagpagamot dito? kasi po, yung mata ko malabo,
10: malabo. So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
9: Medyo malinis ma.
10: Malinaw-linaw na?
9: Malinaw-linaw
10: na. Nakakakita ka na ng konti?
9: Oo.
10: Oo. So, maganda ang eyes ba?
9: Maganda yung eyes pa.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
10: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagbaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
11: Ano?
10: Tulong beses na siya inatake. So, per me 200 ang BP?
11: Yes.
10: Pero ang nagdetox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
11: 130 over 80.
10: Tapos, per me nagpapa-blood chem.
11: Yes.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
10: Anong pangalan mo?
12: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, Claudia Tuso, Kukulo.
10: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
12: 160.
10: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
12: Apat na beses.
10: Anong makulog? Tulak?
12: Tulak.
10: Gari ano?
12: Mag-auson.
10: O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
12: Nahaday naman nagparakulog.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita kids po tayo. Ano pong pangalan mo?
13: Maricel po.
10: Anong mga nararamdaman mo?
13: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapalpikate yung hindi ako nakakatutog.
10: Ilang oras na lang tulog mo?
13: Minsan dalawa, tatlo.
10: Ngayon, anong unang binili mo?
13: Yung po yung minsan po.
10: Anong unang na gumaling sa'yo?
13: Pag dumi po, dati minsan din, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
10: Yung pagtulog mo?
13: Mahapaganda na po.
10: Ha, dati ihi ka ng ihi?
13: Opo.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita kids po tayo.
14: Nanay, anong pangalan mo?
15: Pilar Cruz Clinic. Medyo matanglayan na lawas ang mga damon, ang gitan, tukod.
10: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
15: Maray po.
10: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
15: Maray ang lawas ko ay garo. Ang pagturo ko, makukin naman po.
10: Ayun, sa pag-CR mo?
15: Ayun po.
10: Maayos na. Maray su kape?
15: Ayun po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
10: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
16: Magayon ko, nagralang ko ang grado. Yan po yung Nins Juice.
10: Dati ang grado niya pera.
16: Ano man, 90, tapos nag 94, nag-lockdown, nagbiglang nag-honor.
10: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
16: May so, siyang 89, nag 92. Tapos ngayon, with honor siya.
10: Tapos healthy.
16: Oo, yung okay. Pinagtaba man, eh, siya magsulok siya magtakan.
10: Active.
16: Oo, active. Tsaka
10: ano yung... Ayan, ang pagkakaiba kang Nins Juice, sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
17: Si Rene Guerrena. Dakura kong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa umbas pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Sige, salamat po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
18: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
19: Napanakulog ang sa kuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiad ko. Yung nasa na ang tigang maintenance ko. Sa day pa manap na gamintenance ko na high blood, pero may normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
20: Mas sabikulado o lagol!
10: Anong pangalan mo?
21: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiyot po. Tapos yung sa tuyan ko pong nagaparakulog.
10: Ano ito? Dahil ka na nangangaturo? Pampulog?
21: Hindi na po talaga.
10: Parang bulang ka lang nag-inom?
21: Mag-one month lang po.
10: Dahil ka na kikapos yung paghangos? Pag nagkakapos ang paghangos mo, ano nangyayari sa imo?
21: Parang matutumba po ako dati RQT.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!

0: Magbulag na kita! Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah! Lima? Ano ka boy? Saru sana!
1: Huh?
0: Natatuso apat ngayon sa imo! Natural takay pa di mo ito!

0: po si Yubi Barandat. May pigmate ako sa kuyang heart. Nagtiga ko din sa Nils Wellness Center. 2 months pala, nakamatay na ang karahaya. Hindi na po kinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ni Doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
1: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Nins Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

maghatod kanimo sa kanaturan o kasiguruhan sa inyong kalwasan. Yan! Tulungan sa samamaturan! Usa ka programang gipaluhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference.

0: Nay, anong istasyon ng tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon.
8: Uragon.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na po nga 40 minutos na makalisa na alas 4 ni pagkaaga.
3: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade, it's Liver Lover, boys!
4: Uli na ang programang Mapukaw sa Indo. Maistorya kan mga pangenong sa Marenda Kanaldao. Mapag-inasik ang mga kagulungdong. Swerte sa dugulo. Asin pa kong suelo. EDR Maray na Aga Uragon. Uli na ang sa Indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

faremo qui la pancaga? Nagbaradilan naman sa Senado kaso banggi mga tugang ang taramon mga tugang ni Senator Aimee Marcos. Nagtaw kay magkakanikong direktiba si Presidente Bongbong Marcos na gibunin magkakanikong pagimanakop sa nasibato. Kaya mga tugang sa mga tawon kanyang biyag binalungluhoan sa Kudal o Sulanob mga tugang sa boundary between the GSI sa sin mga tugang ang opisina kan Senado. Arog kan katibay ang Presidente kang Pilipinas. Nabiktima mga tugang ning budul-budulan mga Pilipino kasabay na si Jess Magallanes.

Si Jess Magallanes po inyong kasabay ko sa Rado Technical. Si Manoy Topeda, na dumang sa Tower, si Manoy Jules Valderrama. Kung nigwa po kami ng komentar, reaction, switch tone, pwede po kamong mag-upload as in mag-text sa aming text line. 0961-355-6093. As in mga tugang sa Globe, 0977-043-3558. Nagani pong sarabay-sabay kita kunya na pagkakadigli sa programa, maliput-liputan kabuktakan kan panahona. At dyan kayo ni mga tugang makakamati naman kita ng sobrang init. Arog na kayo ng unyan kabagag ang Palapinas. Sana tabi kamo dyan sa Fairness Armadas Camp Pilipinas si Mankan Pilipin National Police. Asin sa nagkaipin na pangayon siya kan gobyerno mag-isip-isip na tabi kamo kung talagang panahon pa para suporta rin doon sa

Kagurang nun, salamat po tatinawan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunyan na pagkaldaw. Giyaman po kami sa mga dapat may gibuho na sinmagibo po kami kan sa muyang obligasyon na dahil kami nakakaperwisyon din kapwa. Kagurang nun, ilikay mo po kami sa anumang na piligro sa pagibumikan sa muyang obligasyon ngunyan na pagkaldaw. Asin minagalban po kami kasi mong kapatawaran sa mga kasalanan na kumitir mi sa imarugan tataramon sa isip sa gibo asin sa kababayan. Yan po inagal mi uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen sa inyo po kabos. Salamat po marainagan na sa mga prantaban niya tuligli sa bilog na Bicol Region sa mga lugares sa Palagos pagpilagabot kaya sa muya makusugas din malinaw na signal. Reporting po duty na po kami ngunyan, Miyerkules, Awenes, 14 na po, kanbura na Mayo, Dispiras dyan sa Barangay Panda, Barangay Inarano, Barangay Tabon-Tabon, Barangay Binitayrasin, Barangay Matnog, Kanbanuanin, Daraga. Maribok na mga tugang ang Pilipinas, talagang grabe na po ang nangyayari sa tuyang nasyon. Nagkaburnur-budur ang mga Filipino, kaya sabi nga ni mga tugang ni Senator Amy Marcos, pinagan siya ring tawad sa pamilya Duterte na kondesya. Kaya mangyayari mga tugang sa pamilya Duterte ang mga nangyayari sa inangunya din sa nagigibon kan sa iyang tugang, asin mga tugang kan mga tabong nakapalibot sa iya. Kung si Presidente Bongbong Marcos siguro mga tugang perse, di mo niyan mangyayari mga tugang garigwa lang kay mga tawag nasa likod siya, kaso lang di niya mga tugang makontrol.

Salamat po, nagpapabuting good morning sa bilog na probinsya Canalmaya, sin sa bilog na Bicoluyo, mga congressman ka na Kobicol sa Panginoon, mga tugang ni congressman Pilo Garbina Sherman, mga tugang congressman John John, ang mga congressman na may palinidugan na sabi nga ni mga tugang nagsusunod sa tama, nagiling mga tugang kan katotohanan na sin na po din nagpartisipar duman sa pagboboto sa impeachment complaint kontra po kay Vice President Sara Duterte. So, mabuhay ka po congressman Pilo, mabuhay ka congressman John John, talagang ginamit yun ang sedong mga utak ako mga tugang araw ka nagkapir ng congressman na paldo ng mga tugang asiman si congressman Dit Escolero kan provincial in Sorsogon na siya na mga tugang nagpartisipar duman sa ginibong buta sa impeachment kung nagkontra man siya mga tugang pwede man gilaray siya because mga tugang 255 congressman asin mga tugang igwasan na po ki 95 kung nagboto kaya naaram ko kay ni mga tugang pagkabot kan ang mga taga-albay na nagboboto mga tugang sa impeachment complaint na pwede pagkabot kan eleksyon.

Ang makamormondo mangatugang nangyari sa Senado kaso banggit dalan ta ara man sa nido ang pahayag mangatugang ni Senator Aaron Peter Caetano ay din sabi mangatugang ni Senator Amy Marcos nagtaon din magkakanikong direktiba si Presidente Bongbong Marcos sa NBI Ejerta nagibunan pagi na maarestar mangatugang si Masi Senador Bato de la Rosa na yung mamputag ang nakaigwanin na tunay na barakbakan so dyan mo may giling kung kurano mangatugang magprotektar ng pagiriba kasi sa kitabon yan igwa mangatugang kay mga tao na pag napakinabangan ka na igigilid ka na. Pag napakinabangan ka na mga tugang dahi ka na maraysa na pag may kaipuan sa iyo pagtapos sa lingaw ka na yan mga tugang pinagapo ng mga lakilang hudas. But for me, di man ako mga tugang nailing na napag-abuso kang nakaging administration. At least mga tugang maski for pano, nakaigwa lamang kipag-dilisiplina. Nakaigwa lamang mga tugang kipag-babaguso na kapir ang Pilipino latan. Because sabi nga ni mga tugang nabawasan lamang sa mga adik, nabawasan lamang mga tugang sa mga durugista. But this time, ili nga po rin doon nangyayari ko niya. Ang sanggol ng panalawigan katalmahan sa Panginoon at mga tugang ni Vice Governor Dideco. Asi man sa gabos sa miyembro kang sanggol ng panalawigan lalo po si kinatawan Carol Siga sa Kamprimo Ilisito Kamprobinsya. Dinating kinatawan Vic Siga simulan sa muniyang pangbato sa Segundo Ilisito Kanalbay. Kinatawan Melissa Abadesa at of course mga tugang si kinatawan na Lynn Casolia. Ang presidente kanlikan ng mga barangay sa probinsya Kanalbay, Councilor o kinatawan Brian Arandia. Yan mga tugang sa Banuan Kandara kadaginit naman ang politika. Imagine mga tugang sa barangay treasurer kan barangay Inarado sin mga tugang si Kapitan Kan Inarado. Si barangay Captain Roy Marco nagfile mga may nagpaabot mga tugang ng reklamo. Duman sa 888 na lang tasabi nga ni mga tugang pinag-appoint daan ni Kapitan si Secretary si Treasurer na agom ni barangay Kagawad. Now, gusto kong ipasabot sa mga tagal Inarado sin sa nakapilang lugar sa daraga na bago pa mga tugang naging Kagawad ang agom ni barangay Treasurer Edna Mercadero. Dati na po siya mga tugang na ano. Dati na siya mga tugang na Kagawad. Kaya tama po itong naging paliwanag comment ni Kagawad ni Kapitan na Narsing Monyal na ang barangay mga tugang igwatabi ning baka. Kaya sabi ko, well, kung si Jess Magallanes Mataram talagang dakul ang madidalaganan. Kaso lang mga tugang pag may pinag-iribanan. Sabi nga ni mga tugang konsiderasyon. Pero ang problema kung nagpara-considerar ka sa Dideka Bam Tila, warki magkakani kung protection pag-abot niyang oras. Kaya sabi ko, porkit nag-tunag-ran ni mga tugang sabi ko ang barangay election kung malawos, grabing rilibakan ang mga tugang nangyayari sa barangay. Talagang sinampunan ang mga tugang nagpa-abot. Kung may maruling ramon ni Ngarukan, ubuso nindo bako sa natabi ang barangay Inarado igo dyan kimag ina igo dyan mga tugang kimag ama na nagkakapot mga tugang bilang barangay official although unappointed ang pag-appoint mga tugang kan secretary treasurer yan po tabi prerogative kan barangay captain with the concurrence of the sanggunang barangay majority of the member of the sanggunang barangay.

Igawan ko talang pigpasan na appropriation ordinance si Kagawad ayon makasinag bilang mga tugang gamito sa nakapirang proyekto kan banwalin talaga alarm kagad mga tugang pinagkontra ni kantorong Kagawad. Kagawad Sophia Baldo. Kagawad Joey Marcellana sin si Kagawad Waring Sorsogod. Ano ang nangyari dyan sa ino? Ano ang gagamiton tatabi Kagawad Joey? Ano tabi ang gagamiton ta Kagawad ano? Marcellana nagagamiton para po tabi sa servisyo kan municipal assessor's office kan daraga. Kung alimbawa kontra ka mo duman sa 3.5 million para sa sports development o ano ang mga dapat ang gibon dyan sa daraga, magkawat kita ling siya to, magkawat kita kibingkay, magkawat kita ka Chinese Garden, tabo manino ka ni sports development program.

Siyempre, mga tugang ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa Panginoon ni Mayor Isha Mismayan, kasabay na po ang Mayor Lokal Sanggunian, kagawad ba... Councilor Ato Valladolid, Councilor Sunshine Imperial Asiman, mga tugang sa nagkapira paputabi ang opisyalis kan lokal na gobyerno kan Legazpi si Riman sa mga barangay official. Kan 70 barangay kan syudad kan Legazpi nagantabi ng unyan pagkakamaray na morning. Ang pinakamatibay na kapitan kan barangay istansa kapitan Danilo Agripa, classmate, good morning. And good morning, Mantabi Kiel, presidente ng nagantabi ng unyan pagkakay pilots, good morning. Good morning, Mantabi ki Nansa Amata Crosilio. Good morning, Tabi Asiman ki Edin Dariadin. Good morning. Siyempre po, si Kapmir Marhalino kan Barangay de La Paz. Good morning, Tabi Asin Sagabos. Panyatong amigo na kantabi ng unyan pagkakamaray na morning. Kaya mga tugang unyan, maileksyon na. Kamuna tabi ang magatid-atid kan mga taong dapat inong taawan ki magkakanigong tiwala. Taawan nito ki magkakanigong tiyansang ang magkapot kan sa tuyang gobyerno. Because kunyan, malala na mga tugang. Kaya sana maayos sa duman sa Senado makikuan na liwat ki investigasyon para mga tugang sa mga nangyaring anomalya sa tuyang nasyon. Sabi ko nga ni Kadakul-Dakul na problema ang dapat taawan ki magkakanigong atensyon. So nagkapir ang congressman na nagpirma mga tugang duman sa impeachment complaint. Gabos ka mo mga tugang nagkapira ka. Nagkamal ka mo kan mali-malitang kwarta. Kaya ining mga nagburutong congressman digdi sa Albaya. Abangan nindo mga tugang pagabot po kang 2028. Kakastigo nyo ni kan mga Albayano. Naramduman nindo si Didi Cabredo. Naramduman nindo mga tugang. Makamurumundo. Araw kini mga tugang nangyari sa tuyang nasyon. Imagine mga tugang kaso banggit. Talagang grabe po ang drama duman. Sabi nga ni mga tugang pigbabantayan kan mga ang Senado kan mga miyembro kan Philippine National Police. Sobrang init duman ang namamatian nila. Aram taman sana mga tugang kan Ruas Bolivar ang nabubukta kan mga tugang kan Senado. Sabi nga ni pagmisan minabot duman ki 42-46 degrees ang heat index na namamatian mga tugang alagad pigpatius pa duman. So mga miyembro kan Philippine National Police dara sana mga tugang kan nagkapir ang kalukuhan kan nagkapir ang politiko niya. Now, kaya sabi ko sa kadakul-dakul na abogado sa Pilipinas, ang Pilipinas mga tugang dahil maasenso. Because sigwa mga tugang kinagkatarma din naman pwedeng makiaraman na ICC. Galanta nagkalas na mga tugang ang Pilipinas. Alagad so nagkapira. Kaya anong nangyayari ngunyan mga tugang ang impretasyon ka nagkapira ang mga abogado. Kung ikakakampi ka mapalos ka mga tugang pabor. Kung ikaman kalaban malos ka man mga tugang against one duman. Kaya sabi ko, ano na ang nangyayari ngunyan sa Pilipinas? Maray nga nito ako naging abogado. At akong naging abogado man ako, baka sa rupa man ako sa paraulang sa pag-asinsukan sa tuyang nasyon. Agawan kaloy bonggon kan barangay tula-tula maray nagro tabi sa bilog ng mga taga-tula-tula siya man ka barangay Captain Dindo Nunez. Kan barangay bagong nga Abrikan Legas may nagkailingan kami kang Sarong Aldao. Kapapajer Grahila, good morning. Sabi ko nga ni mga tugang itong nangyari sa banwan ka talaga na pig file mga tugang sa 888. Sana arog ka mukan karika sa 888 magtaonin magkakanigong aksyon. At least mga tugang akunta sa ngunyan, igwa man talaga ki mga palpak. Igwa ngunyan ki kadakul-dakul na nagigibong kalukon na nagkapir ang barangay official. Kaya ako na ko na puton. Mas maray mga tugang na makigwa na potabi kay eleksyon kung arog man sana kanina nangyayarang sitwasyon. At least mga tugang maaraman tabi kantawa kung may mga nagtitiwala pa sa Samuya. Bako?

Siguro siguro tabi kagawad oka kun makaabot man agad ako sa Indusaga, no? Kaso nagmatapos ako kagawad oka alas 12. Mamarabas kita pasiling sa matog. Maabot kita kandang siya mo alauna. Ang matala mo kan sa kuya ugasan. Nagpapabot po ni Happy Piesa sa binog ng mga taga-matnog si kagawad oka Oliver.

Good morning, Mantabi. Sa pinakamatibay kong classmate and budget officer, kan Banwani Dragon. Good morning, Tabi. Classmate Salvi Paha Odeber. Maka marumundo na ro kayto mga tukang kong detulus ito nagibuan ki magakani kong atensyon din yato masabotan baka tabi lalong nagdakula. Ang nirebok mga tukang duman sa lawag ang Senado. Imagine Senado niyan mga tukang ha, liyan niya lamang respeto sa kung totoo mga, pero si Amy Marcos. Day mo niyan mga tukang mataram kisalto, dahil siya mataram against his brother, against your brother. Because mga tukang sabi nga niya aram niyan ka boss. Because tukang mga tukang kaya sabi niya magtaram si Marcos kang katotohanan si PBBM. Siya mga tukang nag-anunsyar na adik ang sayang tugang. Kaya sabi ko, marasa pa. Naarog na kayo ninyo niya na nangyayari sa Pilipinas. Ano pa ang mga masurunod? Matyaga pa kita mga tukang kim sobra patabi sa duwang taon.

Asa ko yung magayon amiga, good morning, tabi kay amigang pangsa, gandol dyan mga tugang sa may, ang may pinakamasyaram na tindahan ng pansit asin mga tugang baduya dyan sa may SSS. And good morning man tabi kay Romilin Moraudo. Proud po ako sa imo, Sir Jess. Iyong parte lang ka sa tuyang trabaho. Kaya sabi ko, pag-una nito mga tugang, simple yun ng buhay, misa medyanong. Kaya dyan ako'y uragan pag ang profesyon may mga tugang pigagamit sa kalukuan ka nagkapir ng mga patakamidya. Makamurumundo mga tugang, imagine kaso ba yaong kaduman. Yaong kamuduman sa laugan, yaong sa laugan sinado. Nagkukuha mga tugang ki informasyon na pwedeng ipaabot sa tao. But what happened? Nakikwa mga tugang kibilang puro tukan. Ako kay tukan bago ako sa broadcast. Mugmaun ako mga tugang pag nakaka-encounter ako nang may baradilan, araw kay ni may sinaksak, may aksidente. Magayunon mga tugang pag nakakakakober ka. Yaon kasi ay mismo sa site. Ang day ko kayto narumduman na pig-cover ko ng gadi ni mga tugang kaytong presidential arrival, itong nangyaring aksidente. Kaya pag-una nindo, ang buhay mga tugang sa media, simple hunon. Araw ka nakabol, nakataya dyan mga tugang ang buhay mi. Day mi arma na pagluwas mi sa istasyon. Pagluwas mi mga tugang kursimantang nasa luwas kami, bigla na sana kaming dalihon. Because definitely, igwa kami mga tugang kinakukomentaryon sa programa.

Pero ako nang gad mga tugang bilang sarong tagamilya, iataman ko nang gad ang sa kuyang profesyon. Iatamanan ko asin pigiingatan ko ning Maria sa kuyang apelyido. Bako, kasi may mga kapamilya ka man, aram mo man sana baga mga tugang duman sa nagluwas sa apelyido sa daraga. Ang duman sa top 120, kasabay po kami duman. Siguro kung ako balasuba sa taga-media, balasubas ako na barangay official, siguro mga kapamilya ko, dahil naman sa kuya ma-respeto, bako tabi pilots o el presidente. Siguro si Kagawad Dakil Magayani si Luyulakan kila ko pag naiding si Magayani. Ay, bako kumanan bistado. Bako, kaya sabi ko nga niya mga tugang, ang pag-ingat ko sa buhay ko sobra. Kaso lang mga tugang pagbisan, ako talaga ako kumakaraw. And yung pagbisan mataram kami, nagapo talagang yan lang ang itataram ko, bako. Kaya amigang Rona, dasan amigang Rona, biyanesa, good morning, tabi sa inyo kabo si Manji Sheila. Good morning sa imo, Shi. Namiss ko na si Shi.

0: Sa kabusabi Nestle Sweepers, sa mga negosyanteng bukas na kanset ang establishmento ni negosyo, good morning. Ingat lang tabi ka mo sa mga para utang. Ingat lang tabi ka mo sa mga para budol-budol na may kasabihan kita mga tugang na sa sobrang sakit kanya-kanyang racket. An barangay mga tugang pigtatabangan de mga tugang pigtatabagan. Kaya tama ini mga tugang, ini maray ko tara ining naging action kan 888 because mga tugang salud ako. Pero itong pigreklamo ni Dugari Sala, na bago pa po yan naging, bago pa po naging kagawad na gumnika ni Barangay Treasurer Ednan Wada, ang nagum niya mga tugang nagkandidatong kagawad, pero incumbent na po siyang Barangay Treasurer kan Barangay. Pinaralo kan daraya. Kaya kung nangyari man naro kan na bagay, pati mga tugang sa council, dapat man silang magsimbag because ipipresenter man mga niyan mga tugang kan kapitan. Kaya kung ako ang matara mga tugang kan tunay na katotohanan, talagang dakulan makukulugan. Iyo? Kaso yan, magayunon mga tugang nga naging komentaryo ni punong Barangay Narcing Monreal kan Barangay Pandan kan Daraga. Sabi nga niya mga tugang iguan ng Bilsin Award Committee. Kaya nga niya mga tugang nagkuhan ng back chairman. Pag-abot sa pagbidin kan project, ang manginginot yan mga tugang ngayon po tabi ang back chairman. Pero kung paano kung pipakiaraman kan mga kapitan, ayun ang inot na nakapag-negosyar na naka-advance na ng pirak duman sa kontraktor. Kaya sa natabi ka mo dyan sa accounting, kamutabi dyan sa kuwa, magsunod ka mo kan tamang regulasyon, magsunod ka mo kan tamang proseso. Kung ano mga requirements sa kinakaipan, kompleto hunin do. Bako naturog ka mo sa pansitan. Kung di pa kamukul ko, kung pigreklamo na nga niya ka mo, butabugog pa ka mo dyan sa accounting office kan daraga. Although si Edna Mercadero, masaro ini sa pinakamatibay na barangay treasurer kan daraga. Siyempre po, ang 54 ng barangay Kandaraga nagpapaabot ng good morning si Mayor Vic kasi man mga tugang ang mga miyembro kang sanggo ng bayan, kagawad wab, kagawad pilo. Asi man si kagawad attorney Ayan Makasinag. O ano tabi ang kagawad Joey Marcellian na patanggibuhon na nagkontra ka mo duman sa 5 million na supposed to be appropriation ordinance kanbanuhaan na 1.5 mga tugang gagamitin sa pagbakading lunar ng kan municipal assessor's office. Asi man tabi ang natin lang 3.5 para sports activity kan lokal na gobyerno Kandaraga. Ano ang dapat tabi kay nagibon kagawad Joey Marcellian ma-provide ka kilunadan para sa mga taga-assessors? O ikatabi kina kagawad Sophia Baldo bilang chairman kan committee Newton Sports, ano ang dapat ang gibon paano ito may promoter ang karawaan sports sa Banuan kan Daraga? Bilang chairman kan committee Newton Sports, dapat kuta na nagibo ka na kimagkakaligong pagi, nagtabang ka na para ma-approval ang sabi ng kandidat. Sabi mo, kinagay po na mag-submitter ki proposal, hindi sabi mo masabay ka pa sa pagiging co-sponsor kang nasabi ng ordinance. O kagawad mo, Sir Sugon, ano tabi ang gagamitin ka yan? Grabe ka mo. Di lamang nino pigisipan mga taong nagtimala sa inyo sa bagay kaso hapon mga tugang sarong sarong taon na kan ka mo maging mga barangay mga opisyales. Kaya sa nagarabas dyan mga tugang yung pondo dapat pakinabangan ano lamang tabi ang ginibo nindo ikparhabas nino sa pigtokan sa inyong kandidato na napirdi ano lamang napakinabangan ka mo nagyamang ka mo dumasin na abas nung pirat durante kan magpadalagan ka mo. Durante kan ka mo tiwalaan ka na kaging eleksyon. Ang sakuyang padaba, sinamumuto na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallanes, sila sakuyang bilog na pagriba sa council, kagawad ting, kagawad RJ, kagawad Johan. And of course, mga tugang sa mga may gusming barangay tano, mga senior citizen, talagang tabing ano pag-agat, kinang Trisi, Kimanay Bilma, Kimanay Dilia, good morning. As in man, Kimanay Bilain, good morning. Nang Mila, good morning. As in man, Kimaling Suling, as in paling yun, maling Irna, as in sa bilog kong kabarangay. Nagpapabot man po ni good morning sa bilog ng mga tugang kinuko, si Kevin Soto, siyempre mga tugang, si Arles, good morning, Les. And si Jeffrey Mamuya, Papa Jeff, miss you so much. Yuari lamang kita magkagawa ng urulay-ulay. Yan po sa mga taga-Balinan, good morning daw tabi sa inyo ka po. Sabi po ni Kapmalo Mirandilla, as in man si Manoy Koy, good morning. Mayroon ni Nelson, as in man si Manoy Magi, Magalona. Yan sa Barangay Balinan, good morning.
1: Good morning!
0: Makaati na mga tugang ano. Kaya sabi ko, ang korupsyon minapon mga tugang sa pamilya. Darahon mo sa barangay, darahon mo sa munisipyo, darahon mo mga tugang sa probinsya. Kaya tabi kagawad Sor Sugon, kagawad Joe Asimang, kagawad Sophia Baldo. Duman sa pagkwenta nindo, sa pag-aprobarkan appropriation ordinance, ano ang mga dapat ang gibuhon para matawantak yung magkakandigong solusyon mga problemang pinagatubang kandaraga. Kaya sana tabi nangangapunan kita ki Mayor Vic. Ang anong mga laging recommendation findings ni kagawad Makasinag duman mga tugang sa operasyon Kandaraga Community College. Dapat mga tugang matawa naman yan kay magkakandigong aksyon. At least mapakinabangan mga lamang kan mga daragay nyo ang mga pondong pwedeng pakinabangan mga tugang because ang gabo sa local government unit under Republic Act 716 we have the right para mga tugang maghanap kay pondo magsourcing pondo. As in kung kamuman makulit ka ng bayad din yun ipagbulsa dahil ka mo pwedeng magkulit ka ng bayad na dahil kay magkakandigong resibo. Nagpapabot ng good morning sa bilog ng mga taga-Pandan at mabalik na kagawad. Good morning, tabi kay kagawad Erna Morial. Ansa ko yung kapamilya, good morning kay Nong Marino. Nong, good morning, Nong.
1: Good morning.
0: Sa oras, mga tugang na 6 minutos na bago makalisa na alas 5 din pagkaaga. Dagdagan tayong informasyon, nasa linya man si Marie Andy Marigalo. Marie Andy, Marie na aga, pasok ko.
2: Urago, lahi. Yes, Manu, yes. Good morning, good morning sa mga parantabay. Sa Hubilyar Albay, sarong 60 anyos na lalaki na binistong si Julio, sarong na army, construction worker niyan, ang binadiltabi Manu Jess sa Purukdos, Barangay Kabaran, Hubilyar Albay.
0: 60 anyos
2: tinaman ini sa lawas. Pigdaraman tulo sa ospital na sagot mo niya, pigbulong pa.
0: Demo niya nagduman sa Senado, ano?
2: Kamalain?
0: Demo nagduman sa Senado. Tabata duman mga kasamang isusyote.
2: Ano-an, nagpulutukan baga duman.
0: Oo.
2: Dahil pa man maraman duman kung nataasin na nagpaputok. Dahil pa maraman kung anong grupo.
0: Mm-hmm.
2: Roger, mantangan na suspect tabi manages digdi sa pambabadil sa Hubilyar Albay.
0: Mm-hmm.
2: Dahil pa nabis to na duminulag padagos mo niyan ang pinagigibong paghanap kan mga pulis sa suspect. Mm-hmm. Sa Malinaw Albay naman, municipal most wanted person na aristo sa Tabaco City. Ang suspect binisto sila sa alias na Rico. Ang kaso ka ni Tabi Marigues, rape, 200,000 pesos ang piyansa na pigrekomendar kan korte. Si Tabi Marigues, dugang na impormasyon halid din sa kanyang location.
0: Mariande, sabi ko ka, ang buhay tang taga-media, data aram, na baka pagkatapos ang programa, bigla sa nakitang ganun. Ilinga itong nangyari duman sa Senado. Bako pag ang mga yaw duman, naghahanap lang kibareta. Pero ano ang nangyari? What happened? Nagbaradilan. So nakataya duman ang buhay kan mga taga-media, bako?
2: Iba ka Tabi Marigues,
0: ang taga-media, gagamitin.
2: Kalinot.
0: Oo.
2: DCRC pa kita
0: magayon
2: 1980s
0: 90s na ako naglao
2: nakakuber ako dyan kay Baralilan.
0: Mm-hmm.
2: Dyan sa Bulgan Daraga mula digi sa Tascan Market Bagatan
0: dyan sa Daraga Public Market.
2: Oo, may mga inum-inum ang pawaga dyan.
0: Oo, oo, oo, oo.
2: Grabing purutukan ang nangyari kato. So team kan reportorial team.
0: Mm-hmm. So reportorial team
2: Roger.
0: Mm-hmm.
2: Pigya sugo kami kato pasirin duman sa sarong barangay sa Daraga.
0: Mm-hmm.
2: Magkuber kato so
0: Baralilan encuentro
2: Baralilan.
0: Mm-hmm.
2: Siyempre, maduman ka muna sa autoridad sa okay. Philippine Army.
0: Uh-huh.
2: Doon ka man
0: nakamasid-masid,
2: duman sa may gumakan truck.
0: Correct. Salbasyon, Daraga.
2: Salbasyon, Roger.
0: Narong naman ko kayo si Dalit Nancy Kasaol, sabi nagre-report siya, nakatapin sa narong kan gumakan Philippine Army. Diyan sa parangay sa Matungkan, Daraga. Tapos
2: si Nancy Kasaon.
0: Oo, tapos mabasusun sa nakalibang pag-iriba ng mga baguhan sa broadcast, mako?
2: Ibaga.
0: Oh,
2: tapos si Ani Velasco.
0: Correct.
2: Si Rose, yan.
0: Si
2: Ibaga ka, mga kasarabay ka.
0: Sir na Bong Rosauro.
2: Yan, si Bong Rosauro.
0: Kaya sabi ko, magayon ang buhay sa media, sabi nga ni Manoy Andy, nakuruan gustong maglaog sa media, pero bilang sana ang minatarayon po sa media, imagine na, kita nagturubo na labangan ubanta, so mga baguan ko niyan sa Albatana, imagine so nagamit ka ni kang istasyon, tinaraman na dahil ito kang pagiriba, na dahil ka ngayon magamit kang radyo na yan, tapag naaraman nga ni Jess Magallanes, nadalihon ka, nagambog pa, o bako na yung uragan?
2: Iyong baga.
0: Oo.
2: Maano kung, ano nga ni kaso ka, ni usurpation. Gamit so istasyon.
0: Mm-hmm.
2: Kaya dipisilon ang assign sa araw kaya na sitwasyon. Pero dapat kita na sa naman ang mag-ingat, mag-iling-iling, mag-atid-atid, observar. Sabi nga ni Katubaga, kang tinuro yan sa tuya, kung masdan mo kung sa'in ang nangyaring
0: basang importante, aramtan po Ws, aramtan po Ws in 1H.
2: Roger on that.
0: Yan sa nang pinaka-importante, di man kinakaipo na graduate kay journalism, matibayon na something is out. Pero pag kamuting oras na ikaw, no?
2: Tapos mag-cover ka.
0: Correct.
2: Ma-ORT ka.
0: Yes, nabutan tayo ni. Naroon duman mo kayo, nagduman kayo sa presentasyon kan Kamarinisor, napapalibro sa Suduang Army na ano?
2: Oo.
0: Suduang Army na pigkidnap kan mga rebuilding MPD. Tara, sukuro rin pang tapalan duman pag una ta mga tambay sa neto. Palan mga MPA, pag nagtungtong ka sa
2: mga MPA
0: sa log, nagtungtong ka duman sa dagade, ka napakarekan tungtong, natungtungan mo, ito palan may Armalite.
2: Bako, nagalik
0: kita kayo itong aga. Nung oras nagalik kitang aga, nagbalik kita mga alaw na maling magahon.
2: Magahon ka, alawigon.
0: Correct.
2: Mm-hmm. Malada nga ni Signal Bagaduan.
0: Oo.
2: Del Rosario.
0: Kamarinisor.
2: Kamarinisor. Dang Signal. Tapos, kunya ito tabi man ujay sarong army.
0: Duang army.
2: Tapos gali sarong major kan police.
0: Oo. Duang army. Duang miyembro kan Philippine army. Yung tanong manamit ko si Senator Loren, si Senador, si Manandaya, na yung nagpacilitate para sana ma ano para sana ma mapalibre itong duwa.
2: Roger on that.
0: Ang pick para kaugo kay ko duman na nagparakaw sa nako duman kay Marquillos.
2: Kunya sa nabaga supas. Naga matang anagan kita ka to.
0: Ay baka.
2: Nagpumbaga ito digdi sa may draga aga pa.
0: Unreleased ngayon.
2: Alas iting.
0: Unreleased ngayon dyan sa ano, Kagsawa Ruins.
2: Kagsawa?
0: Nagbago ng location, duman nga sa Ligaw. Nagbago ng location, hanggang nakaabot kita ng presentasyon, Kamarinisur.
2: Presentasyon.
0: Bako pa kayo tumari ang tinampo.
2: Presentasyon.
0: Bako pa kayo tumari ang tinampo, lubak-lubak pa. Bako?
2: Yan. Mm-hmm. Roger on that.
0: Mm-hmm.
2: Barangay del Rosario, presentasyon.
0: Kamarinisura.
2: Kamarinisur.
0: Oho.
2: Delikado ang bagat, so takot ko ka itong pag-uli ta na ta kung baka may biglaan sa nang pumutok sa dala.
0: Okay, baga. Pero siya anak ng malagyo sa kapalik kita.
2: Roger. Roger, siya tabi manages, dugang na impormasyon, haligis ko yung location na Andy Madrigaleo, basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon.
0: Salamat muli Andy sa mga dagdag pang informasyon diyan mga tugang sa Lawasa. Marina Kamantawi, Kipaling Aydar Laguno, dyan sa barangay San Ramon Candragasing. Good morning, man kay Madam. Madam, good morning, kasi man kay Sir Aran Gambua. Kaya itong mga tugang na naging paliwanag ni Kapitan Narsing Monreal, kan barangay Pandan Candragasing. Kailinga po nindo, nagkaigwaning proyekto ang barangay Pandan, kasi mga tugang sabi nga,

0: Iyo? Ha? Kaya ito po, saludo ako. Kan si kagawad kanu diyan sa barangay tula-tula. Kan iyo ang chairman, kan committee o kan Binsin Awards Committee. Sabi nga ni mga tugang, nag-aagi sa tamang proseso. Ngunyan, pero di los ubusig. Sabi ko, ilinga po nindo ha, magayunon sa implementasyon kan mga project diyan mga tugang sa pandan. Ilinga po nindo ha, maglaog ka pa sana. Mailing mo mga tugang ang ilaw sa atubangan kan cover court. Nasabi nga ni mga tugang iguanin tulong barang iguanin tulong klaseng ilaw na masimbolokan sa imong pagkatawo yaon diyan so blue so green asin mga tugang igwapang kulor kaya mailing mo kailing nga po nindo ha ang implementasyon kan mga project diyan mga tugang sa pandan maray ngunyan igwa kipatrabaho sa palibot kan cover court si barangay captain housing Monreal kaya kung ika man sana malaog sa arong kanabagay kung ika naglog bilang sa arong public servant magtabang ka ba kung na magtabang ka ako. Good morning, matabi kimading ayun na siya man kipading ayun na siya sa kayong magayunin na anak. Good morning, ki Gracious Piloy. Yan mga tugang sa Kilikaw National High School. Kagawad Dubin Barcelos, good morning. Sabi ko, bago pa yan mga tugang naging, bago pa naging kagawad anagom ni Barangay Treasurer Edna Nuada, kan Barangay ano, Inarado. Dati na po siya mga tugang na barangay treasurer. Nagkataon lang na sa agumiyan ng kandidato. Ano man, kung ipuposin do, kung papakiraman nindo, ang nangyari mga tugang niya sa barangay Inarado na pigdadali nindo. Kaya sabi ko, anapot ko, paano ang korupsyon? Aram ta mga tugang kung paano makakomite ng korupsyon. Oh, yan sa kuyang pinakapanabang tugang. Good morning, Kimin Magallanes, Lior, Kakan Kilikaw. Kaya sabi ko, gari sa laman, nakasingle out ka mo. Kaya sabi ko, itong kan maluwas na mga tugang supig na sabing mga barangay election, tirirahan na, ilingan nindo. So kapitan mga tugang duman. Ayan. Sa aga. Tupi, sa aga. Sa aga. Ilingan nindo. Kanma sabing eleksyon, so kagawa duman mga tugang sa barangay San Roque, kan tabako, sige mo ng diwal-diwal, papuro Facebook man. Kaya sabi ko, kung ano man nakapalpakan duman, damay ka. Because member ka kang sanggunian. Iyo? Kaya dyan sa daraga, gari nag-iinit na mga tugang ang politika. Kaya itong so 5 million na supposed to be appropriation ordinance. So 1.5 mga tugang pag-purchase kan na vehicle supposed to be kan municipal assessor's office. Tapos mga tugang so 3.5 para sports activities. Kinontra mga tugang ni Sofia Baldo, Joey Marciliano, si Mansi Kagawad, Wawa Sorsogon. O ikatabi Kagawad, Kagawad Baldo bilang chairman sa Committee on Youth and Sports. Ano lamang ang problema programa mo? Now, ikatabi kagawad, Joey Asiman kagawad, Warren, ano ang gagamitin ko niya na serbisyo? Ano ang gagamitin na bihikulo kan municipal assessor's office? Sa kontra pa lang ka mo. Duman mga tugang sa man, talagkataon siguro so nagkapir ang miyembro kang sanggunyang bayan, igwa mga tugang kiubi, arog mga tugang ni kagawad, Bob, si kagawad, Nunez, ang dahil duman mga tugang. Kaya gusto kong i-congratulate si kagawad, Pilo Dilumin, kagawad Julius Duran, asin man si Kagawad Carlito Bailon, inda si King Diasis kung nagsain man sa during the Burutan absent. O abde mga itong nag-attend at kasesyon. Sa oras po na 18 minuto sa makalisa na 5 din pag-aaga. Dagdagan tapan informasyon, nasa linya man si Manoy Alan na sa Itonyo Lan. Marinaga, please kami na happy piyesa.
1: Good morning, managers. Good morning sa mga parantabay. Haloy pampiyesta. Ama pista krapading irik.
0: Salbatal na ka Christopher dinali mo ako sa pista do.
1: Miss Piras ngunyan sa agan kapistan sa barangay Imalnod. Happy pista kay Pading Irik and kay Kapitan Biberlin.
0: Sa indo ang pista.
1: Ano pa sa moya? Hunyo pa?
0: Kamo?
1: Hunyo pa digdi sa Sitchume.
0: O sa barangay nindo?
1: December.
0: Mana? Ah, siyang paraluto.
1: San Francisco ako. Makuman ako yung Malnaon.
0: Ah, di sige. Di ano sana?
1: Ano, bitado mo na kita na pwedeng Eric nag-chat na kay Bustope.
0: Eh, di ka mong lumang sana pala. Di man ako kasabay. Mano man ako duman?
1: Kasabay ka, Pirne. Basta Uragon. Kasabay yan.
0: O di nga, isa daraga. May naga, may apat man na barangay sa daraga na mga piyesta. Tabon-tabon, Inarado, Binitayan, Matnog. Sabi ko, arin naman dumunan ko, kunyan, pwede na ako makidispiras.
1: Maluya pa pagdispiras. Iyo. Dapat sa agan, natakapistahan. Yan, nandun sa mga pandiurag ng mga putahe.
0: Oo, oh, sa pawa pa lang, iyuman.
1: Oo. Kay Kapitan Villanueva.
0: Eh, Yeah, tama. Naroon naman ko si Kapitan Bilyan Weba. Nag-ampangan naman palang kami kayan.
1: Nag-ampangan man kami kayan kan pyesa sa Bangker One. Okay, sa mga dagdag pang impormasyon na ipinagbubusol ni Legazpi City Mayor Hisham

0: Israel sa sanggunian panlungsod ka na syudad, na pagpapakusog kan sarong ordinansya na may objetong magtao nin insentibo para sa mga barangay eco-aids. Ana lakdang na ini partikan sa iyang advokasya, tangani ng bistohon ang importanteng papel kan mga environmental frontliners na iyo ana nagmamantener kan kalinigan asina kagayunan kan komunidad. Personal niya subot ining namatian kan siya saro pang kapitan asin naging presidente kan liga ng mga barangay kan probinsya kan Albay. Sigun sa alkalde ana dapat na matawanan ni na dedikasyon ang mga ini sa pagkukulikta kan basura, pag papautob kan tamang segregasyon sa mga barangay. Kay ba na pwedeng huma kay ni sa salud dahil nga ni baga limitado ang benepisyo na nagkakukuroakan mga ini.
1: Eh yung nga ni, suppose mo tawag tinagdag na benepisyo, especially yung mga ang barangay baga, pwede kang magkuha ng eco-aid. Now siguro pwede man yan i-absorb, pwede man yan dagdagan pa ng allowance kan na LGU because sugabos na ate, sugabos na klaseng basosin na nagkakalkal sa barangay. Tapos mataw ka lang kay 1,005 sa barangay, tapos kung so, mga may maharong man na may mga konsensya, minataw man lamang kinikit na kantidad. Kasi siguro dapat yan i-absorb o tawag yan kay magkakaligong benepisyo. Kat mga local government unit, araw kang pigigibong niya ni Mayor Isha Mismael Candegaspi.
0: Roger, tama ka dyan. Ta, kung barabagan mga ining eco-aids na ini, wala kimapurot kan mga basura. Sin, iyo man talaga na nagmamantinir kang kalinigan, di tingani sa muya. Kung minsan may nakaabot, di naglilibot man so garbage collector. Siyempre, pagtatawan pa man yung maski puro paano ng diit na gratification, tangani ng, kumbaga, marikognisar taman so sa indang pigigibong trabaho.
1: May barkada nga niya akong ikuin. Bata nga niya sabok iba ng parong. Pag may dadara ki basura, pares niya ako ang parong kandua. Dahil kung masabutan kung siya mabata sa ibang duwa.
0: Basura. Sa iraram ka na nasabing ordinansa, pigalalaw man na matawan ni na proteksyon as in suportang pinansyal ana mga eco-aids.
1: Dahil naman naman kung tawag kang kagawad na para bisa?
0: Ayan sana. Iyan kung na magkontra pa ng gansya digdi sa marairahay na ni man na propestong ordinansa ni Mayor Isham. Pero pwedeng makulog ng but man sa iyakan kan mga eco-aids. Tapos lamit din si Mayor Isham Ismail po man sila nakaisip ten eh. Wala talagang nariparo niya. So, trabaho as in supra, ay, mga pigibong aksyon kay ng mga eco-aids. Tanganin ng maitaas ang ininganing sa pamumuhay ka na mga eco-aids.
1: Pira mo ng plano ni tao. Talaga tok. Kapayapaan ang kinakaipuhan. Oy, nagpapabuting happy peace sa mga taga Inarado, si Punong Barangay Roy Marco. Kayang-kaya mo yan, Kap? Kung kasal mga tugang nailing, ang saro yan si Barangay Treasurer Idan Wada sa pinakamatibay na Barangay Treasurer Kandaraga. 54 ang Barangay Kandaraga. Aktibo mga tugang na minasumitir kan mga papeles sa kinakaipuhan. Kaya kamo dyan sa accounting, mag-iro-iro man kamo dyan sa Kuwadaraga, mag-iro-iro man kamo, dekaw magtulog sa pansitan. Yo. Bako na tagalista sana kamo, dapat igwa man lamang kamo kipaghiro. Igwa ka mo, igwa kipig babayad ng mga barangay ng mga bookkeeper para mga tugang magasikaso kan records. Ang pagkaaram ko, I think every 10th of the month, kinakaipan, for example, sa bulan na Enero, masubit ka mo kan sa iyong transaction kan mga dokumentos pagabot ng mga tugang kanya April, the following month. Kaya dapat kung imi-monitor rin doon, kaya nga igwa ki mga bookkeeper na yun ma-assign sa mga barangay para mag-monitor kung nababantayan yan, pig-obligar nindo, di ka mo magkakaigwan ng problema. Pero si Ednan Wada, Mercadero, saro yun yung mga tugang sa pinakamatibay na barangay treasurer Kandaraga. Pag-abot sa annual budget talaga mga maigusto ni mag-iribo, ang kasabay-sabay kay ni mga tugang barangay treasurer kan Pandan, o kan, no, not Pandan, barangay Busay. Saro yan mga tugang sa mga aktibo ng mga barangay treasurer. Pag-submit kan mga dokumento sa kinakaipon, araktibuhon siya mga tugang. Kaya ka mo dyan sa accounting department Kandaraga. Mag-iro ka mo. Iyo. Sayang kan pigbabayad sa indo. Pigbabayadan ka mo kan mga barangay for the whole year. Dapat magtrabaho ka mo bantayan indo ang mga yaon sa barangay. Good morning man tawag kay Roque Monte Caso. Roque, good morning Noy. Masira mo ng design kan t-shirt nindo. May balil-balil pa naman sa likod. Kapayapaan, Abangan tapaan mga susunod pangyeksya na duman mga tugang sa Metro Manila. Dikit pang magiwal si Robin Padilla, tapos mga tugang si Kiko Pangilinan. Baka ang pigiwalan kan duwa si Sharon Cuneta. Kaso lang mga tugang bago nakaabot kay Kiko Pangilinan si Sharon Cuneta, nagagimunyo sa kamot ni Robin Padilla. Sa kadakol-dakol na problemang dapat awan kay magkakadi kong solusyon ka nasyon, yaon ka muna katutok sa bida politika. Sabi mga tugang ni Sot, sabi mga tugang kan magtugang na Tulfo, nasupgan da ang Senado mga tugang sa pagsasalida kay liderato. Aron makasupog naman, makasupog ang Senado, tayaon ka mo. Iling ang mga tugang ha, si Rafi Tulfo, kadakol-dakol na problema, ang dapat magluwas ka kan sa among boses. Dahil ka man nakakataram, ang sulaminting ara mga tugang ni Rafi Tulfo, so problema kan mag-aragumagum, napapakiaraman niya. Ha? Ang sulaminting gibo mga tugang ni Rafi Tulfo, so problema kan magagum, napapakiaraman niya. So problema kan magagum na may kabit. Maski mga tugang nagsasayo mo na sa babaeng abo na, ang talapon mga tugang ni Rafi Tulfo, magkasundo ka mo, nadarahon ka mo sa barangay para pag-ulay na sa inyong problema. Yata pag-unan nyo, nakaresolve kang problema si Rafi Tulfo, bako! So pigpada na mga tugang sa barangay, barangay nag-ano kayan, barangay nag-resolve kang problema ninda. Iyo, ngunyo no, na nagtaram ka mo, mataram ka mo, pigtataraman niyo yung huda si Senador Lorin Ligarda na nag-tiwalag sa grupo. Kamu mismo, aram nindo yan, ilingon nindo, ha? Ah? Naglantal sa 18 Marines para mga tugang iluwas. Anong ginibo? Sabi nga, rinaot pa nindo sa 12 Marines. Inyo pan pigpanluwas nindo, pati sa nagpirma ng abogado, pigtitira nindo. Kaya muklataroan mata nindo. Kaya sabi ko mga tugang sa kadakol-dakol na abogado sa Pilipinas, ang Pilipinas mga tugang nagiging syunga. I-interview ang mga tugang si Cayusa. I-interview ang mga tugang sunagkapi na napaburo sa inda. Ilingan na si Atty. Lorna Kapunan. Kaya pag minsan ang pigdataram ko sa inyo mga tugang ang tawong na kinaantabo na ang barkada nyo, isipon ninyo ninyo mara, ingatan ninyo ninyo mara, bako gabos na oras, magtiwala ka mo tabaka pagabot ka oras, iyuman sa nang mahuda sa inyo. Bako lamang yun mga tugang karaw-karaw na nangyayari. Kaya ilingan po ninyo mo yan ha. Bata, masorosorbe, gagamitin si Lenny Robredo. Nagtaram na mga tugang si Lenny Robredo, dileman siya mabuntog sa pagiging dileman siya makandidato sa national position. Dakulong pa siyang dapat nagibuhon para mga tugang sa karahayan kang Naga City. Pigpaparin ka rin, sutol si Sharon Cuneta, sumataga rin na mga tugang buko. Nag-ibi-ibi, tapiging ganyar si Sharon Cuneta na magkandidato na bilang presidente kang Pilipinas. Yes! Aram ko mga tugang kang nagkandidato si Lenny Robredo, kang nag-file siya mga tugang kang sayang certificate of candidacy for president. Yaon kami kain after that mga tugang nagduman kami sa barangay Sugod kan Bakakayalbay. Kasabay ako mga tugang saro ako sa pag-imbitan kay ito ni Congressman na ni Governor Greg Salagman. Nagpaliwanag mga tugang siya. Pero mga tugang maski marayan sayang kamabutan ang mga tawong nakapalibot sa imo, especially ang tawong nagtarabang sa imo kang nakaging eleksyon. Kung ano mga tugang na agadong kan sa ilong pabirde ka naman tabi kan basta-basta makasasayuma. Kundi mga tugang mabigay ka tamabigay ka because sindi ang nagtabang sa imo kang nakaging eleksyon. Good morning, Kichel Laburi Lopez. Baba natin yung si De La Rosa. Ngayon sabi, kaya tama mga tugang si De La Rosa, kanda ako naglalaog, pigahanap nindo. Kang yaw na ako pigabot nindo. Kaya ilingan nindo ah, ang pangbabastos mga tugang na grabe. Ah, pangbabastos na grabe, and co-equal, supposed to be, alagad mga tugang na nangyari. Ang taramon mga tugang ah, may daladarang warrant to barest. Pero ngunyan, sabi mga tugang sa bareta, sabi nga ni, nangapunan sila mga tugang na nang, sabi ang taramon mga tugang ni Marcos dahil na pwedeng pag-arista rin si Bato. Ay hindi ako sana kung ganyan lang totoo mga tugang. Kaya ingatan nito ang tawong nakapalibot sa hindi tapagabot mga tugang kan oras. Iyuman sana ang mahuda sa hindi. Bako lamang yan mga tugang karaw-karaw. Kung kamo matabang siguro bako siguro gabos na itabang nito. Siguro tawon nito kay 75% o tawon mo kay 50% o tabagan ta kabahala ka naman mag-follow up kayan. Kung kaabot pagabot mga tugang ng oras, huhudason ka man sana. Iyo, arog ka ni.
2: You are listening to 90.7 mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asing luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong matadago, digdi sa Uragon Bareta Express.
1: Marina ka mga tugang ko po si Jess Magallanes. Matod ka mga pagbabalita. Ngunyan po nga daw ng Webes in June 8 sa 14 kanmura na Marso o Mayo 2020-2021. Inuti at ang headlines ka mga balita sa lado lokal. DepEd Bicol preparado na para sa Palarong Bicol 2026. DepEd Albay ikinaugma ang pagdagdag ng classroom sa Albay. Mayor Jimang Hoko kan Banuana ng Ginubatan inako na naglangkaw ang kaso ng droga sa sendang Banuana. LTFRB Bicol pinaglino na bako madali ang pagtaon ng ayuda kan gobyerno sa grupo kan transportasyon na. Mientras tanto, sa headlines man kan iba pang headlines kan mga balita, pitikaw Albay padagos sa namagibot kay magkakandigong paagi para mapalangkaw ang bilang kan mga turista ang nagpapasiling sa Albay. Nagpapabot man po ng happy place sa mga taga-Matnog si Kagawad Armando Lomeda. Si man ang pinakamaygos ming BNS. Good morning, tabi kimaling Almaloria, si man kipaling Iprena. Ngunyo sa headlines man kan mga balita sa lado nasyonal kinumpirma ni Senador o ni Senate President Alan P.T. Cayetano na kaigwanin putukan sa Senado. PBBM personal na napunan si Senate President Alan P.T. Cayetano sin Bato dahil arestaron na. DILG Secretary John B. Crimulia turos man nakadalagan sa Senado. Akusasyon ni Senador Pampilio Lacson na nagsakay sa auto ni Senador Pia Cayetano si Senador Bato de la Rosa maigot na ipinamutikan na. Bagong abogado ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, personal na mimidbidon na ni Vice President Sara Duterte. Mientras santo, headlines man ka mga balita sa laro ng international gastos ka ni Estados Unidos sa gira sa Iran, umilabot na sa $29 billion. Asin man sa laro ng karawat, nationwide drive kontra lunod, papakusagun kan Philippine Sports Commission na. Mientras santo, headlines man ka mga balita sa laro ng showbiz, mga alahas si ginagibo ni Harry Bangilista, naging mabenta. Yan mga tugang ang headlines, kan mga balita ang detalis po, pakalis yung nagkapirang hanapuhay.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl natin na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Lynn's Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: 2006, ang Jeremy Balon Travel and Tours, na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremybalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours in Jeremy Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Babes, malapit ng anniversary natin.
0: Oo nga, no. Parang kailan lang.
1: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
0: Siyempre, Lola's yun.
1: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
0: Siyempre, Lola's yun.
1: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
0: Siyempre, sa Lola's yun. Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
2: Ang oras mo mga tugan sa Radyo Urago, eksakto na po ng 38 minutos sa makalisa na sa 5 nin pagkaaga.
3: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uragon Barreta Express. Mga baretang lokal. Local news.

0: 8 minuto sa makalisan alas 5 ni paggaga. Ngunyan sa detalyes na kan mga barita sa lado lokal, preparado na ang opisina kan Department of Education na o DepEd Bicol para sa palarong Bicol 20 o palarong Pambasa 2026 na gigibuhon na. Agusan del Sura, ini naging payag ni Pele Orcal, ini naging payag ni Bicol Sports Coordinator Francisco de Silsuna. Sayang sinabi na pugapugan ang pag-insayo kan mga atletang Bicolano na makasaba ka sa nasabi ng palarong pambansa. Sa oras po, mga tugang na 29 minutos sa makalisan na 5 ng pagkaaga, dagdagan ta aramuntan balita sa kamugtakan kan panahona. Nasa linya po ang Pag-asa Legacy. Pag-asa, maray na morning, please come in.
1: Yes po, good morning po para po sa magiging gamugtakan ng satuyang panahon ngunyang hitsa 14 ng Mayo. Yes. Naka-apekta sa tuyang ngunyan sa Bicol Region is ito pa rin mga localized na mga thunderstorms o yung mga pulupulong mga pag-uuran at in pag-ikilat at pagdagul doon. So, asahan niya to na magiging weather condition ta is partly cloudy to cloudy. No, yun nga po na may mga possibility ng mga diit-diit na mga pag-uuran na posibleng mamatayan ng aldaw. Maluya sagot sa moderatong burot, hali sa Norte Serangan, Sungo Serangan, ang Iral na may banayan sagot sa katamtamang pag-alod sa dagatan. Agwat ng temperatura ng niya na aldaw, pigatayang maabot ng 25 to 33 degrees Celsius. Kaugnay nito sa tuyang heat index kapuhapon, ang pinakaalangkaw na recorded ng heat index digdi sa buong Bicol Region is digdi sa Daet, Camarines Norte kapuhapon kung saan nakapagtala ng 46 degrees Celsius na heat index. Sa iba't iba namang istasyon sa Digbis sa Bicol Region, sa Legazpi, Albay, nakapagtala ng 42, pati na rin sa Masbate, Pili, Camsur, then 43 degrees Celsius naman ang heat index na suhapon sa Uban, sa Sugod Station. So, medyo mainit and so far ito ang isa sa highest natin na ito, 46 degrees Celsius. Magpuon itong dry season or pag-init. Sa tuyang forecast naman, ngunya na aldaw, almost same na heat index values ang tige-expect ka across sa Bicol Region. And most nito ay nasa danger category ng effect-based classification. Sa tuyang monitoring naman, ngunya na aldaw, may pagpapasayan pa rin tayong LPA, yung formerly si Caloy, nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility na huling nahiling sila yung 685 kilometers sa sirangan ng Virac Catanduan. So, itong LPA na to, dahil taman ito sige expect na mabibilog, giraray at maging isang bagyo at dahil na maka-apekto sa tuya dito sa Bicol. Maliban dito sa LPA na ito, wala naman kitang nailing na bagong low pressure area or bagyo sa ngunyan na posibleng maka-apekto sa ito in the next 2 to 3 days. Bali yun po, sa tuyang forecast, hali po dito sa Pag-asa Legacy, Alexis Ray River.
0: Salamat po, Mama Alexis, sa dagdag na informasyon para po sa kamugtakan kan palahon. Saliwat po, nagpapag-upanding good morning sa bilog ng mga taga-Balinad at may gusto na kapitana. Good morning, Cap Malo Mirandilla. Yang trasanto sa mga pang-detalis kan mga balita sa lado lokal, ikinugmakan Department of Education by Schools Division Schools Division Office kanamay ang nagdagdag na ang karagdagan na 25 classroom para sa probinsya ng unyan school year 2026-2027 na inilaging pag ni Mr. Froilan Tina ang tagapagtaram kanda DepEd Big Albay sa pagkikipag-uli kanuragunusa. Sayang sinabi na ugmasyanin huliman ta makakaigwarin karagdagan na classroom ang bilog na probinsya kang ang nagkaparang eskulahan sa probinsya kan Albay. Thank you. 46 minutos sa makalisa na lasing ko din paggaga o 43 minutos sa makalisa na lasing ko din paggaga. Ngunyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado lokal. Padagos sa magibon din magkakanigong paga ang probinsya Canalmay, ang Provincial Tourism Office Canalmay. Inhuli man sa padagos sa pagbaba kan bilang kan mga turistang nagabot sa probinsya. Inilagay peg ni Dorothy Colley ang pamayo kan Pitikaw sa ginibong interview sa kan Uragonusa. Sayang sinabi na nagbabaan bilang kan mga turistang nagpapasiling sa Almay daraman kan pag-alboroto kan Bulkan. Asin man na nagkapirang asinmana ang nagkapirang mga nagluluwas sa informasyon o negative na informasyon sa social media. Kasabay kay Nigi na sinabi pa ni Fernandez o ni Colley na panagos man silang magibunin magkakanigong pagit ang aning lumat na magdakola ang bilang kan mga turistang nagpapasiring sa probinsya.
2: Bagon Barreta Express, mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National News.
0: Good morning, Mantabi Kibet. Bet, good morning. Madali lang matapos sa t-shirt mo. Ngunyaw sa detalisman kang mga balita sa lado nasyonal na inako ni Senador Alan Peter Cayetano ang pamayo kang Senado kang Pilipinas sa Nabulabog. Ang bilog na liderato kang Senado kasunma matapos sa makaigwanin putukan. Ang nagkapirang tawan kang Pilipino o kang mga nagkapirang tawan kang MBS yung managkapirang tawan kang Philippine Marines. Kasabay ng Senate Sergeant at Arms. Sayang sinabi na kamabutan kang nasabi ng grupo na Iwaristaron. Si Senador Bator de la Rosa na panagos na nakaistar sa Senado ngunyan. Kasunod kang pinagsabing warrant of arrest may pinagluwas kan ICC. Sinabi pa ni Cayetano na mga poco mas o minus sa mga alas 7 ng pagkamanggi kan mangyari ang nasabi ng mga insidente. Siguro sinabi pa sa impormasyon na pinagbabarinan ng sarong parte kan pintuan para sa na makalawag ang grupo kan na mga tawan kan NBI para arestaron si Senador Bato de la Rosa. Ngayon trasanto sa may relasyon na balita inapunan mismo ni Presidente Bongbong Marcos si Senate President Alan Peter Cayetano para manghumusa sa ibang kanangyaring karinibukan na sado ka nakagi kaso udma. Sa sarong Facebook Live kinumpirma ni Cayetano na pinagapunan siya ni Presidente Bongbong Marcos as ima nagpasiring si Secretary John Vicrimula kan Department of Interior and Local Government para aramon ang kamuktakan kan Senado. Kasabay kay ni sinabi pa ni Cayetano na nagtawaman kayo magkakanigong asigurasyon na si Presidente Bongbong Marcos ay arestaron si Senate President o si Senadora Bator de la Rosa na nasa Lagunyan o nasa Kosodya Gunyan kan Senado. Sana po patuloy ni Marcos ang sayang pigtataram asin kan pigtaram niya nasabi ng bagay. Lay siya mga tugang nakagamit si anuman na bagay. Ito. Oya pa mga tugang sa rupang utikon na. Ngayon ta santo, may gut na ipinamutikan ni kanyang National Bureau Investigation Chief Attorney Melvin Matibag na mga tawanin da ang nagpapatok ng balil na nangyari sa karibukan ng Senado Kaso Udma. Sa sarong interview, sinabi ni Matibag na rin pagkaraman mga tawan kan MBI sa nangyari. Magigarundo mo na nagkaburukag ang mga tawan, mga empleyados kan Senado ninuliman sa pagkaigwanin putukan mantang nagkakaigwanin pagtiripon ng mga senadora. Kasabay kayo, sinabi pa ni Matibag na rin kinaraman ang mga tawan kan MBI sa pagpapaputok sa laog mismo kan second floor kan Senado. Parentesis minuto sa makalisa na lasing ko din paggagango niya sa detalyes pa kan mga barita sa lado nasyonal. Maigot na pinamutikan ni Senador Pia Cayetano na ang laging akusasyon na ni Senador Pampilo Lacson na sa iya mismo nagsakay si Senador Bato de la Rosa para makalaugini sa Senado. Ini ang laging payag kan privilege speech si Senadora sa Cayetano. Kasunod kan mga alegasyon ni Lacson na sinabi pa ni Cayetano na siyang pagkaramin huliman talabigla nga ni siya mismo kan mailing niya na nasa log na concession hall si Senador Bato de la Rosa. Mientras santo ngunyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado nasyonal, sinabi ni Vice President Sara Duterte na maigot muna niyang pagkadala na sinbimidbidon si Pedro Ains ang bagong abogado kan sa ingama na si dating Presidente Rodrigo Duterte mantang nakakulong ini sa daig ni Netherlands. Sigun sa naging paigalbi si Presidente kinakaipuan niya na maraman ang tunay na background kan nasabi ng British lawyer.
2: Barreta Express, mga barreta sa ibang nasyon. International News.

Ngunyan sa detalye sa kan mga barita sa Lado International, minabot na sa 29 bilyones dolyares ang nagastos kan Estados Unidos sa gera kay ni sa nasyon kan Iran. Inimis mo naging paigan sarong senior Pentagon official sa nakaging Martes sayang sinabi na nasabi ng 25 bilyones dolyares ang nagamit po kan sa ilang pakikipaggera sa Iran kan bula na Abril sa kun sa presente.

0: Natang Sports. Sports News.
1: Ngunyan sa detalye sa kan mga balita sa Ladimin Karawat, pinakusog pa kan Philippine Sports Commission PSC ang sendang alyansa sa Philippine Life Saving Society para labanan ang pinaglaladawan ng mga eksperto bilang silent epidemic ang pagkakaroon sa nasyon na kasunod kan mga naka-alarmang estratehiya asin kalunos-lunos ng mga insidente sa La Union. Si PSC Chairman Patrick Gregorio ang nangako na papakusog nila na sabi ng kampanya para mailigtas, para makaligtas yung buhaya. Sinabi pa kanasabi ng pamayukan PSC nilalo yun yung papakusugon sa 18 riyon na ipinaliwanag pa kanasabi ng opisyal na sa presente panagos naman silang nagigibog kay magkakanigong pagi para mapakusuga ang kawat na swimming.

0: Express. Barretang artista. Showbiz News.
1: Ngunya sa ultimong detalye sa mga balita sa lado ng showbiz, winner the Heart Jewels in Heart ni Heart Evangelista. Ang siyang necklace ang saro sa mga mabintang alahas sa pinagigibo kaya nasabi ng actress. Kasi ayang payag sinabi ni Heart Evangelista na siya naguna na magiging mabinta ang mga alahas sa gibo niya sin pinagidistribuin sa nagkapin ng party kan kinaman baging sa showbiz industry. Yan mga tugangan ka, telepunan, detalye sa mga pagbabarita. Ngunyan pong alaw ni Webes, pizza 14 kan bulan na Mayo 2020-2026. Sa liwat po, sa ngarakan mga nakasabay niya ito sa programa sin sa pagbabarita. Sa lawasan, ang pag-asa ligaspi sin man si Manoy Andi sin si Manoy Alan Lopez sa Saitono. Sa lado technical, si Manoy Topeadal, ako po si Jess Magallanes. Sa tower si George Maldera, maminawal at kadataramon, day bali sa Yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano! Ulagun!
1: Adios, Marina Gabi, Colombia.

0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y. Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center. Isang malusog na araw po sa ating lahat. Sa mga masugid na sumusubaybay sa palatuntunang ito, Kape at Kalusugan, hatid sa inyo ng Needs Kape. Sa pangalan po ni Ma'am Needs, Ma'am Ninja Rosal at ng Needs Wellness Center. Hayaan niyo pong makasama ko kayo sa loob ng 10 minuto para pag-usapan natin ang inyong kalusugan. Ngayon pong araw ay ating tuklasin ang sanhinang diabetes. Sino nga ba ang mga posibleng magkasakit nito? Natural na gamutan at paano nga ba makakaiwas sa sakit na diabetes? Sarap talaga magkape sa umaga, no? Lalo na pag Needs Kape. 23-in-1 Premium Coffee Mix ang iniinom mo. Masustansya na, pantulong pa sa iba't ibang uri ng karamdaman. At alam niyo ba na ang Needs Kape ay gumagamit lamang ng stevia bilang natural sweetener? Opo, ang stevia ay kilala sa buong mundo na nakakatulong sa mga diabetiko. Ang stevia ay isang halamang gamot na matatagpuan sa maraming bansa, lalo na po dito sa Asia. Ito ay unang ginamit sa Estados Unidos bilang isang herbal supplement at kamakailan lamang matapos ang maraming kontrobersya ay naaprubahan na bilang isang produktong pagkain. Ang stevia po ay ginagamit sa pagkain at inumin bilang isang non-calorific sweetener. Ibig sabihin, ito ay ginagamit bilang isang alternatibo sa asukal at iba pang mga chemical-based sweeteners o pampatamis. Pero wait lang po ha, mamaya babalikan natin ang usapin patungkol sa stevia. Sa ngayon po ay atin munang alamin ang sanhi o dahilan ng pagkakasakit ng diabetes. Taas ba bang blood pressure? Mataas na blood sugar? Naku, delikado. Kado yan, pa-check up mo na sa Means Wellness Center.
1: Ako po, si Belinda Arcos Barbueno. Dati po, ang BP ko, taas-baba. Tapos, hataas ang blood sugar ko, nasa 229. Ngunyan, kan, bakal ako ng Means Cafe. Yung man lang yun, sa pag-inom ko na Means Cafe, nakainom ako ng 3 bulan pa lang. Ang BP ko nag-normal na, at yung blood sugar ko normal naman. Tapos, dahil ako nalilibong. Kadati, pero nalilibong ako. Tapos, ang inutig akong double kidney nga ni Ngunyan, na umaya din na para ko nagsuhawa ko. Kaya sobrang pasalamat ko lalong-lalo na kay Ma'am Nins Kapita ay yung nakakumay kang kamatian ko.
0: Bisita na sa pinakamalapit na Nins Wellness Center sa inyong lugar. Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan ang tungkol sa sakit na diabetes. Marahil kapag natanong ka kung ano ang sanhi ng diabetes, una mong iisipin ay asukal o pagkain ng matatamis. Ngunit mas komplikado pa ang kasagutan sa tanong na ito. Madaling maunawaan kung bakit sugar ang madalas nasisihin ng mga tao pagdating ho naman sa sakit na diabetes. Siyempre, ang pagkakaroon ng high blood sugar levels ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon sa diabetes. Bukod pa rito, ang pagkain ng matamis ay nakakapagpataas ng blood sugar. Pero ang katotohanan, ayon ho sa mga pananaliksik, walang kinalaman ang pagkain ng matatamis pagdating sa pagkakaroon ng diabetes, partikular na sa type 1 diabetes. Ang paniniwala pagdating sa type 1 diabetes ay epekto ito ng autoimmune reaction. Ang nangyayari kasi ay pinapatay daw ng immune system ang mga insulin-producing cells na kung tawagin ho ay beta cells sa loob ng ating pankreas. Ngayon, kapag nangyari ho ito, hindi na nakakagawa ng insulin ang pankreas at wala nang magkukontrol sa blood sugar. Kaya nagkakaroon ng type 1 diabetes. Pagdating naman sa sanhi ng type 2 diabetes, posibleng makadagdag sa panganib nito ang sugar. Pero hindi ito direktang responsable sa type 2 diabetes. Kapag kumain tayo ng matatamis o ng pagkain na maraming carbohydrates, tumataas ang ating blood sugar level. Ngayon, upang makontrol ito, gumagawa ng insulin ng ating pankreas para ibalanse ang blood sugar. Ang sugar na ito ay iniimbak ng ating katawan sa ating atay upang gamitin kapag kinakailangan natin ng enerhiya. Ngunit, hindi dahil sa pagtaas ng blood sugar ang dahilan kung bakit isa ang asukal sa posibleng sanhi ng type 2 diabetes. Ito ay dahil maaari kang maging overweight o kaya obese kapag nasubrahan ka naman ng pagkain ng sugar. sugar. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ho natin gaanong naunawaan kung bakit nagkakaroon ng type 2 diabetes. Pero alam natin na may mga ilang bagay tulad ng pagiging obese o kaya overweight na nagdudulot ng type 2 diabetes. Pinaniniwalaan na mayroong kinalaman ito sa pagkakaroon ng insulin resistance ng ating katawan. At base sa pananaliksik, kapag umabot na sa punto na hindi na sapat ang insulin na ginagawa ng ating pancreas upang makontrol ang blood sugar, ito na yung tinatawag na type 2 diabetes. At dahil ang pagkain ng maraming matatamis ay nakakapagpataba, maaari itong humantong sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ngunit hindi rin tama na isipin o sisihin lang ang sugar para sa sakit na ito. In fact, lumalabas sa mga research, ang pinakamalaking factor dito ay yung tinatawag na lifestyle ng isang tao. Halimbawa, kung ang isang tao ay kumakain ng maraming matatamang pagkain at di rin naman nag-i-ehersisyo, mas mataas ang kanyang risk ng type 2 diabetes. Kaya hindi lang sapat ang pag-iwas sa sugar upang hindi magkaroon ng diabetes. Kailangan rin na magkaroon ng healthy lifestyle. Ang tanong, paano nga ba mababawasan ang panganib na dala ng diabetes? Tutok lang mga suki, yan ho ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik.
2: Totoo nga.
3: Ako po si Joako, nakatira sa Tagas Daraga Advice. Na-try ko yung Mings Coffee bago ako uminom ng Mings Coffee. Namamatida ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakaramdam. Yung bumamati ay nawala na.
2: Dahil na magpahuri, try mo na ang Mings Coffee. Only 3-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer as in Guayabano Extract. Mababagal sa kamus ng branches kang Mings Wellness Center.
0: Alright, patuloy pa rin po kayo nakikinig dito sa Balatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Mings Kape. Doon po naman sa aking katanungan kanina, paano nga ba mababawasan yung panganib na dala ng diabetes? Alam niyo ba na ang pinakamadaling paraan para makaiwas sa diabetes ay ang pagkain na masusustansya? Tama, kabilang na rito ang mga pagkain mayroong low glycemic load tulad ng cereals, apples, oranges, beans, skim milk, cashew, peanuts at carrots. Mainam din po ang magbawas ng red meat at sa halip ay kumain ng healthier sources ng protein tulad ng isda, lean meat at tokwa. Mahalaga rin ang pag-i-ehersisyo. At least 30 minutes ng pag-i-ehersisyo ay nakakatulong makabawas sa panganib ng type 2 diabetes. Pati na rin ang heart problems, high blood pressure at iba pang lifestyle-related na sakit. Sa totoo lang, nakakaalarma ho ang kondisyon ng diabetes sa buong mundo dahil malaking dala nitong panganib sa isang tao, lalo na kung hindi ito mabibigyan ng angkop na medikal na atensyon at tamang gamot. Kaya't marami ang naghahanap ng kasagutan kung paano mawawala ang diabetes. Ilan po sa mga dapat ang daan ng mga diabetiko ay ang pag-iwas sa mga pagkain mataas sa carbohydrates at asukal. Dapat din silang maging aktibo araw-araw at magkaroon ng healthy lifestyle. Mahalaga na i-manage ang diabetes dahil nakakatulong ito para maging maayos ang pakiramdam ng isang tao, partikular na kung ang asukal sa dugo o glucose ay normal at maganda, sapagkat pwedeng maging masigla ang isang tao at mabawasan ang pagkapagod nila. Nakakatulong din ito upang hindi maging madalas ang kanilang pag-ihi at maging mabilis ang paggaling ng mga sugat at may iwasan rin ito ang mga impeksyon sa balat at maging sa panto.
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang puno. Bukang bibig na ang Mings 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple corn, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guayabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Mings 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Mings Wellness Center region-wide.
0: Sabi ko ng isang text natin nagtatanong, nawawala ba ang diabetes, Kuya Rod? Sa katunayan, hindi napapawi o nawawala ang type 1 diabetes at patuloy pa rin po yung mga siyentista sa pagdiskubre ng posibleng paggamot nito. Pero yung type 2 diabetes at gestational diabetes ay mayroong posibilidad na mawala. Halimbawa, posibleng magkaroon ng tinatawag na gestational diabetes ang isang babae sa kanilang pagbubuntis. Subalit, pwede rin po itong mawala kapag nakapanganak na. At base din po sa mga pag-aaral, maaari naman mawala ang type 2 diabetes sa pamamagitan ng pagsasaayos ng tamang level ng blood sugar at pagkakaroon ng malusog na lifestyle at diet. Tinatawag rin na diabetes remission ang pagkawala ng diabetes. Subalit, linawin ko lang po ha, marami pa rin pag-aaral na kinakailangang isagawa upang mas maintindihan ang bagay na ito. Wala pa rin po kasing sapat na mga ebidensya kung maaari bang maging permanente ang pagkawala nito. Dahil sa marami yung kaso,
2: pwedeng bumalik ang diabetes. Kaya importante rin yung pagsunod sa angkop na lifestyle at diet para sa isang tao kung sila'y na-diagnose na mayroong diabetes. E ang tanong, paano nga ba mawawala ang diabetes? Maraming paraan upang maiwasan, i-manage at makamit ang diabetes remission. Number 1, bawasan daw ho o iwasan ang stress. Alam niyo ba na maaaring makapagpataas ng blood sugar ang stress? Opo, totoo ho yan. Kaya't mainam na alamin ang mga paraan kung paano i-manage ang stress. Dahil makakatulong ito para mas ma-regulate ang antas ng asukal ng inyong dugo. Pangalawa, kumain ho ng maayos. Maganda kung iyong diet plan ay aprobado ng iyong doktor para masigurado na angkop ang iyong mga kakainin sa iyong kalagayan at treatment. Siyempre, kailangan alamin mo yung mga pagkain at inumin na mabuti para sa iyo at iwasan yung mga hindi nakakabuti sa iyong kondisyon. Number 3, kailangan mong maging aktibo. Mainam kung magiging physically active o kaya magkaroon ng plano sa pag-i-ehersisyo upang mapalakas ang pangangatawan at maging masigla. Subalit tandaan po ha, dapat gawin ang pagkilos at pag-i-ehersisyo batay ho sa pangangailangan. Maaaring humingi ng payo sa mga doktor at ka-eksperto para sa mga ehersisyo na angkop sa inyong pangangatawan at edad. Pang-apat, sundin ang self-monitoring tips. Ang regular na pag-monitor ng blood sugar levels ay importante para sa epektibong diabetes management. Pwede itong magawa sa simpleng pag-regulate ng meal scheduling, physical activity at wastong pag-inom ng inyong gamot, kagaya ng insulin. Maganda rin kung lagi niyong titingnan kung normal bang inyong blood pressure para mas mapanatili ang kaayusan at kalusugan ninyo.
4: Naku, ano ba yan? Kapusta naman sa oras ang ating talakayan. Ganun pa man, sige ho, hanggang bukas ng muli, dito pa rin sa Palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape at ng Nins Wellness Center. Sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ako naman si Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
5: Masabikulado!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Oras sa bilog na Pilipinas, sa 4 minutos na lampas sa alas 6 na nin pagkaga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw, matuyaw kan mga saltong gibo, maumaw kan mga marhayan buo, dadagugon, ansumbong kan mga pobring tios, arog mo, uragon. Bullseye. Katabang ninyo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikan na komentarista sa Kabikula, mayong iba. Dito, Sanchez, sa programang Uragon Bullseye.

Maray na aga tabi sa gabos. Kumusta so mga nakaantabay kasubanggi sa kuro-kuso sa Senado? Nabudol na naman sa mga Pilipino, ano? O nagayod, kuyan, matiwala o kaya matubod sa mga pakulo kan mga Duterte. Nabuking, ano? Nagruluwasan mga tugang sa mga feedback ngunya na aldaw na ito pala, gari kuan man sana, gari pelikula, kalibasa yaon si Robin Padilla. Scripted, kumbaga. Sige, aribanang kita mga tugang sa programa. Yaon naman kita sa tuyang pagpaabot ni mga bareta, impormasyon. Digdi po sa tuyang programa ngunyan po, aldaw na ni Nuebes. Sa aga palan, 15 naman na ito. Ano yan? May nakabarabaga dyan. Ano yung pista official sa aga? 15. Hindi ko lang mabasa kung ano nakabugtak dyan. Aga po mga yun, pista official. Pizza 15 sa aga, bako man pista official. Sige. Ede po ang senong lingkod, Manilito Sanchez, at your service. Maribok sa Senado. Pero ang mga bida, mga ano ni, mga Duterte China tour. Yan kun may mapa. Mapatul kayan, siyempre sindasindaman sa mga DDS. So mga nakakaintindi, nagagamit kan utak ninda, dai man po kayan madadara. Ta risang maray ang mga pasali, ano? Diversionary tactic da ito tabi, ah, ng mga pangyari kasudma. And maging si Presidente Bongbong Marcos na po ang nagsabi na warang NBI, warang pulis, warang soldados. Na, duman po sa Senado sa nangyari. Kumbaga sindasindaman sana. Itong mga nailing tagid ng mga pulis duman, saka mga mga tawan sa Sergeant at Arms kan Senado, yung man sana sa mga supporting actor. Matitibay mag-ibuning mga kung anong mga style, sa pagtubod ninda mga tugang na makukuan ninda ang simpatya saka ang buot kan mga Pilipino. Pwedeng may mga patal na magtubod sa inda, pero bako po gabos na mga Pilipino, patal, iyan. Iyan ang dapat isipon ninda.

0: ano, matugot ka daw na kasabay ka sa mga patal dyan na masunod sa inda. Garday ka mo ma... hindi ko matugot na kamu kasabay sa mga patal. Mga tugang, irebanan kita sa programa. Tampok siyempre sa tuyang mga bareta naman. Please stand by, Rachan, sa Buena Manong Bareta. And siyempre, tutok na tutok kita sa mga pangyari po digdi sa tuya sa nasyon. Kasabay pa kan biglaan na kurukuso sa Senado, bigla man na nag-brown out man itupi kasunmaan in GCP. Intero pala na Luzon da ito. Entire Luzon. Iyo, tamay nailing ako managad may pakasunmang hapon na alasotso, manipiso, ano ni, so reserve na... so reserve po kan NGCP sa kumpara sa demand. Alang kawon so demand kasuod ma mga tugang kan kuryente. Kulang so reserve ninda sa ano ni sa yung reserve nga ning kuryente kumpara duman sa peak demand. Kaya kumbaga short, nag-short mga tugang, kaya siguro YouTube biglang nag-brown out man pagkabanggi. Obama. Ay, alat mo na, tiga-pritara na ako magbarita na. Relax ka lang mo na dyan, ha? Madali lang. So, yuya, nag-brown out pang bigla man mga tugang kasubanggi. Pero bago itong brown out na ito hali sa NGCP Luzon-wide, sabi, kuyan, may mga pasaro-saro ng brown out digdi po sa tuwi mismo, Salbay. Ano? Kaya, siguro, ali ko magtagapaliwanag man kayo ni. Dahil naman ka mo magalat dyan na pagpara turuyaw mo na naman ka mo dyan, pagpara murudaw na naman ka mo dyan, tali na arabuto nindo dyan, mumurudaw naman ka mo, sigurado yan. Mga piputang mga dungan yan, alikong yan, yan. Pero dahil na ka mo magalat dyan sa mga arog kaya na pagpara motitiho na naman ka mo dyan, pagpara murudaw na naman kan iba, magpaliwanag na ka mo ng anting arog kaya ni, libre man sa nasa Facebook. Libre man sa nasa social media, libre man digdi sa istasyon. Umapod ka mo digdi sa istasyon. Ipaliwanag din do sa mga members consumers. O naunitabi ang sitwasyon ta, kaya birmi kita nag-brown out. Diyan sa mga, lalo na may mga area gayon ngunya na firming brown out, kung ano ang diferensya. Biglang minapalsok eh. Baka sabihin na naman may nagtutog doon na bayong yan lang. Takan inot baga, iyo baga sunasarautan, dahil mga pagkaaram sa mga bayong, iyo palugod na sarautan. Natangaya tabi, tapirming ngayon, brown out, yun ang service yung inyo palpak. Yan. Sa paliwanag baga kayo ito, naramduman nindo, nakawasa pa ano ngaya, yan ngayang biriglaan niyang brown out, kausa ngaya kayan, so pag tugdun ngaya kang bayong. Irak man kan mga bayong, iyo pang, ora lamang pagkaaram sa buhay ninda, iyo pa nasa rautanan, kan brown out sa aliko, na nagtugdon dana, iputan gayud kang bayong, nagsurort. Marasa pa. Saka mainit ngaya ang panahon, baga kaya, pag mauran, ano na naman ang daylan. Pero mararay ko nga, ngunyan, taday nang gaya nagapro-brown out. Ngunyan, sinama naman na mga ining mainit, pating mari ang panahon, ha, grabe ang init ngunyan manitupi, ano? Sa ligas pikasudma, bata nagkuha naman, nagkaigwa naman ng uson kasudma na mag-udto. And namatiinin doon so aspol ligdi man ito pit. Ako kaya kasudma maghapon harus nasa Tanchuling ako deg. Parting norte ano. So aspol dyan sa may parting mata na Buyuan area. Dyan po sa mga barangay na yan, northern barangay, ta so aspol. Pero ikaw man gano'n nakaabot ligdi pa dikit-dikit. Dyan sa may parting daraga, igwa dyan, sa may parting duman, sa may pigi-istaran may, sa may busay. Igwa duman nabing na padpad na mga abo, kasuod ma, por medyo po kan biglaan naman na mga mag-uudto, nagkaigwa naman ng pyroclastic density currents, kaya uson. Kaya nag-aralpog na naman so palibot, so mga arani dyan sa may lugar na yan, especially dyan sa may northern barangays. Kaya... iyan so mga pangyari kasudma. O ano pa, puwera kanso sa nasyonal. Ah, so sige, at siya ta ripasun ta may mga latest ka ta di pasadaan ko ining sa Twitter ko digdi ta yara o digdan mga latest na mga bareta. And iyan po at siya sa ikaduang kabtangkang programa. Para may antras, 14 minutos na lampas alas 6 na di pagkaagaw, yan ang sa tuyang Buena Mano Barreta.
1: Buena Mano Barreta! Headline!
0: Mayo 14, kaya Webes, sa bulan kan Mayo 2026. O yan headline kan mga bareta sa lokal, rebranding kan promotion kan turismo sa Legazpi City, Kaipuhan. Mga eskwelahan sa Albay, madadagdagan in bagong mga classrooms. Bareta Nasyonal, Senator De La Rosa, ligtas sa ibong kan pabaretang

Buot na inagad sa City Tourism Office na isabayman ang mga Ligaspenyos sa apagyanin tagline o kaya slogan contest para sa Ligaspe City. Hindi mapili ang city government nin tulong magayon na slogan na ididepend sa ninda kung tanota iyo ang dapat na pilion na tagline kan syudad. Agyon pa ini sa approval kan committee sa Sangguniang Panlo.

0: Panagos sa mga Marita Lokal, piglalauman na madadagdagan man in 29 na bagong mga classrooms at manlaylay na mga eskwela ni Gdisalbay. Bilang paghahanda yan sa paabuton na school year 2026-27. Kabali digdi ang bakakay. May tulo sa Malilipot Saro, Malinaw Tuluman, Santo Domingo Tulo, Kamalig Dua, sa Manito Saro, Rapurapo Apat. Diyan sa Villar Saro, 5 sa Libon o Tuluman sa Uwas, asin man Tuluman sa Pulanggi. Sa presente, formal lang natapos ang pirirmahan sa Supplemental Memorandum of Agreement sa tawian kan Gobyerno Provincial Kanalbay sa Department of Education, DepEd. Obeto kan proyekto na ini na mapaiwas ang access kan mga estudyante sa mas matanos asin komportabling pasilidad urog na sa mga eskwelahan na nangangaipunin dagdag na classrooms ulian sa nagdadakulman na mga enrollees. Alas 6:17 na nin pagkaaga. Pasadan tabunan barabaktot na barata ni Your Honor, Stroke Center sa BRHMC. Maako na daanin mga pasyente. Aramon ta daw ang baktot na baretang yan, Manoy Joey, pasok.
1: Urago Live Report.
2: Maako na nin pasyente ang BRHMC sa mga na-stroke. Digi sa Kabikulan. Iwini ang pinahayag ni Dr. Eric Laburar, ang direktor ka na nasa Big Hospital. Sarong unit na pinagpundar ka na kaagi pa lang na aldaw na kung sa'in makatatabang sa mga Bicolano o kaya sa ibang lugar na didisa na sa Luzon o sa Bicol, igwanin na pinag-apod na stroke center. Kung igwanin na mamatian ang mga pasyente o ang magiging pasyente na pinagdududahan na nagkaigwanin stroke, apat na oras sa pwedeng darahon tanganing ma-prevent ang arukaining hailang o pigapod ng treasure na hailang digdi sa katuyang lugar. Sinabi pa ni Dr. Eric Laborar ang indakul ang sintomas na magkaigwanin ni stroke, alagad ini mapipreventaran tanganing madalatulos digdi sa hospital sa laog nin apat na oras. May mga sintomas na pingapod na natitingi o kaya nabubulol. Asin iba pa, ano pwede ma-revive kan BRHMC sa paigang bagong center na pinagbuksan digdi sa hospital. Yan tabi manilito ang sa tuyang dayaday na obserbasyon asin mga pakipagulay kay Dr. Kan BRHMC na si Dr. Eric Raborara. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, mga tukang ini po si Joy Bizar siya. Basta Bicolano, Oragon.
0: Sige, salamat sa magayon na impormasyon na yan, Your Honor. Ano nga nito man ito, P? Stroke Center. Yan. Marayan may mga arog na kaya na mga serbisyo, pasilidad kita digdi sa Albay, nakulang bagay yan. Oh, pero duman sa mga kaymanwata na may mga arog kaya na kamatian, magtaga kuang ka mo dyan, pakonsulta ka mo dyan, magtaga dulok, coordinate, tangarig at least makaabil ka mo kan serbisyo ini kang gobyerno. Aprobitsaran ta ini, ta imbis na pagpara kurakuton man sa nanindaan kwartata, buwis tang pigtatao sa gobyerno, makinabang kita sa mga programang ini. Mientras tanto, balik kita sa iba pang mga nagkakalag.

0: Barreta Local. Alas 6:20 na eksakto nin pagkaamay na pagkaga. Sa ibang Barreta, nag-konsentrar at ako Bicol Party List sa pagmangno sa mga panginot na pangangaipok at mga biktima kan pagtuga kang bulkan mayon. Mientras na nasa butuhan ang Kongreso sa impeachment kan nakalis na aldaw, iyan duman sa pigsangat na impeachment complaint kontra sa Vice Presidente, ang ako Bicol Party List sa panginginot ni Kong Attorney John Franz Chan, ang labulabo man ang pagsagibo digdi sa Satuya nin relief operations sa mga barangay dyan sa Kamalig, Tumpa, Suwa, asin man Kirangay, sering man duman sa Muladbukad Pequeño, Muladbukad Grande, saka sa Masarawag sa Banuaan kan Ginubatan. Sigon man kay Congressman Chan, sa endang nanotaran ang maski pirang aldaw na anak kalipas kan mangyari ang lava collapse na nagkausa kan asphalt, panagos man sa pag-experiensya sin kigkakampang na mga apektadong komunidad ang malain na epekto kan pag-uranin abu o kaya asphalt. Sa endang nailingan kadipisilan sa pagbuhay-buhay asin mga nawaran na kansendang pagkabuhay. Mientras tanto, nagsagibo nin focus group discussion and Commission on Population, PAPCOM and Development kay Badigdian Sektor kan mga parasira dyan po sa Barangay Puro, Legazpi City bilang parte kan ika-dua o second batch kan konsultasyon kan ahensya sa mga marginalized sector digdi salbay. Pinanginota ni CPD Region 5, Joyce De La Paz Helvano o kaya Helvano, ang nasabing aktibidad na obyeto na mapakusog ang connection kan sa inang opisina, siriman sektor kan mga parasira sa pag-aram kan mga magkakanigong intervention saka support mechanism para sa sendang sektor. Sa isinagibong pagtiripon, ipigyakeras kan mga partisipantes ang sendang mga eksperyensya, mga agyat asin kamaabotan kabali dedigdian sendang mga pananaw, manungod man sa accessibility kan mga programa asin serbisyong pigtatagama para man sa senda. Personal na pigbisita ni Kunsyal Carlo Baluloy ang lumang barangay hall sa Barangay San Juan, Santo Domingo, Albay matapos ang senang session tangarig na ang ripasuhon. Ang presenting kondisyon kan estruktura sin mamaaraman kay ni ang mga kinakaipuan na mga dapat gibuhon iyan para sa kaligtasan kan publiko.
1: Buena Mado Barreta, mga barretang lugar, local news.
0: Kasabay man sa ginibong inspection ninda Kapitan Alvin Bigueras sa kagawad Anthony Bigueras. Anasambit na inspection na pag-araman na may kabilugan na 80.92 meters na o kaya square meters kan estrukturan kinakaipuan na i-demolish huli sa kondisyon kaini na pag-urulayan. Nakaipuan man ang mapakarayan 8.5 meter na line canal asin mabugtaka din magkakanigong takop o cover tagarig na malikayan ang posibleng aksidente asin masiguro man ang kaligtasan sa mga residentes. Katagod kanina katalaana na magsunad nin magkakanigong resolusyon ang Vice Mayor Mark Aguas tagarig na matawanan daning solusyon asin ma-realizar ang nasambit ng proyekto sa lalong madaling panahon. Naging matarayumpuan isinagibong dry run kan floating raft o balsas sa Makabalo River na sakop kang barangay Dapdap, Legazpi City. Kasigon kay Barangay Kapitan Glenn Barcelon, nasabit na balsan ginibos sa mga plastic containers na donasyon kanal CC Foundation, siriman dinisenyo ni Engineer Jed Napay, na yuman na nagdisenyo kan nakabugtak na net trap sa nasambit ng salog. Sinabi ni Barcelona na dakulang tabangan balsa para sa inang mga Makabalo River Warriors. Ulita magkakaigwananin matanos na sasakyan mientras na nagkukolektanin basura sa nasambit ng salog. Anasabit ng balsa ang panggribay sa dating bangka na naraot na. Na dati man iyong pigagamit sa paghakot o kaya pagkuanin mga naanod na mga basura na pigtatapok sa salog.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta sa laugang nasyon.
0: Kinampirma ni Department of Interior Local Government Secretary John B. Crimulla na ligtas si Senator Ronald Bato de la Rosa na may ni sa kaibang mga security personnel kasunod sa naging tensyon sa lockdown duman sa Senado Kasubangi. Sa sayang pag-atubang sa media, yan na naman. Sabi naman si Trillanes, dapat bawas-bawasan ang mga paghampang kanis ng mga pre-presko na yan. Wala man yan nangyari sa buhay niya, wala man siyang nadadako, puro man sana siya pa-cute. Sa pag-atubang da kay ni John B. Crimulla sa media sa Senado Kasudma, nako, nag-ipal man. Sinabi kan sekretaryo na ipinaaram ni Daki de la Rosa dayaon man yaon sinda sa Senado para da i-secure an integridad kan ha? Integridad pa man ang Senado. An integridad kan Senado asin man protection kan gabos na mga senador na yaon duman. Inasiguran ni Rimulla na si de la Rosa ang daiman da ninda arrestaron. Sabi mo iyo tapos ka talaga. Yabangan pa yung kaparakansawang ka ni Trillanes. Ha? Ano ba ngayon ni kakampita o dae? Enot nang nagkaiguanin tensyon sa Senado matapos na mag-alingaungaw ang mga putok ni Badil Kasubangi. Mientras na naka-lockdown ang Senado kung sa in presenting nakasirara ni sa protective custody si Senator Bato de la Rosa. Sa sarapang barita ay nakusara ni dating Senator Antonio Trillanes ang liderato kan Senado sa irarong kan bagong tukaw na Senate President Alan Peter Cayetano nin pagkriar subot nin sarong constitutional crisis. Aan payag na ini ang kasunod mo ang kanaging lakdang kan nasa meet ng kapulungan na tawanan in protective custody si Senator de la Rosa. Tangarig na banggaon ang bakong o kaya ang pag-aresto kan mga awtoridad aron kan NBI sa base sa warrant na gikan sa International Criminal Court o ICC. Kaya naglalaom si Trillanes na paramentra sana ang pagbabago sa liderato asin tulo sining mariribayan. Tangarig na maibalik ang dire-diretso asin matanos asin man maibalik ang dignidad kan Senado as an institution.
1: Buena Mado Barreta, mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Labi ang tambareta sa luwas kang Pilipinas, nakipag-negosasyon ngunyan ng US sa Denmark katakod kang plano na pagpapahiwas kan military base ni Dadwan sa Greenland. Napakaraman na obyeto kan Estados Unidos na magbugtak ning tulo bagong military bases sa may sur na parte kan Greenland bilang ini-preparasyon sa posibleng mga agresibong aktibidad militar kan Russia saka China duman sa North Atlantic region. Magiramduman na inot na nagkaigwanin mga diferensya entry kan America saka Denmark. Matapos na ibuyagyag ni US President Donald Trump na sa iyang sasakupon ng isla, kasunod yan sa kandaan na kukuanon ini kan Russia, siring man China. Sports Balita!
1: Buena Mado Barreta! Barretang Sports!
0: Sa NBA, nag-triumpo ang Cavaliers o ini pong Cleveland laban sa Pistons. Ay, ako digdi sa doang ini ang gusto ko digdi ang Pistons. Ta mga baguhan, mga yaon digdi sa Pistons man ito, mga baguhan, mga makaskasun, magdralagan. Sige silang dralagan, ano? Ang superstar man inda si Cunningham, nadaog pala, ano? Sa score na 112-103, tagarig na itablan sa inang serye sa Eastern Conference semifinals na 2-2. Pinanginota ni Donovan Mitchell and Cavaliers na may 43 puntos, 5 rebounds, naging rason kan sa inang kapangganahan. Mientras na si Caris LeVert ang nanginot man pa sa Pistons na may 24 points. Alagad bako ikwanini, bako daang isapat para pugulan ang kapangganahan kanse ng karibal na Cleveland Cavaliers.
1: Buena malo barreta, barretang artista.
0: Sa Chikang, manya na pagkaga-excited, ini pong si Jessica Sanchez sa iyang concert sa May 16. Diyan po iyan gigibon sa Smart Arenete Coliseum. Na mag-siserbi man na kick-off kan sa iya man na Seasons World Tour. Makakasabay ka niyan star-studded lineup na Sindagari Valenciano, Regine Velasquez, Martin Rivera, Darren Espanto, Maurice James Red, asin man Vice Ganda. Sigon kay Jessica Kadakol na mga pasabog asin special na performances ang lalauman kan mga fans. Kaya dahil dapat na palampason na nasambit ng concert.

0: Unyan sa Tuyang Barreta Salud, nagpaig ning bilog na suporta Department of Health, CHD, sa kampanya kan World Health Organization laban yan sa paggamit ni nicotine sa tobacco, katagod kan World No Tobacco Day sa mabot pong May 31. Tinawan doon kan DOHB call ang naglalala na paggamit nin e-cigarettes as in man vape kan mga jóvenes na mga nasa edad pasa ng 13 sa good 15 anyos. Kung kaya na nga po daninin mas maigot na policy as in mga magkakanigong lockdown gikan sa lokal na gobyerno siriman sa bilog na komunidad. Obeto kang kampanya na maprotiran ang mga kabataan as in mabawasan ang kaso kan mga non-communicable diseases na dulot kan pagyup-yup nin sigarilyo siriman vape. Mga tugang, mga kaurago, nyo naman tabihan sa tuyan tampok na mga bareta sa Edugnaan Tabayanan, ngunya na agang amay, mga nagkakalakagang bareta sa Buenamanong Barreta. Nagpanday ka mga bareta, ta News Director Annalyn Celada sa pangalan po ni SM Rod. Sa technical side, partner ta, si Maday Tupi ay Dalia. Sa tower, partners in the George Valderrama sa Karain Bartolo. Ako po ang sinong naging tagapagbareta, Manilito Sanchez. Please standby lang, magpapadagos pa kita sa programa.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa love ki perambulan.
5: Perambulan ito.
4: Tapos nagpa-vlog cam ka?
5: Hmm.
4: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
5: Lim na gabus.
6: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang main Sumanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang main Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Ang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa charityibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
9: para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: mababatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Alas 6.38 na nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover. Boys!

0: King.
1: Bueno, maray na aga giraray sa mga parantabayta sa bilog na Bicol Region. Sa mga parantabayta, especialmente digdi po sa probinsya Calalbay, particularly sa Legazpi City. Good morning.
2: Good morning.
1: Sa bilog na Republika Kan Pilipinas. Ano nangyayari na digdi sa tuya sa Pilipinas? Ano? Siguro yan ang kung may oras kita at kung busy kita, dahil tama pigirintindi yan. Dahil bahala lang yung sinasabuhin nila dyan. Dahil man nga yan mapakinabangan ta. Dahil man yan kita, dahil man kitang makukuha dyan na pambakal ning bagas. Tama. Dahil yan min pa. Dahil nagpareintindi po yan. Bahala na sinda dyan sa buhay nila mga yudipungal sinda. Dahil man yan nakakatabang sa satuyang aral daw na pagbuhay-buhay na ta. Tabang kitang pambakal bagas kan mga yudimons na yan. Dahil man. Kung dahil ka magtrabaho, dahil ka mag-iskusar kang buhay mo, dahil ka makakaon, bako? Yun na siya napagparatupagon tang mga kalukuhan kaning mga DDS na yun kaya. Sigan gibuning mga kung ano-anong mga kababalaghan sa buhay ninda. Kaya niba dahil nabigirintindi, dahil na ngayon, bayain na yan mga, kung ano yan, mga raot ng payo na ganyan kaya. Mga alwag na ang tornilyo. Iyo, magtrabaho na sana kita, mag-asikaso kang buhay ta, ah, basta ang importante gayon mga tugang, ah, paurubaya ta na, araw kaning nangyayari dyan ng mga warant-warant abaris kibato, di bahala na ang mga otoridad kayan, bahala na ang gobyerno kayan, sindan maglakaw kayan, kitang mga ordinaryong Pilipino, dahil magkitang pakilabot dyan, dahil magkitang connection dyan, magtrabaho na sana kita. Maghanap buhay, ta masakit ang buhay-buhay, lalo na sa mga napiktaran tanig di Salbay, sa mga nagka-displace ang sendang mga trabaho. Ah, na huli kan bulkan ba yun? O di, ito ang importanteng atupagon. And tarabangan at tawanan ning atensyon kan mga nanunungdan tanig di sa tuya. So flood control, natunaw na su issue. Ay, inda kita.

0: Paray na aga sa gabos na mga paray na nyog niya to sa bilog na Kabikulan. Ang mga kwen ngon yan, main character, sumanga kwen talaga, mga China tour, ano? Sindaman sinabagan bida ngon yan. Kasubanggi nga ni sa Senado, garo may nagaharapot da, nata ngaya taday ngaya lamang nag-live o kaya nag... So, mismong aktual na sitwasyon duman sa Senado, kasubanggi, kan mga nasa minority ngunyan, Arbinda Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Risa Ontiveros, so iba pang mga nasa minority na ngunyan, ano? Ito palanda kaya, tatapos na sesyon, nag-arali na, nag-uruli na, matapos na sa trabaho ni sesyon, apwera na sa nangaya, kan so mga, sabi nga ni kayan, main character sa sendang palabas, kasubanggi, na yun niya raong paduman sa Senado. Tapos siyempre may importante ba yan sa ng role o papel na gagampanan sa palabas ninda. Kaya itong kasubanggi bangatugang palabas, gari pelikula. Directed by... Yan, kabali na dyan siyempre si Robin Padilla, artista baga, tatao mag-gibuning script saka kunanoan mga dapat masunod na episode. Ay ka ngaya digdi Sergeant at Arms, digdi ngaya bugtakanta ka ngaya ning bulletproof, tapos arukani. O yan ngayon sa imong papel ha. O kamo man ngayon, tamay mga naka-uniform man ngayon, kamo dyan, na mga naka-helmet pa, yun man yan ang papel ngayon nito dyan. Dyan man kamo, tapos bigla kamong madaralagan, matsiring ka niya. Yan, yan ang papel nito ha. O dapat sa timing, tarataraming kita ba kung taplis ang timing ha? Dapat so medyo maray ang timing. O iniman ngayon ang mga nasa USA, USA magandapod kayan, Office of the Sergeant at Arms, yan sa Senado. O ikaman ngayon acting, USA, an acting Sergeant at Arms baga dyan sa Senado ngayon yan, ta nag-resign so Sargento de Armas dyan, kaya an acting ngayon yan, overacting, si Mau Aplaska. Yudain niyan, overacting Sergeant at Arms ngunyan dyan. Kabali man sa script. O ikaman ngaya, overacting Sergeant at Arms, uni manan sa imong role, tabi. Ini ngaya, ulangon mo ngaya doon, lockdown man ngayang sagin, arog ka ni. Arog ngaya kayo ng tirada ta, ha? Sige, go! Ready? Follow me, oh you gotta... Action! Ano, nagustuhan nindo so pelikula kasubanggi palabas? So iba gyaro nag-iisip gari tunay ano? Tamay puro tukan eh. Pero an makangingirit digdi mga tugang, uya na an makangingirit digdi. Piga ako sa ranin da sa mga otoridad. Tapos, ngunya, nagluwas mga tugang na supalpal sinda. Taamping tuturo ninda, ngaya pulis, saka NBI. Nagtaram na si Matibag, no? So, director kan NBI, na daiman po nga maski saro ngayon doon na NBI. Napangirit ako. Kasubanggi ngaya tabi, daiman po ngaya gusto ko ngayang linawon. Nadaiman po ngaya maski sarong NBI ngaya duman, ta yaon nga kami sa fellowship. Nailing na ninyo yan. Ha? Kaya urula sa so script talaga. Napigpaparasautan, NBI ngaya ang arong kani, nagpaputok, etc. Kung ano naman. Ito pala, maski saro, maski anino ning sarong NBI, wala. Ta yaon nga nila sinda sa fellowship, kaya wala man niya duman, maski sarong yung agent. Sabi ka sabi mambaga ni Amy Marcos na ngaya NBI daang ano to? Ano nga ning apod ka yan? So, bako man siya talagang full-fledged na agent. Iguang termino ka yan eh. Nagari so, ano apod ta ka yan eh? Lilingaw lang ako madala. Nasa puro kandila ako gari. Na pero gustong sabihon, NBI, inbuilt ang NBI. O kaya iyo yan na dinadyan sinda nagkabiristo mga tugang na iyo yan ang nangyari na scripted nga ni. Nangarig, aram mo na, igwa ako digding sarong post na nakuan atensyong ko digdi kasubago na nganya ako gari may punto ini, ah? May punto tabi ini yung gibo o kaya ining obserbasyon ka ining sarong ano ni sarong netizen o kaya vlogger gani ni o kon o pero taon na sabi digdi o baga aron kaning sabi ni Amy Marcos taro mo sa na si Amy Marcos saro man bata bako man sa pagtatsar an pandok tiriwi na kuna pa ano man ini ta tiriwi na dai man pigsa sampaling pero kiribad na an pisngi baga. Siguro sige ang pauna na makwarta ba yan? Kaya bangan pa maski marayman ang pandok pero gari kuha na nagpaparalabaan ko tapos nagtitibangi ang pisngi. Diyos ko po. Ano na nangyari man digdi sa Madam Senator naman na ini? Ta bata sige man ang kuku yan sa grabe man ang papapil. Sabi ni Senator Amy, may nahuling NBI agent. Suba-subaon mo yan, nahiling mo na yan. So, ibinayagyag na kanini ay Senadora Amy Marcos na kuyan, NBI da. May nahuli umanong NBI confidential agent. Yun, confidential agent. Supig gigirumdum ko subago. Yun pala nini. Confidential agent. Oh, matapos da na balikan ang sayad ang tactical bag na nawalat da kanini. Duman sa ikaduwang iskalon kan Senado kung sa'yo nagputok ang nagkaigwanin purutukan yung tao na nahuli pinangalanan yung NBI boss niya si Attorney Bumidiano ng NBI Transnational Crime yun po yan ang sabi na kanini Senator Amy kung sino man daw siya siya raw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at dakpin si Bato. Sus, mariusip kitang pangyari nila. Oh, you got a brand new friend for your life. Sige, sabi ni Senator Ping Lacson mga tugang, mas magayon lugod nga kani, di imbestigaran talugod nga iyan na nangyaring iyan. Tangarig dyan tangya maaraman, kung ano man agad si Isay ang imbulto, lalong-lalo na ma-identifikar kung si Isay ang nagpaputok, hain su ginamit na armas, hain su basyong bala. Siyempre kung nagpaputok, may kwan yan. So basyong bala yan. Ha? Na ito ang pwedeng gamiton na para sa laboratory test, tangarig ma-identifikar anong klaseng badil. And yan. And Mayor Mente ngaya, maaraman kung ano ang motibo. Yan, importante yan. Sumotibo. Ta nagpaputoka para ano yan, ta nagpaputoka. Pero daiman, maray tabura man po daning ano man na nalugadan o tinamaan. Maray na sana. Kundi siyempre, aram mo nata kung scripted nga, hindi natural. Baka arong managad ka na nangyari. So kaya arog po kayan ang mga obserbasyon digdi po sa pangyaring ini kasuod ma and biglaan man pati na nagkaigwaning brown out biroon mo yan Luzon wide. Ta sabi kan NGCP manipiso ng maray actually bako sa nanganing manipiso sa endang reserve kasuod ma kumpara duman sa peak consumption kan mga konsumidores sa bilog na Luzon grid. Gustong sabihon, nag-short talaga so sa indang stock ning kuryente kumparado man po sa ginamit o kaya demand sa kuryente. Kaya kumbaga yan, biglang nagkaigwa kita ning brown out kasuod ma. Mientras na ako nga, naghiling man sa ako ning mga update sa social media. Kasuod ma, haros maghapon ako sa hospital kasuod ma kaya may piglalakaw ako. And then, dahil man ako nakakasubaybay, siyempre, tamari ko niya ako sarong, tamahiling ako sa television, tamang may mga live na coverage sa mga television baga. Sa katayaw na ako sa hospital, dahil ka man makabuilo, kaipuan mo ng data, minsan ang data makonsumo. Aratsan, naubusan ka ng data, maload ka na naman. Ah, kung minsan may wifi man, kundi di man pakinabang ang wifi, yung mga pre-wifi bagataan, ang koneksyon kayan, gariman, so pungak-pungak man, sige man siya ng taralibong, di man nagagana, maluyahon. Ah, masabi siya ng may pre-wifi, wala ka man pakinabang, inutil. Ah, inutil ang mga pre-wifi di sa tuya. Di mo lamang masahan. So, yun yan, kaya naglalaom sa nakita duman sa mga feed, kan mga bareta, duman sa mga kwanyato sources like sa Twitter and sa FB. Yan, nagkaigwaning maiwasan na brown out and iyan po na mga tugang ta yan gani kulang so stock kumbaga kulang so anong punta ka ini so stock ninda kumpara duman sa demand kaso udma ta mainiton man ang gad anong kasudma nga ni, talagang maski yaw na ako sa aircon, iba ang pagmati. So, gari mainiton talaga. Garo baga so, yaon lang dyan sa aranikan, lawas mo ang arasahas. Dahil nawawara. O, kaya so, ale kuman kasudma, nagpaabot man tulos informasyon na ang National Grid Corporation, NGCP, is currently under alert status. They have full control over any load shedding or power interruptions in the grid. Aleco is continuously monitoring said interruptions brought about by NGCP's manual load dropping. We appreciate your patience, understanding during this situation. O, kaya bangan palugod na dudahan kan iba na baad kasabay sa script ining brownout mang kasunma kan NGCP. Nailing na nindo, magkadaramay pa. Ah, pati sa NGCP, nadali pa. Sabagay yung mga kaya, para tarataraming mga kaya ka mo. Ah, garibang ka mo, so dahi ta maintindihan kung ano man yan, nabirigla man sa nakamong siring kaya. So, iyo yan. Ah, and, ano ni, yao nigdiyo. Igwadigding sarong save ko na ano ni bareta. Uni may kuan pala ni gari kumbaga suggestion na tangarig madakop na da si Bato and ma-arrestar na baya. Takot arog ngaya kayan na nagkakaigwanin mga nagpuprotehir sa Senado. Arog nga ni kayaan swistyon mi ngaya. Igwaning maray na swistyon digdi. May maray-ray ining swistyon na ini ah. Sabi digdi, there is a valid arrest warrant against Bato. An maray nga gibuhon, suggestion, i-recall all elements of AFP and PNP attached to the Senate. Halion, gabos, i-recall. Gabos na mga nakadistino duman sa Senado. Na mga soldados, AFP personnel, and PNP. Relieve all commanders who will refuse. I-relieve gabos na mga commander duman. And isalida, i-deploy ngaya NCR command to assist the NBI in the implementation of the warrant of arrest. Yun. Kumbaga i-recall sa mga naka-duty dyan ngunyan, naka-destino sa Senado, na mga otoridad, AFP, PNP, and an isalida, ay destino duman, NCR command. Si Sean Commander kan NCR, abe daw. Tamari kung si Turi ko, tata, si Turi, probado na ito, ta, iyo ito ang nag-arrestar ki Kibuloy, iyo ito ang nag-arrestar ki Duterte. Baga, wala may nangyari duman ng mga DDS, wala. Si Turi pati, kanso nag-aog na kaya na nasa sitwasyon ng siring ka ito, nagkaigwaman ng retention, pero kalmado lang. Matindi man, ako, saludo man ako dumang kituri, maurag man ito, ano. Pero sayang na, ito ta nakatalsik na sa MMDA Lugod. So, yeah, narumduman ta si General Turi, kan sitwasyon na ini, na nangyari. So, yun yan. All those who will obstruct should be charged with obstruction to justice, even the Senate President. So, si Simon ngayang magpugol dyan sa pag-arrestar kibato, gabos yan, kasuhan, ng obstruction of justice, to justice. So, yun ang swistyon. Magayon na swistyon man inibaga, ano? Kaya minsan ang mga netizen medyo maray man na ano ni maray man na makuha na nin mga aruke na ideya, opinion, tangarig at least may mga pwedeng alternatibo, option kung papaano yan. Bigbabansaganan sinado ngon yan, na ang sinado bako nanging arog kan mga panahon, nahalangkaw ang respeto, asin man reputasyon sa tao, ngon yan wala na, nawara na ning dignidad. Mismo saro po nagsabi kayan, so dating senador, dating Senate President, Franklin Drilon. Biro-biroon mo ngayon, kan mga panahon nga day, nga araw nga kayo nangyari sa Senado, halangkaw ang pagiling kan mga Pilipino, kan tao sa Senado, tapi paurog nga kan mga legislador, kan mga senador, lalo na, ang kapakanan, intereses kan mga tao, bakong intereses kan nagkapira sila sa inda, personal na, kaya iyan ang pagiling na ngunyan kan mga tao sa Senado, hababa ng maray. Asin man na nakarawan sa na kay ni pong mga nagkapirang senador ngunyan na iyo po ang bida ngunyan dyan sa Senado. Yan. Kaya medyo ibang klase na talaga. If you want it, you will win. On your way, you will see that life is more than fantasy. Take my hand, follow. Igwa naman may mga nangangapuda na tulos. Dahil pa nga ni Pirangal daw pa sana, pero igwa na po ni mga nagkukurahaw na maglayas na sa pwesto si Cayetano. Sa iling ko, garo na ipo yan matalab. Ang mga arong kaya na pangapuda, garo masakit yan. Tasaro pa, kaya ninda ginibo iyan dyan na pagkurukudit ang iyan. Ta dawa sabiho ninda na daiman yang kinaaraman sa impeachment kan Vice Presidente. Si Simon ang lukulukong matubod sa endo kaya. So timing pa sana, so gabos na mga pangyari, sigurado iyo yan ang sendong pig-antisiparan, pipirparalan nindo, so impeachment sa Vice President. Na dyan ang sendong lealtad. Bako man ang lealtad nindo para sa mga Pilipino, kundi sa Duterte. O, saan ka nakahiling kayo na mga pigburuto nindong senador? O, sa eleksyon, iyo naman iburuto nindo. Lalo na sa mga kuang kani, suportadores, iyo naman ibuto nindo, tabi. Tangarig, lalo na kitang magkaingururaga na digdi sa Pilipinas. Takun siguro kadaklan sa tuya, igwasan ng recursos, igwasan ng resources, mga tugang na humali na digdi sa Pilipinas, mag-ibang bansa na tayo, siguro aloy ng ginibutayan, ano? Kung pwede siya na baga, inda, makairakman ko ta, ano? Pero irakman sa tuya, nayaon kita digdi na wabalat sa Pilipinas, na kita nagsasapar kan mga arong kaning konsekwensya kan mga opisyalis niya to sa gobyerno, mga lideres na pigbubuto ta sa pwesto. Kadaklang kan mga arong kani, ang pwede tang hurup-hurupon sa buhay ta sa dirita. Baad kita saro sa mga nagbuto ka ining mga opisyal na ining yaraon dyan ngunyan, na an interest ninda na pig-iinot so sa indang sa dire, so lealtad ninda sa sarong pamilya, sa Duterte, bako man tabi sa pag-pangataman kan sa tuyang intereses ng mga Pilipino, kundi sa sadiri ninda. Ano yung sabi ni Presidente, President Ferdinand Marcos Jr., na not police, NBI, or military ang nagpaputok sa Senado. Mismo na pala si Presidente. Ang nagsabi na bako ngayang police, bakong NBI, bakong soldados ang nagpaputok sa Senado. Ang hapot, si Isay pala. Ani ko dyan badilman sana, siyempre, so mga security kan mga senador. And siyempre, so grupo kan Sergeant at Arms. So may mga armas dyan. Takon ba kung police? Bako man na NBI? Tapos sabi nga ni Matibag, wala man niya kami duman taong sa nangyaring ito. Tapos nasa fellowship nga kami, wala man duman maski saro. Kaya yan ang sitwasyon. Niya si Isay palan, yan ang hapot. Nga may nagruluwas bagang mga barita na sabi, so mga sir security da ni Robin Padilla. Aram mo, scripted nga ni. Kumbaga parang pelikula, ginibong parang eksena sa pelikula. So nangyari kasubanggi sa Senado. May director, may bida, may kontrabida, may mga supporting actor, gabos. And putok-putok, tangarig, kumbaga masensationalize maray ang mga pangyari. Pero sabi kan susarong contributor digdi sa social media, na iyan da gabos, saro po da iyan na kumbaga diversionary tactic kaining mga ayudante kan Duterte. Tangarig ma-divert an atensyon kan gabos, kan kadaklan niya tong mga Pilipino dyan po sa impeachment kontra sa Vice Presidente. Kaya arog po yan, kaya ang kamurugtakan tangon niyan digdi sa Pilipinas. O ano man ining sabi man ni John Bicrimulya. Iningon niyan si John Bicrimulya, gari nagkukusog na ang pagtubod ko, nagari tama si Trillanes. Sa iyang duda na si John Bicrimulya, gari sa ibong. Kalyado kan mga ining sa ibong ninda Cayetano sa mga Duterte, ano? Sabi digdi, some senators got a warning to go home as early as 6:45 or around an hour before gunshots were heard in the Senate building. Senate President Alan Cayetano reveals to reporters, nagtataka kami what that means. Sabi ko, please don't believe that. Yan, gari nagdudurudahan na naman, ano. Kumbaga, gari nagkaigwadaaning kumbaga anunsyo na amay na mag-uruli so mga bako ninda ka-apil na senador, tagari ngaya, baka ngaya may mangyari. O kaya da nag-uruling amay. Yun yan ang sa indang kuan man, version. So, version man sa ibong, so sa minority, nag-uruli na, taano pa man yung gigibuhon na tapos na susisyon. At saka da, man nga ni nga kabali kami sa script, sindaman sa nangyan may script na gustong may mangyari, kaya sinda niya raunduman. Yan! Iyo yan ang mag-ibong-ibong na version sa Senado ngon yan na nag-ruluwas ang istorya. Ay, inda kita talaga, oh. Inda, kung ano na nangyari digi sa Pilipinas, iyo man sa nayan sa tuyang hapot sa sadirita ko mo mga Pilipino, ano na nangyari digi sa tuya? Iyo na ni ang klasikan mga senador tangon yan. Ay, inda kita. Sa lokal, pati sa mga issue ta sa lokal, gari medyo nagkatarahub-tahuban man, ano? Pero naram ko digdi sa lokal, mga tugang, si Mayor Hisham, labu-labu, kan mga magagayon ng mga programa digdi sa syudad. Someone who loves. And puwera ka iyan, duman sa mga tabang pa, sa mga evacuees niya to, nagpapalagos pa po ang pag-alburuto kang bulkan, kasunod ba nga ni, sabi ko, iguana naman ni nangyari pong pagbaba ng ano ni, uson, nagdaralig na naman pababa. Nag-collapse na naman, kaya nagkaiguana naman ng asphalt. Kaya inda, kung so, noarin mapwedeng magkarakalmada na ang bulkan. No! Kulpi pa kitang mga dapat arregla ron and sikasoon man sa lokal and kasabay pa dyan. Siyempre, so iba, nagpiprepara na sa burukasan ng klase. Madali man sa dabagang panahon, aral daw, madali unang oras. Maralaugan na naman ng klase, back to school na naman. Kaya yun yan ang sitwasyon ngunyan. Kaya dapat medyo kung kita, kumbaga, preparar na. Yung pa yan ang nangyari. Sige, luhay-luhay na kitang maparam sa programa, tala 7 na. Sagot sa aga naman kita, tabi! Shout out tamo na sa mga parantabay ta, piraman sa naini, si Ati Emmy Abunda Bahoy, dyan sa Victory Village, good morning. Si Kuya Tuti, morning tabi, Kuya Tuti, ano, nuwarin kita makapi-kapi, tabi, Kuya Tuti. pasyaran mo ako digdi pag medyo barabakan ti na kita ta ngunyan medyo may pigaasi kaso pa ako sa ospital kaya o si Ate Cel nakaantabay man tabi maray na aga Ate Cel Cupcake Toledo si Aringo Debora good morning tabi at saka si Ate Elaine yan iyo puro na sa nabaga karibukan Ate Elaine. Kaya sabi ko, digdi sa tuya, kita sa lokal, atupagon ta na sana sa mga pagkabuhay ta. Pabayain na iyan dyan, ta mga nagkakapraning na gayda ni batang mga senador. Ah, ata kaya ta dahil na sana magsuko si Bato. Dahil ka man gayon ning ginibong kasalan, yun man sana baga ang basic dyan. Pag dahil kang ginibong kasalan, ata ta dahil ka maggampang sa akusasyon sa imo and then ipaliwanag mo idipinsa mo sa dahil kung kasalang kayan unit tapos ang istorya o di tapos pero kung sige kang dudulag gusto ko sabihin yung kayan igwa kang kasalan ta nagdudulag ka nga ni parang man siya na yung kayan plain and simple di ba para na kita sa Lado Technical Manoy Tupi sa Tower George Valderrama Rain Bartolo antabay po KSM sa mga bareta sa bareta alas 7 and if once enong lingkod Manoy Lito Sanchez Mabalos basta Bicolano basta
1: Bicolano totoo sila yung gagawin na dako na kong namatian sa lawas may mga nagtulog sa tuya nagtulog ang puso ko tapos alam ka lang ang blood sugar ko nagbakal po ako ng kape sa rumbas pa lang na umbos ko mamati ko sa karahayan kaya salamat po.
2: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang names ng mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang names ng Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex. Pampatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ha?
3: Ano ba sekreto?
2: Wala pare.
3: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
3: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
3: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
3: Tamang oras na para...
2: Oras na para ano pare?
3: Para mag-coffee break pare.
2: Hirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
2: O ito,
3: share tayo.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
2: Iba ka talaga pare ko. Ah. Bilib ako sa'yo sa sipag.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang sarap ng natural.
4: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: honest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Pakita mapukan sa inyong mga orasan. Uy, sakto ng 15 minutos, makalihis ang alas 7.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulida ang Uragun. Marreta, marreta, marreta, alas 7. Uragun, marreta, alas 7 headlines.
2: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, PRO 5, panagos na nakabantay sa border control areas kan Bulkan Mayon. Ibalong Festival 2026.

0: 7. Barreta Local. Local News. Aldaw na po kita ni Nuebes, petsa 14 na kanbulanin Mayo taon 2026. Ini po ang Radyo Ragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Panangon si pinagpapautubkan Police Regional Office, as in Albay Police Provincial Office, ang mahigot na pagbabawal sa paglaog sa nasakop kan 6-kilometer permanent danger zone. Uli po naman sa nagpapanangos na bantakan pag-alburuto kay ni, as in pagbuganin peligrosong pyroclastic density currents o usone, matinding o mantinidong nakapwesto ang mga border control post, checkpoints, as in regular na patrol operations ganipong masyerto, ang kaligtasan kan publiko as in malikayan, ang paglaog kan mga bako otorisadong individual sa danger zone. Maigbit ay pinagpapagirumdum na warang exemption sa pinagbabawal na paglaog sa PDZ. Nagbaba ni nasa 20% ang bilang kan mga turistang nagpapasiring digdi sa Albay sa enot na quarter kan presenting taon. Mga dugang pang lokal na bareta ni Manoy Jess Kagawad Magallanes.
1: Urago Live Report.
2: Nagbaba ni 20% ang tourist arrival sa probinsya kan Albay sa enot na quarter kan taong 2020-2021. Ininaging pag-inis Dorothy Colley ang pabayokan na probinsya tourism office kan Albay sa bilibong pandanoga. Kan komite na di kinatawan ni Lisa Badesa ang Kriman kan komite ang Kruisema. Kaya ang sinabi na mas kipigisabig na gitkaiguanin na pagtubaan bukana. Para nung kung nagbaba ang tuloy sa Raymond sa Albay din hulimahan sa nagbibwa sa mga sarkog informasyon.
3: Ito

0: Sinabi pa ni Corina Muñoz na ikaduang quarter ng taong 1996 sa galaan sila na malangkaw ang Liga Antonio sa rival sa bahay din huli man sa mga konvensyon na nagigibong sa probinsya sin Palawis man sila nagigibong si Magakali kung paabi para mahali ang kahalitan kan publiko manunugol sa mga nangyayari particularmente ang pagtuga kan Lucana. Dagdag na marita ng Lucana kasi siya sa kanya ni Mas Tabicolano. Oragot.
1: Desinede minutos makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Siya to na ang pagsasagibo kan lokal na gobyerno kan Ligaspi sa taunan na Ibalong Festival 2026. Mapuon sa Agosto 7 hasta 23. Ipinagpuno naman ni City Councilor Alan Raniola ang Chairman Committee on Tourism sa sangguniang panglunsod kan Ligaspi na nagkaigwan na sinda kan enot na Executive Committee Meeting kan Mayo 12 para man mapag-urlayan ang magigibuon na aktibidad sa nasabing festival. Simple agad alagad makahulugan subot ang Ibalong Festival ngunyan pong taon bilang selebrasyon man kan panta o pan 35 taon kan Ibalong Festival. Maabot po naman sa 44,488,400 na kantidad din shabu ang nakumpiskar kan mga otoridad dyan sa banuan kan Ginubatan, Albay. Testigo si Manoy Andy Madrigalejo.
2: Urago Laki Reward.
3: Dakulang kantidad ni naman ni pinagdududahan na shabu ang nakumpiskar kan mga autoridad sa Ginubatan, Albay. Kasog mang pasado alas 11 ninudto sa ginibong drug bypass operation. Nagsanib pursa ang PNP Buda Pidia sa ginibong bypass operation na nagresulta kang pagkaaristo kan tulong persona na binistong sinda Mark Rene Buda Jess. Maabot sa 3 gramo na shabu na may kantidad na 88,400 pesos ang nakumpiskar kan mga autoridad. Ang mga suspect na sa kustudiya ngunyan kan Pidia Regional Office 5. Dugang na balitang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Urago.
1: 22 minutos na makaagi po ang

0: Lasi atin yung pagkaaga. Target mo niyan ka Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol na magbugtag din maabot po naman sa 19,000 na mga sites sa sobrat 5,000 na lokasyon sa bilog na Kabikulan bago matapos ang bulan in Hunyo. Sigun kay DICT Bicol OIC Assistant Regional Director Carmela Valencia, obedo ka na sabi ng lagdang na pahiwason ang free Wi-Fi for all program ka na hensya. Sigun pa kay Valencia, kabale sa mga benepisyaryo ka na sabing proyekto ang mga pampublikong eskwelahan, barangay, munisipyo, pati naman ang mga health centers as in hospital sa anum na probinsya kan Kabikulan. LGU Legazpi, mahigot na nagahanda kontra sa huma kan El Nino. Mga dugang pangbaretang lokal ni Manoy Alan Lopez sa Saituno.
1: Urago Live Report!
2: Pinanginota na ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ana isinagibong Task Force El Nino Planning na isinagibong kasuhapon Mayo 13, 2026. Tanganin ang maipreparad kang gobyerno lokal kang siyudad ni Legazpi ana mga plano kontra sa huma kan posibleng pagtama kana matinding tagmarao El Nino. Presente asin katabang sa nasabing pag-urulay sin da Dr. Cedric Baet asina Lilian Guillermo kana DOST Pag-asa kasabay ang mga representante gikan sa mga manlain ahensya kan LGU Legazpi kaiba na CDRRMO LCWD Legazpi City Hospital asin ang City Veterinary Office obheto ko nasabing pag-urulay na masiguro ang kahandaan kan siyudad sa huma kan matinding tagmarana pwedeng magpun sa bulan kan Hunyo sagkod sa taon na 2027 sigun sa DOST Pag-asa kasabay sa lockdown na gigibuhon kan LGU Legazpi ana pag-inspeksyon asin pag-iirahay kan mga solar powered water system sa mga barangay tangan ina nga masiguro ana bastanting supply nin tubig kasabay kay nga isa sa gibuman an interconnection kan mga tubo pas isiring sa barangay Bunker 1 Bariis Taisan Estansa asin na Buragwis tangan ina nga maging mas marikas ana distribusyon kan tubig matutok man ang siyudad sa sektor kan salud agrikultura as in livestock tanganin ang maipreparar ang mga ini sa posibleng epekto kan tagmara. Sigun sa LGU Legazpi, planong matapos ana planning phase mo niya na bulan na Hunyo, mantang sa bulan kan Hunyo as in Agosto, nakatalaan man na puunan ang implementasyon na kanasabing programa. Mga duwal na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano. Ragon.
0: 24 minutes after 7 in the morning, inanunsyo ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang diit na pagbaba kan overall transmission rate na ipigpapasa sa mga konsumidor sa bulan in Mayo kan presenting taon. Por medyo nikan pagbawas man sa transmission wheeling rates as in ancillary services. Sigun sa NGCP, ang overall average transmission rate para sa billing period kan April 2026 nagbaba ni nasa 8.80%. Alipo naman sa 1.75 kada kilowatt per hora. Kan Marso, pasiling po naman sa 1.60 kilowatt per hour. Kasabay po naman kainin, nagbabaamanin na sa 5.2% ang average ancillary services rate sa sobra 8 centimos kada kilowatt hour. Alipo naman sa sobra 85 centimos kada kilowatt hour kan nagkaaging billing period. Mientras tanto, bukas ang opisina ni City Councilor Alan Raniola para man sa mga suwestiyon para sa bagong tourism tagline kan Legazpi. Saya pong pinagsadulan publiko na magsumitir ng mga entries. Nganing mas dakul na pwede siyang pagpilian ang lokal na gobyerno. Sigun pa kay Raniola, mantang nasa proseso ang syudad sa rebranding kan tourism tagline, kay pun magkaigwanin partisipasyon ang publiko nganing mas maging magayon as in aplikable ang resulta kaini sa dapit na panahon. 26 minutes after 7 in the morning, nagpagirumduman Commission election sa publiko katagod po naman ka nagraraning huring aldaw kan voters registration sa Mayo 18. Sigun kay Attorney Maria Aurea Bobunao, ang election supervisor, pinagdalauman ang liwat na pagdagsaan kan mga maparehistro sa nasabing aldaw siring kan mga nakagawian. Pigsadul po naman ni Attorney Bunao ang makwalipikadong botante na aprobitsara na ang mga natatanang aldaw kan pagpaparehistro as hindi na paghalaton pa ang huring aldaw kan registrasyon. Ganing malikayan man ang halawig na pila as in posibilidad na dai maakomodar kan ahensya. Dakul pang mga personahes ang kaipuhan kan BRHMC. Nag-apply na si Manoy Joey Sarsha.
1: Urago Live Report!
3: Sa observasyon kan Urago News sa nakakapirin ang daw, DD sa Bicol Regional hospital and medical center, halos kulang na kulang ang mga empleyado o mga personahe sa kana na sambit na hospital. Nakon sa ini padagos man ang paglobo kan mga pasyente digdi sa nasamit na area. Ini na pinagkakumpirma ra ni Dr. Eric Laborara na kung sa inkatupaman talagang nakukulang na ng personahe sa ana hospital digdi sa probinsya ng bahay, lalo-lalo na digdi sa BRSMC. So kay Dr. Eric, pinagsabi niya na tuon ka na nagatukaw siya bilang Director kan BRHMC sa iyo sa nagtigahagad na nagdagan ng personahe sa Alcan Hospital. Kadto pa man, sa lindong ni Dr. Boss Rivera, pinagsabi niya na ang banak-bana na mag-expand ang hospital kung kaya yan na nagtabang kang gobyerno nasyonal na dagdagan ng pundo at yung dagdagan ng personahe ang Bicol Regional Hospital and the Medical Center. Yan ang isang informasyon sa nagulusan. Mga po kayo ni po si Joy Boy Sarsha. Basta Bicolano, Urago.
1: Urago, Lahe, Reward, Tuhod, Siko, Baywa, Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
4: Uragod Pagreta alas 7.
2: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
5: Ngayon naman po ni Duke ay kuhan ng maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inunod bulit ay yaw na po ibilis mo kakumunidad din doon ang malinig asin pastanteng tubig.
0: Pagidama po kan sa inyong mga orasan, natatadang 31 minutos, alas 8 na.
6: This time check is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Uragon Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
0: Nagkasundo po ang tulong kongresista hali sa Islang Provincia kan Masbate na sinda Antonio Co kan Primer Distrito, Eliza Ola Co kan Segundo Distrito, asin Wilton Tonton Co kan Tercer Distrito sa pagboto ng yes para man sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kan Mayo 11. Sa butuan, nakapag-rehistro ang Kamara nasa 256 na botong pabor, 23 ang bako, asin 9 man ang nag-abstain. Masalangkaw ini sa kinakaipuan na 106 na boto, ganing maipasar ang articles of impeachment. Sa pagbusol kay ni, importante ang kabtang sa proseso kan impeachment hulitaan in sa ang Senado, ang magtatalaan kung mapapatunayan na nagkasala ang Vice Presidente sa mga aligasyon sa salang paggamit kan confidential funds. Dahil maipaliwanag na yaman, bribery, asin pagbabanta laban sa halangkaw na opisyal kan gobyerno. Mientras tanto, nakipagtipon po naman kay Gobernador Patrick Alain Azanza kan Katanduanes, ang bagong bugtak na Revenue District Officer kan Bureau of Internal Revenue Katanduanes na si Nympha Vallejos. Ngayon pag-usugunan ang koordinasyon sa orulay na pagbubuwis sa nasabing isla. Pinagdidiskutir o pinagdiskutir sa nasabing pagtiripon ang mas maigpit na pagsunod sa tax regulations. Pagpapag-usug kan transparency as in responsabling pamamahala sa koleksyon kan kita kan gobyerno. Sigun pa sa mga opisyal, importante ang matibay na koordinasyon kan probinsya asin ang BIR nga ipong masyerto ang dagos-dagos na sindikalidad na serbisyo publiko para sa mga namamanuaang katandunganon. 32 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga, nahahandan ang mga residentes kan Sangay, Camarinesur, huling hastapusang unyan na ipanapapakaray ang naraot na flood control sa barangay San Isidro, nagkapirang bulan na po matapos sining madistroso. Sigon sa mga residentes, urog na sindang nahandal ngunyan na paabuto na ang tag-uran. Huling posibleng magdara ininin matinding pagbabaha na pwede siya makaapekto sa sindang kabuhayan. Nangapudan man ang Provincial Project Monitoring Team na tulus-tulus na maaksyonan matapos sindang ipahayag ang pagkakalismaya sa bagulbulan na rehabilitasyon kanasabing proyekto. Ani ba bang mga istorya, barata impormasyon sa Lahog Asin Luwas ka Nasyon. Masunod na.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Jeremy Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-876-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremybalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours in Jeremy Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Ragun Pagreta
9: alas 7. Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
10: Ragun Barreta alas 7. Barreta National. National. National News.
0: Narisibi na po kang Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte kasubanggi Mayo 13. Kinifirman ini ni House Secretary General Sheloy Garafil na narisibi na ni Senate Secretary Dong Mendoza ang Articles of Impeachment. Nag-abot ang mga dokumento sa kaikan convoy gikan sa House of Representatives. Pigrisibi ini kang Senado pasado alas 7 ng banggi sa ibong ka nagpapanagos na atensyon sa laukan halangkaw na kapulungan. Nagbabadagos po ang investigasyon kan mga operatiba kan Philippine National Police Forensic Group matapos ang insidente ni pagpapaputok ni Badil sa ikaduang palapag kan Senado. Sigon po naman kay John Vic Rimulya, mayo man ni nalugadan o kaya nagadan sa insidente mantang pinag-aaram pa kan mga otoridad. Kung baga si Isay ang nasa likod kan nasabing pambabadil, nagluwas man sa pangenot o sa pangenot na investigasyon na may mga armadong grupo subuot ang nagbalong makalaog sa building bago nagkaigwanin putukan as in lockdown ang Senado.
10: Uragon Barreta alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Nag-abot po naman sa 29 bilyones dolyares na ang gastos kanu sa nagbabatagos na gera laban sa Iran. Masalangkaw inini na sa $4 billion kumpara sa naidutang pagtataya ka nasyon kanto manilikod na bulan na nasa $25 billion na. Kasabi po naman sa bagong kantidad ang dagdag na gastos sa repair asin pagpapalit nin mga kagamitan asin ang operational cost kan militar. Ang baratang sports, showbiz at iniba pa masunod na.
11: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
12: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
11: Ha? Ano yun?
12: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman na isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
11: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
12: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
11: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
13: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
10: Uragod Pangreta alas 7
14: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
0: Ipinaglatag na ng Department of Education o DepEd Bicol ang preparasyon para man sa palarong pambansa 2026 nagigibuhon duman sa Agusan del Sur. Sigun kay DepEd Bicol Regional Sports Coordinator Francisco Dexter Sison, panagos ang training kan mga atleta na nakatutok sa sports aron kan athletics, gymnastics, aerobic gymnastics, boxing as in wushu, kung sa in-host po ang syudad kan ligaw. Magkakaigwamanin regional concentrated training para sa manibibang mga sports, kung sa in-host mandigdi ang syudad nin Ligaspi.
10: Uragon Barreta alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
0: Ipigduon po naman ni host Bianca Gonzalez Intal na haluy na siyang probadong may matanos na pamamahala matapos siyang apodo na performative kan pirang kritiko. Sa sayang post sa X, sinabi niyang nagdalauman mga Pinoy na may babalik ang buwis sa klasikan matanos sa serbisyo publiko as in tunay na literato para man sa namamanuan. Nangyari po ini kasabay kan bigla na pagpapalit kan liderato sa Senate of the Philippines kung sa pinalitan ni Alan Peter Cayetano si Tito Soto bilang Senate President.
10: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud Health News.
0: Nagpatanid po ang DOH na bako ordinaryong abo ang ashfall as in pwede sir ining magdaranin kanibisilan sa paghangos. Katagod kay ni piksadulan publiko na magsuulot ng face mask, isaraan mga bintana as in pintuan as in mantinidong hydrated. Gani pong makaiwas sa maraot na epekto ka na kay ni sa salud. Inikayat mo ng gabos na mantinidong alertado sa bareta as in day pagibuhon na joke o katatawanan ang anuman na klase nin peligro.
10: Uragol Barreta alas 7 kamugtakan kan panahon update.
0: Sigun po naman sa DOST Pag-asa, malabo ng liwat maging bagyo sa loob din 24 oras. Ang low pressure area on na dating si Kaloy na huling namataan si 555 kilometro sa silangan na parte kan Virac at Anduanes. Alagad bigla na uman po man ginaray ang kadikit na pag-uuran, pagkikilat asin pagdadaguldol sa Rion Bicol, Metro Manila asin ibang parte kan nasyon, huli po naman sa inaapod na localized thunderstorms. Nagbatanit po ang ahensya sa posibleng pagbabaha asin pagrasay ng daga asin pagkaupig sa dulan publiko na mantinidong alerto o alertado sa mga masunod na weather updates. Asin yan mga tugang mga manoy mga manayan kabilugan kan mga darakulang bareta ang unyapong aldaw nina Webes Mayo 14, taon 2026. Sa pangarap po kanagalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Silada. Nakaiman ang taman sina Manoy Jazz Magallanes, Manoy Andy Madigalejo, Manoy Alan Lopez Aceituno, kiriman kay Manoy Joey Sarsha. Sa ibong nakwarto si Manoy Chief Tope Aydalia, sin the George Valderrama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwatin po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat tunon. Maray na pagkaaga.
15: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbohex.
16: Bakit Best Cafe Green ang napili mong green?
17: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
16: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
17: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
16: So ano po ang mensahe niyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
17: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
15: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
18: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
19: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
20: Ito si Liver na sa kurating ng matian, sa lawas, may mga nagtulog sa kuya, nagtulog ang puso ko, tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape, sa umbas pa lang na umbas ko, mamuti ko sa kurahalan. Okay, salamat po.
21: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay

0: 7, Barangay Binanwahan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo!
3: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
4: Mga tugang pagitamba po kan sa inyong mga orasan, natatanang 16 minutos, alas 8 na.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikiligan, isususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa.

Willow, Pilipinas. Sisay mo ng makakas.

0: Boy, good morning. Good morning. Diyos manay na aga, liwat na mga tugang mga manay, mga manay. Huwebes na palan. Pedyo 14 na kan presenting bulan. Sa aga palan. Swirilduhan na naman. Si Ramsa na pag may trabaho. Kaya maghinguwa, maghinguwa, maghinguwa. Hindi magpara bulakbul sa pagklase. Bagamat. Sabi kan, minsan ang sa imong nalaugan na trabaho, kakarampot ang sweldo. Pero ang importante, may pansustinir ka. At mas masakit kung mayo kang pansustinir. Ultimo pambakal nin brief o kaya ngayon si Garillo, hahagadon mo pa kay ina mo. Masupog bagaman ito, Piadi. Oy, malikay, malikay, malikay kita, mga tugang hulita. Grabe, ang init mo niyan. Ako nga ni, hali kami kasud maduman sa Pili Camarines Sur. Grabe, talagang feel na feel ko ang init. Despite kang aircon man si or auto ko man ito, pero kada bes maluwas kami, talagang iba man talagang alingahot. Kaya pigmamati ko na naman manuitupi ang pigapod na heat exhaustion. Makurulog na naman ang lawas ko. Kaya kung napansin mo, pait-pait na naman ang pag-inom ko ng tubig na maligamgam. Pigiling ko, garo delikado. Iyon man ang problema sa lawas ko, ta talagang sabi kan ina ko. Sa gabus ngayang kaluyahan mo, noy, ang lawas mo ang maluya. Nakaantabay, nakatutok na naman ang mga pag-iribatang nagdadalan kan sa tuyang FB Live. Hoy, marinaga palang tabi kay Ate Elaine, ang mutya ng Villa Hermosa. Marinaga tabi sa imo, keep safe man tabi, Ate Elaine. Siyempre pa si Manong Erning Mular Hakopa. Napadagos man ang paghinguan na daiman lugod magadana ng ninsibo. At grabe ang init, Manong Erning. Dapat mantinido ang hydration o tubig. Kan sa imo mga ataman dyan. Eh mo pagpabayan, ta rimati na naman. Nakaantabay, nakatutok man si Manong Con Silvestre. Dangan si Aringo Devora. Debs, marina agatabi. Siyempre pa mga pag-iribata dyan sa Victory Village South. Barangay 27, Emmy Abundabahoy. Panay Ems, morning! Good morning! Siyempre pa si Manong Con Silvestre kan Barangay 4 Sagbon. Na imanahali sa listahan kan mga pardalanta si Toti Alpecin. Hoy, ang bagong Primera Dama. Congratulations kay Unika Gracia Iha. Ate Grace, kung nalawos man giraray kasuod maadi, nailing ko sa mga ipinagpo-post mo. Kinasal na si Ate Ace. Dangan sa imong manugang. Congratulations to all of you. Bilang magurang, maugmaman talaga na mahiling mong ikinakasalan sa imong aking babayi. So again kay Ace, and then sa iya man na esposo, and of course kay Ate Grace Unika Gracia Iha Bitara. Congratulations to all of you. Hari nawa magpadakul pa kamo. Bueno mga tugang, tiradahon ta na mga bagay-bagay, tangan ipong mas masabutan ta kung baga ano na nangyari duman sa Senado. Garoon na kita mga ribong na balanak. Sabi ni Nanay Rosita diyan sa Rosales Eatery, pumadigdigan na ngaya tabi SM Road. O ta luto na ngaya su paborito mong ano ini? Iisang mundo. Tinapana kinunit kunit na maarang-arang, tapos ngayon susabaw ngayang pigihigop-higop mo. Aurimati naman ay Doris. Siyempre nakaantabay man si Manong Nelson, Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Ate Grace. O marina agatabi sa inyo, salamat ha. Akan sa inyo pong daing sawang pag-antabay. Kamu man talaga nagpapakusog sa muya.
1: Thank you.
0: Diyan man mga tugang sa Albay District Public Market. Kaway-kaway liwat kay Manong Renan, kay Manoy Joel, kay Ate Bing, kay Ate Josephine, kay Nanay Yanitz, siyempre pa kay Manay Edna, kay Ramir and Manay Juliet. Diyan man sa stall kan mga parasisira, si Manoy Ruel, pirmi man nag-antabay sa tuya. Salamat, tabi kan sa indong daing sawang pag-antabay. Gabus na mga branches kan Pacifica Agribet. Pundig ni sa Tahaw Road, dyan sa may likodan na parte kan public market kan syudad. Dyan sa Daraga, hanggang duman sa may parting Pulangi hanggang Naga. And sabi ni Boss Arnold, huwag kayo maglilipat ha, dyan lang kayo kay Kuya Rod. Good morning! Nag-aantabay naman si Ate Marisa Andes. Didiman po ako sir, good morning po from Bariw. Ano na, kumusta na tabi Manay Marisa? Maribong, maribong mga tugang ang isyo. Sabi nga ni Kan, talagang di ko na masabutan, baga ano na ang isyo. Natahuban na intero, sabi ni Manoy Tupi, so isyo kan flood control. flood control projects. Oh, rana. Ngunyan intirong, kumbaga, namamanuaan ang pangaran ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ah, sana ang masunod na mga headline kay ni Manoy Tupi, sabi ko nga ni kasubago kay Manoy Lito, ano daw kung maaraman ta o mahiling ta sa TV man o kaya periodiko, ang headline na masunod, Bato, nanlaban. Tayo baga yan Manoy Tupi, so baga naging, kumbaga, every now and then, almost every day, during the war on drug ni dating Presidente Digong Duterte, iyo yan so namamanuaan na isyo. Laban duman sa mga nadadakop o mga pinagsususpecheran na nagpapabakal o kaya nagagamit nin illegal na droga. During the drug war, every day, ang laman kan periodiko, mapa-tabloid man o broadsheet, sarusan ang mababasa mo. Pusher. Nanlaban. Patay. Ano daw kung naroon naman ka na madalan, ano man ito, mabasa ito sa periodiko. Bato. Nanlaban. Ay, inda. Kaya ako, nang tutubod talaga ako man ito, duman sa sabi kan mga gurang, dangan kan mga pilosopo. Ang gabos, may hangganan. Day ka nung ka maghinambog because day mo aram an sabi kan mga gurang idabwiltada kan karma. Pag an idabwiltada kan karma, nagnaknak na sa buhay mo. Magsala, magirihi ka, kidugo. Oh, yun ay nangyayari ngunyan. Although, mas gusto kong pagtawan, I mean, tawanin doon ini mga tugang na ano, kasi may naghahapot sa kuya. Ano nga iyan, sir? Pwede daw nga iyan na kanlungon, kan sinado. Kung baga, ang sabi kaya baga ni Bato, I will not leave the premises. Digdi lang ngayon ako. Hanggat-hanggat may huma ang ICC na ako aarestuhon, dahil ako maluwas digdi sa Senate building. In fact, nadangog tabaga mismo sa ngimot. Sa pamamayukan bagong Senate leadership under Senate President Alan Peter Cayetano, tinatawan ninda si Bato de la Rosa nin pigaapod na Senate Protective Custody. Although, bako naman po inibago. Pero aram mo kaya Manoy Tupi, base man sa sakuyang pagklase nin abogasiya, dahil pa man kinaiimbentong kumbaga, lay na nagsasabing pwedeng ang Senado maging paramientas na istaran nin kung si Isay man na senador or bagaman niya kongresista to keep him in custody because his life, his limb, and property is at risk. Tawa si Isay Aputon mong abogado, aram po yan. Kasi ako nagtutubod, kasi hoda kung ikay presenting senador, baka uman yan garantiya. Take note mga tugang na ansabi po kan sa tuyang saligang batas ang konstitusyon maliwanag, simple and plain ang nakakaag nakakurit sa Article 6, Section 11. O pakihanap nindo kung may mga kuyang po kamo, kung may konstitusyon kamo dyan sa harong nindo, basaha po nindo. Maliwanag po ang nakakaag dyan. Ang congressional or Senate immunity, ang congressional immunity, but sabihon, ang sarong kongresista or bagaman ngaya ang sarong senador may not be arrested while Congress is in session. Yes, it is true, but take note, that is only the general rule. Igwa po dyanin exemption. And what is that? Ang sabi ka na sabi ng Artikulo Section 11, ang sarong senador, ang sarong kongresista, bagamat in session, ang nasabi ng Kongreso, still, kun, take note of this ha, kun ang nakumitir niyang krimen, may penalidad, nin pagkakakulong, nin lampas anum na taon, pwede siyang arestaron. Manoy tupi, pwede siyang arestaron. Kaya di ko magets ini si Alan Peter Cayetano despite his being a bright lawyer. And yet, ang katotohanan na araminikan gamos ng mga abogado. So, any day man akong pigsusurog. Lalo na ako pwedeng surugon si Bato de la Rosa. Ha? Ako bako tabi ako pro-BBM, bako man ako pro-Duterte, but I am only after what the law says. Ano ba ang sinasabi ng ating batas, ang saligang batas? Ano ba ang pakahulugan yan? Yes! Ang katotohanan, mga tugang, na si Senador Bato de la Rosa, yaon duman sa Senado, duman sa building kang Senado, and that he is, kumbaga, under the Senate Protective Custody as authorized by the Senate President himself, Alan Peter Cayetano. May dakulang problema kita. May dakulang problema kita. Kaya itong nangyaring purutukan ka Subangi. Actually, pig-expect ko nga ni kito Manoy Ryan, Manoy Tupi. Itong nangyaring purutukan ka Subangi, duman sa Senado. Ay, di ba diyo na? Ba diyo na? Ano nga yung ba diyo na? Ba't baga ang masunod na headline pag nagbalik sa mga live coverage suman? Bato, nanlaban, rimate! Kundi day man pala nangyari. Sabi ni Manoy Lito kay Subago, ngayon delikado na ngayon SM ang sitwasyon na talagang day man mai-impeach si Sara. Because siyempre alam tabaga ang katotohanan na it's a numbers game. And we know very well na itong mga pagbabagong nangyari kanakaging aldaw duman sa Senado ang pagpapatalsik sa pwesto bilang Senate leader kay Tito Soto and eventually tinukawan ni Alan Peter Cayetano ang presidency. Well, that only speaks for itself. Sabi kan mga pilosopo, ini ang katotohanan na ang mga senador ta, ang mga kongresista ta, despite kan sa inda mga pinag-uunabing serbisyo publiko, ang katotohanan na sinda mga tugang gabos na, rabusun ta na, ang gabos na mga politiko ta, I'm sorry for the word, this may be too general for everyone, alagad ang katotohanan na ang mga yan ang sulamenting pinagpuprotehiran ang sa indang mga vested interest. Kalo mabuhay sa Pilipinas. Kaya pagsasabi ko Manoy Ryan, pag ako talaga inuyaman, punan ko na dyan sa gabawan. Punan ko na sa gabawan Manoy Ryan. Hindi, pwede sa kuan mga taniwang hanap buhay karani. Duman lang kita sa tama, tultul asin magkakanigo. Hindi, pwede ito mga papaling-paleng. Bakong iyo man ay Marisa. Tadipisil kong papaling-paleng ka. Dapat so, pag sinabing tulid, tulid sa nangani. Dapat ingatan. Eh, pwede ang nagbaburubago ka. O, ilingan nindo si Manoy Ryan. Kada kung managahapot, kung baga si Ryan Salcedo, pinsang buo or relative ni Joey Salceda. Sabi ko, hindi ako sana pero pwedeng irin siya. Tata, dito bagang diferensya, eh buda uman sana. Salceda, Salcedo. Bako? Pero kan hinapot ko mga tugang si Manoy Ryan kung ano niya ko iyan relative mo, erin siya mo ang si Joey. Sabi ni Manoy Ryan, ay, nangaya! Tata niya ko grabe yung pagsayuma mo.
1: May lason nga gali.
0: Basta ngayon, sir, bako man akong yakaro. Grabe ka man, Manoy Ryan. Oy, by the way, sa aga palantabi, piyesta dyan sa Imalnod. So, nagpaabot na si Kwan, imbitasyon si Manoy Eric. Manoy Eric, bagamat medyo malait ang pagmati ko, pero sabi ko, nagpromisa na kaya ako eh. Last year kaya medyo na-busy ako. Sige, pasyaron ta kalugod, masabi ka kandi, takapiga unra. Pero ang katotohanan na grabe ang pagmati ko ngunya, kumbaga nagkakalablab ang manluya pati ang lawas ko. Pero dahi bali, karakanang kaya yan.